0: ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. At gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tatinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligat.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masami ka bala gina allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaliga
2: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3
2: nga may Physio.
1: Ang Physio
2: nga may D3.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mabakas, mga buti ka.
6: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso.
15: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Beauty. So,
4: ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: Sa una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso.
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik po, sir.
2: Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.

0: drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sige, sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule 3 times after 1 week namin ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
6: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: I Care Gold.
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre, cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasing!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi!
14: Ako ang bossing! Dahil kasang ako!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
14: Ang PCO
15: yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
14: Ang PCO
15: yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
19: K5.
0: FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
6: Mighty C!
2: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
6: I Care Gold!
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
6: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
4: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
15: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mahigro bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang nagatilo sa imo mahigro nga dugo.
16: Nga sa masami.
17: Amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
17: With Vizio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
0: K5.
2: News
0: FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Spore Biotics. Makabulik sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon.

0: Fitness sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
9: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold.
5: Capsule
9: adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule.
5: Kaupod
9: ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar.
5: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
5: Ang D3. Yung
1: may BCO.
5: Ang BCO.
1: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
5: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: K5.
13: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Baik po siya!
3: E3 Bio!
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX500. Para sa healthy nga tayo, DTX500. Ang DTX500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX500, masaligan, epektibo. DTX500, mahigo bala ang imo dugo? DTX500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX500, ang DTX500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX500 Masalikan DTX500 Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakala mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa nga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa nga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor!
1: Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanubo
12: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
3: yung may PCO,
10: ang PCO
3: yung may D3
10: mga butika.
3: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
3: yung may PCO,
10: ang PCO
3: yung may D3
10: mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Kasa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow,
7: my puso.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
3: Yung may D3.
9: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
10: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
9: A masking disease na.
10: Mga kuko nga, hindi maayong
9: kapinos. Patuloy lang.
11: Nail fungi.
9: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini, kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Hamot ang bulak.
11: Yes.
10: Duksan. Ha?
11: Bulaklak, ang bulaklak.
14: Sa buhay ay kailangan.
11: Bubuka ang bulaklak.
10: So sa ang bulaklak.
11: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
9: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3. D3 Bio.
16: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio nga may D3.
1: Pabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
10: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
14: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
10: Kuno mi gid yung D3 Bio no, pilas-pilas ka.
9: Di pagyapon mo og inom D3 Bio. perdi gid ka mo. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw adlaw.
10: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko sa mga flowers.
14: Actually why na siya ga garden eh. Gina pang galbot yung mga flowers. Kaya ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my PCO. Ang PCO. You my D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
5: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, alas 11:04 na sa aga.
2: Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. So sa subungaga mga kabinan, updan nyo kami sa sining programa. Isa naman kauras natin nga pag hinunanon pala mga istorya mga kabinan, mga accomplishment, proyekto, kag-insyatibo sa inyo sining mga Ilongo Caps. But first of all, no, I would like to acknowledge mga kabinan sa aton sining Chief Executive Officer, no, sa DYKO 88.7 K5 News FM Philippines, serpisyo may puso. At the same time, tagiyaman mga kabinan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no other than Dr. Ramil Uy. So, Doc, thank you so much kid for this opportunity. Makawaragwa kita dre no, sa K5 News FM sa mga proyekto at inisyatibo sa aton sining mga Ilongo Caps. At the same time, no, ginatamyaw man aton sa isagid kami dahil nga ka ang aton nga area manager K5 Ray Espiha Umalay. Subuman no, sa aton ring station manager K5 Warren French. Sa tanan nga katapo sa DYKO 88.7 K5 News FM. Subuman no, mga kabinan, malipatan talang iba no, hindi pa gid ni no, aton sining nag-assist gid sa aton sa subungaga, aton sining world class technician taga K5 Lawrence Soliman. Meda gid nga aga sa aton tanan diri. So mga kabinan, sa subungaga ginatamyaw tagid ang aton sining mga kauturan. Grabe subong medyo mapangpaang ang panahon. Ay grabe subong ang kainit. No, ang aura ni Haring Adlaw. Lupit sa 24 ka nakaroon sa bulan sang Mayo tuig 2026. Maramong kita sa pag-istoryahan ng mga topiko sa subong aga mga kabinan. Ay magluwas no sa duwa kasud-asud ng accomplishment sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit, ang aton sining Putotan Municipal Police Station, no ining nagalibot no aton sining Provincial Director no Police Colonel Bayani Manuel Rasalan sa aton sining empowering defense no, okay, conversation on security enhancement. So mga kabinan, amunin sa subong aga sa hindi madugay aton nga pakigangutan sa linya aton sining officer in charge no, aton dira nga gupahon mapisan no, tampad sa serbisyo publiko mga kabinan no, ang aton sining officer in charge sang Badyangan ng PS no, kabalikat police lieutenant Lani Chin. So labuton nato na karon mga kabinan kag subong man no, sa subong aga sa naga sa ulog sang ila sining birthday bata malamat ang buhok maniwang no, balo kag mga binayaan no, happy birthday gid sa inyo dra, ma'am and sirs. Pag pwede gid kamo makapadangat sa inyo sining mga panamyaw sa inyo sining families, friends and the loved ones. Kaya ito nang gid na nga pagbasahon mga kaabyanan no, sa aton sining pagpangalagad sa subong aga. Oh, even mga wedding anniversaries nyo dira. And of course, no, ginatamya ko dira sa isa ka-happy-happy birthday kay Juris Jade. O oh, kay Police Corporal Richie Mayhaw dyan. Nga nag-celebrate siya kadlawan sa kahapon. No, Mayo 23. So, happy-happy birthday dira sa Imonine. Belated. No, kagapon nga dlaw. Kaya sa subong adlaw no, padala na kamo dira sa inyo dira nga mga pagpanamyo kaya ton gid nga pagbasahon mga ka K5. So sit back and relax. No, kay madamo kita sa pagistoryan sa subong aga. So, sa aton sining nga mga kauturan dira sa may mga kabukiran nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Padulong mga kabinan sa aton sining mga mangingisda sa karagatan. Abyan no, kung ano man darang imong trabaho, ano man ang estado, si ano man ang imong sining estado, si imong sining pagpangabuhi. May sagid kay may dad nga aga, kasi ikaw darang nagasulog si imong sining kaadlawan. Happy birthday girl. Oh, blessed Sunday morning, naka-iban dira, naka-panimbaho na bala. So iban subong, ongoing pa subong ang church sa service. Iban subong may mga misa no, sa mga kauturan man naton.

0: different religion, different denomination. But then, no, isa lang aton sininga mahal nga makako. We have only one God. So muna mga kabinan, kada isa sa aton, no, nagapamalandong, no, kada adlaw nga Domingo. So blessed mo, blessed Sunday morning gid, no, to each and every one of us. Sabay pa nga mga kabinan, kung kamo dira ang mga may mga ginadala-dala dira nga problema, ginasuprer dira nga masakit, bago na no padang inyo dira nga ginabatsyag mga kabinan, especially no sa aton dira nga manutes nyo dula inang dagan sang napaminsar nyo may mga mental health issues mga kabinan, hindi na nato na pag padugayan, no, better consult na kita, or kung gusto nyo medyo stress kamo dira sa inyo dira nga mga trabaho, no, unwind. Kung kita kita sang makapalipay sa aton, isan pa paano bala, makayuhom ka, makakadlaw ka. Alam mo, being happy, no, it is a state of mind. No, sa mindset mo lang na, no, gusto mo maging happy even in a simple life, hindi kita yan maging happy anytime, no, kung gusto naton mga kabinan. Kung nagani sa mga negative dira nga ginapaminsar, no, hindi nato na pagpa-dominar, no, sa aton sinitag sa mga kulingon, kung may mga negative kita dira nga ginaisip, gusto na yan itanding niya, gusto na yan sa ngyawa yung makakita kita kontra, abusuhon mong imusin kaugalingon, which is tama agit kasala. So, nakapayanan, kung may mga problema ikaw, kung wala ikaw sang outlet, no, kung ikaw lang dagay sa anon, kung may ramag kita nga Project Prime, no, sa aton sining Iloilo Provincial Government, no, mga kabinan, pwede kita maka-coordinate man. No, kung gusto ninyo nga may ka-istorya ka mo, no, kung kamudara ang may mga nanotice man ng mga himata ninyo, no, pag-abot sa mga mental health issues mga kabinan, para ang aton sining Project Prime. No, sa mga krimen man dira, no, nga hana palang matabo or natabo na, o may idea ikaw nga nag-exister dira sa inyo dira tagsa ka mga lugar or area of responsibility, tawag lang kita sa 911. Ay direct kita dira sa agencies nga concern. No, especially sa mga krimen dira nga bala, no, may idea ka, tawag ka sa 911 para nga ma-respondian sa aton dira nga mga kapulisan. So for your information, ang aton sininga 911 response call, no, even wala ka sang load, pwede kay katawag kag wala ni pili kung ano ka man nga network or SIM ang imo sininga ginagamit. Open man ini 24/7, any time of the day pwede ikaw makatawag kag wala man ni sang kota. No, ang aton sininga 911. Na mga kabinan, dapat mabinantayon kita, especially sa atong sinitag sa kapalibot. Diba, si may mga kaupdanan kita dira, or ikaw mismo, no, may ginasuprer, ginadaladala, dira nga problema, please, no, hindi na napagpalalaa pa. No, may mga programa atong sining gobyerno para nga mabuligan kita. So para sa atong sining mga comments, no, sa Subungaga, no, ato na naging pagabasahon. Okay, sa Subungaga mga kabayanan, ang aton sininga resource person, no, from Bajangan Municipal Police Station, nagamonitor gid sa Subungaga, Kabalikat Police Lieutenant, no, kay Ma'am Chin, no, Lani Chin, is watching. Salamat, salamat gid ma'am, no, sa support. And I know very much prepared gid ni si ma'am. No, sa Subungaga. No, bala mo isa ni si ma'am, no, sa mga ara, no, nga nagtambong with Ma'am Sardoma, no, sa aton sining empowering defense mga kabinan. So good morning gidro sa aton dira nga mga personnel, no, sang Bajangan MPS kay Ma'am Lisondra dira. Good morning dira sa imo Ma'am Chin, no. Thank you so much kid. Ang putotan MPS na daw nagamonitor man sa Subungaga. Okay, yara na sa linya, no. Wala gid nagpauli. No, ang aton sining gwapahon, very active, no, very responsible, no, nga Iloy, no, sang iya sining mga kabataan as well as, no, Iloy man, no, sang Bajangan Municipal Police Station, no, Kabalikat Police Lieutenant Lania B. Chin. So ma'am, good morning, welcome gid diri sa aton sining programa Ilong Ko Kason Air diri sa K5 News FM. So good morning gid ma'am, upod mo sa Subungaga, Kabalikat Vince ma'am.
1: Yes, good morning. Mayong aga sa tanan nga mga viewers and followers ka K5 News FM. Yes. Ang aton Ilonggo Cops on air, kabalikat Vince. Kaga ilabi na gid sa tanan nga pumuluyo sang badyangan Iloilo.
0: Yes, ma'am. Thank you so much, kid ma'am, no, sa emotion nga ginhatagid nga chimpo no sa subungaga. Although ini nga chimpo no gamay lang gid man nga disturbo no para gid ma'am no sa ibalo gid sang aton sini nga mga kauturan, mga tagpalamati kag kutob nga malabutan sang aton sini nga programa. No nanungod naman ma'am no sa aton sini nga empowering defense nga ginkandak no dara sa may banwasang badyangan sang tanilikdan nga Biyernes nga adlaw. So before we start no sa aton sini nga interview ma'am no regarding sa aton sini nga topic sa empowering defense. So ma'am, kamusta gali ang adlaw? Musta ang chimpo dara sa banwasang badyangan, ma'am Lani?
1: Kabalikat Vince, ang aton nga panahon subong manaya-naya kaga manami.
0: Yes, ma'am. Very good gid no para gid sa aton dira nga mga kauturan sa banwakang badyangan. So ma'am no, okay no, hindi na naton pagpadugayan. Kaya ini ma'am no, isa gini ka isa no sa pinakaimportante gid nga impormasyon nga para gid sa ibalo sa aton sini nga mga live viewers tagpalamati naton, especially dira sa may mga pumuluyo naton sa banwakang badyangan. Ma'am no, kay ti nagkantakid sang empowering defense no last Friday afternoon. So ma'am no, ano bala ang naglatabo? Why is it nga ginakandak gini naton kag sinobla ma'am ang aton sini nga mga participants sa ma'am no kabalikat Police Lieutenant Lani B. Chin ma'am.
1: Yes, kabalikat Vince, ang may aga gin sa liwat no.
0: Yes ma'am.
1: Ang aton nga activity nga ginkandak last May 22, 2026 sa Badyangan Social Hall, Badyangan Iloilo, may title nga Empowering Defense, Key Conversation on Security Enhancement. Ginahiwat naton ini kay ang purpose ng aton activity mapaalinton naton sa mga financial institutions, sa aton mga business owner kay sa mga pumuluyo sang badyangan Iloilo nga mahimo mangin possible prospects sang termite gang. Aton
0: yes.
1: Sila i-educate kag tagaan sa mga impormasyon kung paano nila malikawan ining insidente.
0: Yes, ma'am. So, for the information no sa aton sini nga mga kauturan kati more or less mga attendees naton na, ma'am no lapit man 40. So sa aton sini nga pakighinun-anon sa ila ma'am, kamusta man bala ang reaksyon sa aton sini nga mga participants ma'am Lani?
1: Kabalikat Vince, based sa mga reactions kag feedback sang aton mga attendees, sila nagapasalamat gid sang initiative nga ginkandak sang IPPO upod sang Padyangan MPS kay nakahatag ini dugang ihibalo kag idea sa ila, especially sa mga business owners kung ano ang ila himuon para malikawan ining mga insidente, especially ang termite gang nga nagakalatabo sa aton nga probinsya.
0: Yes, ma'am. So ma'am no, gamay lang gid idea ma'am no. Pwede bala kita makasaysay no regarding ni sa mga modus operandi sang ining well known no nga termite gang ma'am Lani ma'am.
1: Sir, with regard sa mga modus operandi, ni sila usually naga kadto sa isa ka lugar, dito naga sila naga rent, naga check sang possible prospect nila nga mga vital financial institutions or
0: yes.
1: Mga business owners nga if possible as a termite gang syndicated group, dira sila naga check kung may possible nga makasulod sila sa amunang area through tunneling, sir, dira sila paagi dira para makasulod sila sa specific nga establishments nga gusto nila nga kaadtuan.
0: Okay, so but silingon ma'am, ang ila sini ma'am nga technique or strategy no sa ila sini nga modus operandi is hindi ni siya short term, it is a long term process sa ma'am Chin.
1: Yes, kabalikat Vince, kay based sa aton nga mga investigations, based sa aton nga naobserbaran, it is a long term, kay probably naga-last ni ini for 6 months, 3 months, kay ga-take pa ni sila sa mga observations sa environment, then ka mga possibilities kung pwede bala ni nila masulod ning isa ka financial institutions. Kung ni may mga possible nga may mga kwarta or mga jewelries nga nagakabilin dira sa area nga na. So ang ila monitoring naga last more or less mga 6 months dira sa inang area, kabalikat Vince.
0: Ah, okay. So, thank you, good ma'am, no? Kaya ining idea, I do hope, no? Sa aton sining mga tagpalamati, live viewers naton sa Subong Aga, no? Lesson learned ini. So, ma'am, no? In the parts sa aton sining PNP, no? Which is, kati, nakakapamp na kita, no? Sa mga solusyon on how to deal with it. Ano ba, ma'am, nga mga idea ni, no? Ang aton sining message para sa aton sining mga business establishment, sa mga owner naton dira, mga financial institutions. Ano bala ang aton sining mga strategy or ano bala ang nami nga himuon, no, para nga malikawan ini nga mga insidente, ma'am Lani, ma'am?
1: Yes, sir, kabalikat, Vince, ang akon lang mahatang advice, especially sa mga pumuluyo sang badyangan, nga ang aton mga business owners kag mga financial institutions dapat maging vigilant. Bottom balon, magdubli sila sa mga safety. Kag kun mahimo, i-background check naton ang ilang mga empleyado.
0: Yes.
1: Magdugang kita sa mga CCTV nga may mataas nga specs kag high resolution nga mayara ang gulo sa tanan nga hulot sang establishments. Dere man gasulod ang aton mga barangay officials. Dapat sila maging vigilant man kag ang aton LGU, ano man naton nga dapat mag-install sa mga additional CCTV cameras within the areas or vicinity sang aton nga munisipyo.
0: Yes, kumbaga, ma'am, no, kumbaga daily gid ang monitoring gid, no, kag vigilant gid kita sa aton sininga palibot. So, ma'am Lani, no, with that, thank you so much gid. So, ma'am, no, before we end sa Subong Aga, final message mo, ma'am, sa para sa aton sininga mga tagpalamati, no, nanungod man, ma'am, no, sa tanan-tanan man aton sininga mga anti-criminality campaign, ang imo gid sininga mensahe especially sa mga pumuloy naton dira, ma'am, sa may banwasang badyangan, ma'am Lani, ma'am.
1: Kapalikat, Vince, ang ako lang mensahe is sa tanan nga mo pumuluyo, especially sa banwasang badyangan, mangin mapanuri kita sa palibot naton. Kag kung may mga unfamiliar nga mga tao sa barangay, please i-report nyo sa barangay officials. Same man sa mga salakyan nga nakapark sa mga abandonado nga lugar, mga for so long, dapat i-report gid naton sa aton barangay officials. Maghalong kita kag kun mahimo, mag-cooperate kita sa investigasyon sang kapulisan. Agot ining insidente, hindi ni maliwat kag sa aton palibot. Dako gid ang bulig sang kooperasyon sang aton mga pumuluyo nga hindi kita maghipos-hipos kay base sa sunod sa inyo naman na matabo. So, akon nga message sa mga business owners, hindi kita magkangilin, magbutang, dugang nga mga protection sa aton establishment.
0: Yes.
1: Kay makabulig ini sa safety sang inyo negosyo. Amo na bala ang ginahambal naton, kabalikat, Vince.
0: Yes, ma'am.
1: Kay ako nagapatigid nga crime prevention is everybody's concern. Hindi lang ni concern sa kapulisan, kundi concern ini sang tanan nga mga pumuluyo diri sa banwasang badyangan.
0: Yes, ma'am, no, 100% right, no, and correct gid na, ma'am, no, kay iti without the cooperation sang aton sining mga pumuluyo, it is hard for us to solve, no, a particular crime, no, kung mag-find solution sa sini, no. Amo na nga tsakto gid ang ambal mo, ma'am, nga let us work hand in hand, no, para nga matapna aning mga bulaton sang sining termite gang. So, by the way, ma'am, no, sa Subong Aga, ma'am, basi may ara pa ikaw nga mga tamyawon, greetings dira, ma'am, ma'am Lani.
1: Kabalikat, Vince, ang Badyangan PNP very thankful gid sa support sang aton nga municipal mayor, Honorable Attorney Suset Mamon, kay dito man siya nag-attend during our activity.
0: Yes.
1: Sa aton chairman ka Peace and Order, Honorable Serafin Villa Jr., sa aton municipal sa aton liga ng mga barangays nga wala nag-untat sa pagsuporta sa mga programa sang Badyangan MPS nga ginapanuk pamunuan ni Honorable Richard Barato, kaya especially gid sa mga personnel sang badyangan Iloilo. Thankful gid ako.
0: Yes, ma'am. So with that, ma'am Lani, no, thank you so much gid, ma'am, no, sa imo sini nga tion gid nga ginatag sa Subong Aga, no, maka-impart gid ni, no, sang knowledge para sa aton sini mga kauturan. Ma'am, blessed Sunday morning gid and congratulations gid, ma'am.
1: Thank you, kabalikat, Vince, and good morning sa tanan.
0: Yes, ma'am. So ato na batian mga kabinaan ang aton sinigugupahon, no, kag very active mapisan no nga officer in charge sang Badyang no Municipal Police Station. No, my idol. No, mga kabalikat Police Lieutenant Lani Chin. So till next time naman mama. So muna mga kabinaan, so ambal ganin ni ma'am, hindi kita magkangilin no sa pag invest sa mga bagay nga makatag proteksyon sa aton nga mga establishment, especially sa mga business owner naton dra or financial institution. O no, mga kabinaan, kay nami kon mga high resolution eh, no, based man sa lecture no ni Ma'am Kabalikat Police Lieutenant Colonel Sheila Maria Sardoma, Sheila Marie no Sardoma, ang atong sining chief of provincial community affairs and development unit, no nga dapat mga kabenan no high resolution no nga mga CCTV cameras ang atong sining i-invest no or install sa atong dira nga mga establishment, no kay dako gining ma-impart nga bulig sa atong sininga investigation no kung matabo ini. And of course no suno magani kay Mama Lani nga dapat vigilant kita sa aton sininga palibot kag amon ano botang kita sa mga CCTV kag dapat mabinantayon kita hindi lang sa mga pumuloy naton sa mga barangay officials man naton dira no sa mga security guard naton sa aton dira ang mga establishments no all of us no pala naton in maintaining peace and order pag matap na ining bulaton no sang termite gangan eh no wala na sang pinakapag-on nga pundasyon mga patapna ni mga kabinan kooperasyon sang isa kag isa magani no very cooperative gid ang aton dira nga LGU sa papanguna sang aton dira halang don no nga guwapahon nga mayor no kaya attorney Suzette Mamon. Good morning gid mayor no kati isa man si ma'am sa mga nag-attend no kag nanguna sa aton sining empowering defense sang last Friday afternoon mga kabinan. So with that, no, thank you so much gid sa aton sining Badyangan Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Lieutenant Lani Chin. Thank you so much gid ma'am. Okay, sa subong aga mga kabinan, mahalin sa aton sining mudos sang aton sining termite gang. Oh, before we proceed naman sa aton sining next phone patch no kay Sir Pareño. No, aton na nang pagatamyawon na naman. Aton sining mga commentor sa subong aga. Hi, Ma'am Nala Rodriguez, Ma'am, salamat gid always sa imo sining support. God bless gid Ma'am, no, blessed Sunday morning. Kapututan Municipal Police Station nagamonitor gid sa subong aga. Salamat gid sa mga tropa naton dra. God bless. Kay Ma'am Mary Ann Valentin, good morning sir. Mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo tanan. Ari ko sa umas ubong galantaw sang inyo, no sir. God bless po. Well, thank you so much gid ma'am, no. Mary Ann Valentin, isa gini sa mga head naton dira, no, sa mga coffee farmers dira sa may barangay Trangka, no, Municipality of Maasin. So ma'am, no, mayad-ayad man nga adlaw sa imo. Thank you so much gid ma'am sa support. Amo gani no sa mga kultura naton dira, gusto sang native nga kape, no, na roast na. No, kung gusto niyo madra nga wala pa ma-roast, no, nga pure native coffee, katulong nga mo dito, or kung i-PM niyo ma'am, no, si Ma'am Mary Ann Valentin. So ma'am, thank you so much, gid, no, during the time sa pag-cater sa amon, na nag-kadto kita dira, mga kabinan, sa may Banwasang Maasin. So thank you so much, gid, sa liwat, no, Ma'am Mary Ann Valentin. Okay, yara na sa linya, mga kabinan, ang aton sininga gupuhon, ah, kag isa gid sa mga mapisan, gid naton. No, kag-aktibo nga hepes ang Pututan Municipal Police Station Kabalikat Police Major Dominic C. Pareño. Sir, good morning. Welcome gid sa aton nga programa Ilonggo Capson Air. Food mo sa subong aga Kabalikat Vinsa, sir.
2: Yes, sir. Good morning sir sa inyo. Kag-tayin mo talaga sa inyo yung program at Vinsa FM. Good morning, Luat.
0: Yes, sir. So, salamat gid sir, no, sa imo sining ation ginatagid sa aton sa subong aga. We know ngati ang aton sining mga hepe, no, sa bugos ng probinsya sang Iloilo ang masako-sako damo sa mga ginaiskaso. Sir, no, salamat gid, no, sa subong aga sa imo sining ation. So, sir, ini sir, no, isa na naman ka maayo nga balita, no, because sa aton sining padayon nga ginapabaskong nga kampanya kontra illegal nga droga. So ini no may ginkanda kita dra sang nagligad langin nga adlaw sa may barangay Bagakay. Sir, paano bala naton ini no na gin-launch ining drug by bus operation kag kanay sinublang alias sa mga suspect naton na sir, Kabalikat Police Major Dominic Pareño sir.
2: Yes sir, may ara kitang operation which is bypass operation gagapon regarding sa Republic Act 9165 or Dangerous Drugs of 2022.
0: Yes sir.
2: Kagapon 06 p.m. 26 may ara kita operation sa Barangay Bagakay, Pototan, Iloilo. Mm. So ang mga arrested natin, ginkilala natin kay Angelo Castor Amparo or alias Gaga, 41 years old.
0: Yes sir.
2: Sa residente sa Barangay Bagakay, Pototan, Iloilo. So gin-identify natin siya as street level individual. Amuman ang pangarawan natin na
0: yes sir. So nadula. Hello, sir. Hop, do nadula kita mga kabinan. Hello, sir. Okay, so saton nga tech. Okay no. So nadula kita. Hello, good morning. So, Tech? Nadula kita, Tech? Okay, so nadula kita. Ara na. Okay, so sir, no, pasinsyakin, nautod kita, nagdula-dula nga ton sining audio. Yes, sir.
2: Hello,
0: yes,
2: sir.
0: Okay, sir. Okay, sir. Ara na sir, ara na. So, klaro na sir. So, sa next na kita sir nga suspitsado na ton, sir?
2: Sir, kilala natin ng aton duwang nadak. Ang una is si Angelo Castor Amparo, alias Gaga, 41 years old.
0: Yes, sir.
2: Agresidente sa Barangay Bagakay, Pototan, Iloilo. So, ginkilala natin siya as street level individuals. Amuman ang pangarawan natin nga nadakop, ginkilala natin kay Rolly Castor at 30 years old. From Barangay Bagakay, Pototan, Iloilo. Gin-identified man natin siya as street level individuals.
0: Yes, sir.
2: Lakip sa posisyon niya, ang na-recover sa atin nga estate is one transparent heat steel plastic sachet containing white crystalline substance which is ang bypass item.
0: Yes, sir.
2: Amuman ang 1,500 nga bypass ni kagamitan is transparent plastic sachet containing white crystalline substance of suspect shabu which is sa posisyon sa mga arrested natin.
0: Yes, sir. So, all in all, sir, no? Mga pila niya nga, ton si ni sir nga standard drug price.
2: Amun lang kahapon siya naman.
0: Yes, sir. Okay. So, sir, yes. No? Ano ni Bla, sir, ang connection? Mag-ano ni Bla, sir, nga, ton si ni nga dua kasuspitsado, sir?
2: Ang aton nga estate nag-conduct surveillance 3 weeks na pag-conduct sa mga surveillance na balaan natin nga ang target natin nga si Angelo Castor Amparo alias Gaga naga baligya sang alleged shabu.
0: Yes sir.
2: Sa Pototan.
0: Okay sir. So ano ni sir ang relationship sir, ano ni sila sir, magutod ang duwa nato ni sir ka suspitsado sir,
2: magpakaisa sir ang duwa ka ano duwa ka na, ano natin.
0: Okay sir, so mga pila man ni blaser ka bulan or semana aton sini nga monitoring sa ila before naton ginlunsarin ning bypass nato na sir.
2: Mga 3 weeks sir ang preparation sang aton nga estate diri sa Pototan para maaktuhan gid natin nga may ara gid man nga transaction nga ginabuhat ang suspect natin.
0: Okay sir. So with regards naman sir no sa ila ni sir nga source no kun di ni sila gakuha sang ila sini sir nga drug item sir no, may idea bala kita ni sir?
2: Yes sir, may ara ita sir nga idea regarding sa source niya, but for the meantime na hindi pa natin man, no, hindi ang hindi pa natin ma-divulge kung sino, okay, initially under surveillance
0: Okay,
2: nga
0: sir.
2: target para hindi mo na maalarma.
0: Yes, sir. So, with that, no, so mayog niya balita, no, kahit I do hope nga matultulan naman eh, no, nga aton sining
2: Yes, sir.
0: sanga niya.
2: Siya mismo, sir, nag aminado man siya, sir, nga nag-cooperate man siya sa amon kung diin gid man ang source niya.
0: Yes, sir. So, para naman ni sir sa ila sining area of operation, sir, ano ni bilang nga district or mga kabanwanan pagitan ila nga gina sindan, sir, or gina tag Okay, mga kabayanan, no? Huwag dula-dula. Mangid si sir, siguro naga-on travel ba si sir pa rin nyo. Ano yung mga kabayanan, kay ma naga-phone patch kita. Hindi naton man mapaktan mo, no? Ang aton sini mga hepe. Because sa kasakoon, no, panamo sa mga ginaobligar. Ano yung mga kabayanan? Okay, so liwat, ano? Malabuto naton liwat sa linya si sir. Okay, so sir, good morning. Liwat, sir.
3: Yes, sir. Good morning, you
0: okay, utod kita. Okay, sir, no? Last na lang, sir, no? Sa Subungaga, may ibalo mang kita bala ni sir, no? Sa aton sininga investigation kung diini ang ila sininga mga area of operation sa aton sininga mga suspitado, sir, pa rin niyo, sir?
3: Initially, diri sa Pototan, sir, may ara sila nilakuhaan sa Baratan dati. Pero, continue conducting surveillance pa ang atin sa pulisan para mabalaan natin ang sistema sa ilang pagkatagay ng illegal na droga.
0: Okay, sir. So, as of now, sir, no, kamusta naman ang status so, sa atin sininga mga suspect sa Subong at Ion, sir? Hello, sir? Okay, no, so na utod gi kita. Amo na mga kabayanan, nag-ano gid, no, nag-balda-balda gid ang signal naton. Pero sige lang. Oh, ara, no, basi manubalik pagi kita. Mga double time naton sini nga technician ah. Believe ba? Okay, yara naman mga kabayanan. So, sir, luwat sir, no, welcome back, sir.
2: Hello, sir.
0: Okay, sir, no. So nag-utod-utod. Okay, sir na. So lastly na lang, sir, no, para sa aton sininga mga suspect, sir. Kamusta ni ang ila sininga status, sir, sa Subong sininga tion, sir? Sige na lang, tek. Okay, no. So mga kabayanan, wala kita ano, kumbaga balanon man, no, nga ga-travel si sir, makita mabatian man aton. No, sa piya ka linya nga naga pakadto pakare, no, ang sound sa mga salakyan mga kabayanan. So anyway, no, congratulations gid, no, sa aton sining Putotan Municipal Police Station for the job well done. So magpakaisa gilit ni, no, ang duwa, no, ka mga suspitsado naton. No, kagayaran naman Subong, no, nakaunong sa custodial facility, no, sa Putotan Municipal Police Station. So although, no, wala pa man naton maklaro kung inibla, no, napailan sila sa kaso o kung wala pa. So then, no, okay lang, no, kayo nabaldag ng aton sining signal mga ka-K5. So congratulations kid, no, sa Station Drug Enforcement Team sa Putotan Municipal Police Station. Sa tanan niya katapo sa Putotan MPS, of course headed by sa aton dira nga Chief of Police, Balikat Police Major Dominic Pareño. Congratulations kid, sir. Okay, so muna yung mga kabayanan. So ang aton sining recovery dito ang naglabot, no, sa 12 gramos suno kay sir pa rin yun, no, kag ini nagabalor sa 81,600 pesos. So, na mga kabinan, ang aton sitting Iloilo Police Provincial Office ang wala gin nag-untat, no, sa pagpangsikop sa mga kauturan naton dira nga still aragya po nag-engage sa sining illegal drug activity mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, alas 11.40 na sa aga. Ato naman nga pagalabutan sa linya, ang aton sining, dumidyo madakudako gini. Sobra ni 2 ka milyon ang asod-asod man nga operasyon sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit sa Iloilo Police Provincial Office. Ipapanguna sa aton drug chief. No, kabalikat Police Major Daji Bangod de Lima. Tiyara, no, pag-alabutan sa linya. Atong sining world-class technician, KK5 Lorenz. No, ibaloon natin mga kabinan. O kung pila din bala, o pila man bala kabulan nga pag-monitor sini, before gin-launch ining duha kasi parado nga bypass operation, anay sinoblang alias nga involved diri kaga total, no, nga standard drug price ang droga nga or suspected shabu nga na-recover sa ila mga KK5. So sa subong aga mga kabinan, ginatamay ako tagid. So Ma'am Nala, thank you so much sa liwat ma'am. Sa gusto nyo dira nami nga taman nyo sa gunting ano, sa inyo sining ulo or mga riband man dira mga kabinan, aralan da si Parelindon Dondon's Beauty Salon. Para sa may zone 5 no Barangay Igang Putota Nililo. Thank you so much good friend no for monitoring sa Subungaga. Ay pa rin Diego, salamat good sir. Good morning man. Kay Tata July Provedo, good morning sir no from Naik Cavite. Good morning Mina. Salamat good ma'am no. Shout out good sa mga taga Mina naton dra. Ah, alin kay Ma'am Tata July Provedo. Ay sa kon nga wife dra no Chris Cloud Blusa, salamat gid ma sa monitoring, sa support. Kay Nonoy Linking Park. Wow, hashtag Prosex Team IPPO. Thank you so much, Gid. Kay Renan Dito Mas. Hashtag Prosex. Thank you so much, Gid. Thank you so much, Gid, sir, no, sa pag-introduce on air sa Amon Coffee product sa Trangka. Makachimpo, dalaan ko kamuda. Wow, no? Thank you so much, Gid. Makachimpo lang, ah. para may pangkape man ka mo. Wow, thank you so much, good ma'am. Oh, bisita ka ma'am dito sa IPPO. Mga kape-kape kita dito. Thank you so much, good ma'am. Liwat, no? Ma'am Mary Ann Valentin. God bless, good ma'am. Subo man kay Lynn Silap Alamid. Wow, ma'am, no? Thank you so much, good. Welcome back. Medyo sako-sako ni Gros si ma'am, pero basta may chimpo, arigin ni si ma'am nag-monitor sa aton. Good morning, sir. Watching from Batangas. Salamat, Gid. Keep safe, Gidra, ma'am. Okay, sa subong aga, mga kabinan, ipadayon sa Gyapon ang aton sining monitoring sa aton sining palibot, no, sa aton sining kampanya kontra illegal nga droga. Wala, Gid. So, muna ang balik agina ni Sir Chaktok. No, ko machimpuan sa matawagan sa abton niya. Kasi muna bala, no, sako gid. Namusang niya, namugid sang gina-obligar, no, nga bulo aton. Siyempre, hindi nalaglaog mga kabinan nga obra. No, pag-monitor sa palibot na naton, atuhoy sa mga para madakpan ang mga nagaduso kag nagagamit sa sining illegal nga droga mga kabinan. So, a short background lang mga kabinan, ano, kay hindi man naton malabot subong sa linya si Sir because sa kasakuon mga kabinan, para man no, makita nyo man sa screen man ang aton sining accomplishment sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit. No, sang una no, sang tinalikdan mga kabinan nga Mayo 20. No, sa may Balabag, Santa Barbara, Iloilo mga kabinan. Mga alas 7:43 sang gabi natigayon nga matiklo oh sa isa ka drug successful drug bypass operation ining si alias Wax no, ukon Box mga kabinan pag na recover man siya sining posisyon ang 120 gramos sang sining suspected shabu may standard drug price nga 816,000 pesos. Grabe mga kabinan, kadako-dako. So ini no sa pagpangunagit sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit. Kag subong man sang sini naman mga kabayanan sang tinalikdan nga Mayo 22. No Biyernes ina ang adlaw sa may poblasyon Dingli Ililo, naglunsar man sa successful drug bypass operation ang aton man sa Gyapon nga Provincial Drug Enforcement Unit sa mga alas 3:19 sa hapon May 22 ha. Isa ni ka high value individual duwa ni sila ang dito sa may Santa Barbara kag ining sa Dingli so muning medyo madakdako nga recoveries naton kinadakpan ining si alias Makoy 46 anyos so mga alas 4 alas 3:19 sang hapon no inigin lunsar na recover man sa sining posisyon sa aton sining suspitsado ang more or less 220 gramos pag may standard drug price nga 1,496,000 pesos mga ka-K5. So masubra gawa 2 milyones niyang recovery sa aton sining Ililo Police Provincial Office sa Provincial Drug Enforcement Unit headed by Kabalikat Police Major Daji Bango de Lima. So congratulations kid daw sa aton sining mga operatives dira. Congratulations kid sa aton sining IPPO PDEO for this successful drug bypass operation. Mga kabayanan, naglakang lang isa kadlaw ah. 20 may successful bypass kita. Pauwa isa kadlaw, then 22 nag-launch naman sang isa which is a successful man kag dako pagid ang recoveries naton mga ka-K5. So with that no congratulations gid sa tanan dira mga operating team naton. Kag sa tanan naton dira ang mga police station nga very vigilant. Sige-sige monitoring dira sa aton dira ang mga tropa no sa palibot para nga matagaan hustisya. Ang aton dira ang mga kauturan nga still naga-engage sa gyapon dira sa sining illegal nga droga, duso, baligya, nagagamit dira mga kaki 5 which is nga tindi ginmayo sa aton. Balaan man aton, no, may mga various drug symposium, mga pulong-pulong kita nga ginakandak in every barangay which is a spearheaded man sa aton dira nga tagsa ka mga municipal police stations. No, kung ano bala ang epekto sa sining illegal nga droga sa aton dira nga kaugalingon sa aton sining physical nga appearance sa aton sini physical aspect sa aton sining pagkatawo and of course sa aton sining mental aspects. So balaan man aton nga kung ikaw ang malulong na sa illegal nga droga tapos lang magsulod mo tilaw-tilaw ko lang da pero kabudlay magwa. Kundi siyempre kung drug dependent ka na. No, mangita agad pagi kung paano masustain ang imo dira nga bisyo. Alimuan mo, kung wala ka na dira sang source, wala ka na sang kuhaan, no, may possibility nga mangawat ka or mangoldap ka dira. No, parang lamang, para lang nga may ibakal ka dira sang imo bisyo, it will create another crime. Basta magbalalata na, magkomplikado na. Di abi mo lang okay ka na do si Superman ka galit kay luwas nga guba na ang buwas damlag mo guba pa ang utok mo mo nga hindi gid mayo ang madulot sang sining illegal nga droga sa aton sini tagsa ka mga kaugalingon mga kabyanan. So para nga ma-maintainar naton ang kalinong kagatawa'y sa bugos nga probinsya sang Ililo tanambalgan ni kagina ni Mama Lani no let us work hand in hand din naton ni masulbar kung isaligla naton sa aton sini mga kapulisan. No, we're doing our part. But then, please do your part sa aton sini nga mga kapulisan man. No, sa mga pumuli naton dira, we need your cooperation. Para nga kung sino pa dira ang padayon no, nga nag-duso kag nag-gamit sa sini illegal nga droga, action na naton gilayon mga kabena. Muna ganin no, magluwas dira sa mga 911 naton dira ang response call, mas maayo pagit kung mayara ka mo dira nga mga contact number sa mga hotline sa aton dira nga mga police station sa may naka pinakamalapit nga police station sa inyo dira lugar. Para any time of the day may mga matabo dira nga mga unusual nga gakatabo, may mga krimen which is about to happen or happening right now. Makatawag kamo kag marespondihan sa aton sini nga mga kapulisan. Or aton sini nga mga Ilonggo Cops. Okay, sa subong aga mga ka-K5, thank you so much, kid. Okay, sining pagtutok sa aton sining programa. Yung ginahulat-hulat ang tanan ang ginaklakagan kag permingid nga ginabantayan. Mawala sang liwan kundi ang Ilonggo Capson Air. Kita na rin naman kita na same time, same station. Kaya aton sining program, no? Every Sunday morning, 11 a.m. to 12 noon. Salamat sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arslan. At atong sining Public Information Officer, kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaliga.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuos ang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: TDX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! TDX 500!
8: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500!
11: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500!
14: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500!
14: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500!
14: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo nga tayo.
14: Happy kanunay!
10: DTX 500!
14: Masaligat!
10: Epektibo!
14: DTX 500!
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
8: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy.
9: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Baong ng budlay?
9: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
12: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uno.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: TGX 500 na.
12: Ang TGX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo
13: sa imo blood sugar.
12: TGX 500.
13: Garantisado.
12: TGX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: TGX 500.
13: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
13: TGX 500.
12: Ang TGX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanubo
13: kag kontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: TGX 500
12: sa rika
13: epektibo.
12: TGX 500.
8: Abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
9: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitosi. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitosi para malikaw ka sa mga amoni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uno.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid akon nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: Soap. DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman,
12: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas tatilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masal.
0: Ligat
12: epektibo.
0: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Asal rikan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
0: Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Physio.
12: Yung may D3.
0: E3 Bio. With Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na

0: Matyatuon sa akon, pero nagkusmood siya. Hoy! Kay na po ko di ka pasapak-sapak sa imo? Tanan naging himo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala, upod mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang Ethri Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri ng may visio! Ang visio ng may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabagal sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mamasa butika.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co. Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sali si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabakal mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my listener. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi!
17: Ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Gordes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matilo na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas na antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masalika,
16: epektibo.
17: DTX 500
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
20: Hey, Five! Kalingawan time!
21: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
22: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
21: Nay!
20: Hey, Five! Kalingawan time!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
12: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakas, magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Ara mismo!
6: DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX
2: Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: magabuti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Ever. Hindi nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigro bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag ear si show.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mabakal, sumabuti ka. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso.
7: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kuso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Ala 1:32 na sa hapon.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show. Programa para sa mga Ilonggo nga may pinasahin nga istorya nga makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampiyon Talk Show. Dali na kag aton sila kilalahon. Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show sa 88.7 K5 News FM Ilonggo.

0: Mayad-ayad nga hapon, kids, sa ating mga tagpalamati. Mayad-ayad nga hapon, mga ka-K5. And of course, welcome na naman, no, sa panibagong edisyon sang Kampiyon Talk Show, diri lang sa K5 News FM Iloilo 88.7. And ako ang inyong kaupod, as always, K5, Kisha Marie Hanaysay.
1: Kag ako ang inyong second nga kaupod, as always, K5, Joanne Magdubo.
0: Yes.
1: Oh, kakikipag ka siya. Though, gabi, kids, subong, no? Welcome back na naman sa bago nga edition sa Kampiyon Talk Show. Kaupod si K5, Kisha Hanaysay.
0: Yes. And of course, K5 Joanne, no? As always, no? Ginoon pa mangkot nato, antes kita mag-start. Of course, kakamustahon mo nato. Ang sinakadon nga.
1: Yes.
0: So, galingon, kitiwating kakamusta ka nato mo.
1: Yes, okay. Diba? Kamustahon na
0: nato. Ikaw, K5 Joanne, kamusta ikaw? Sa adlaw nga dyan.
1: Pareyos ang pagkanta ko gina. Nagkikanta ko gina kay Sir Jason nga nag-react ko dyan man. Pero okay laman ako K5 kiss siya. Medyo mainit lang ang panahon. Pero okay lang kung job man. Life must go on. Wow. Ikaw ka K5. Ikaw ka K5 kiss siya.
0: Ako K5 Joanne. Ako ano ang nag-i-girl. Very at peace. Happy lang. Go with the flow lang kita every day, K5 Joanne. Kasi hindi kita pwede mag-stuck sa stress, hindi kita pwede ma-stuck sa problema, hindi kita pwede ma-stuck sa kung ano ang ginabatsyag nato. So dapat every day ma-process na nato sininga ginabatsyag, ma-process nato atong sininga feeling. Mm-hmm. And mahabang ko K5 Joanne, I am happy.
1: Very good. I am happy that you are happy. And ang talan yung ka-K5, dasabong happy kay happy ka talan.
0: Yes.
1: We need to be happy as always. Kay happy, laughter is the best medicine.
0: Yes. Wow. Well, patigin ko K5 Joanne. Ano mo na ganyan na, kadlaw-kadlaw lang bala. Kadlaw-kadlaw lang. Please bala, mag-an lang balang adlaw ka. Diba?
1: Naman ang mga ka-K5 nato lang kapamati, dapat happy lang kita pa yung good vibes.
0: Good vibes.
1: Dapat gina-inhale ta ang good vibes and happiness para ma-inhale man sa aton nga life ang maayong kinabuhi. Kasi syempre happy kita. Masagad ka na ka pinangasubo. Karong problema na ganyan problemahon mo pagid. Tiyit, wala at mananami nga solusyon. Sina, ang maayo din ang solusyon. Kadlawan ta, happy lang. And then think sa mga positive ideas. Di ba ka K5 ko siya?
0: Yes, K5 Joanne. Ang mga na always natin nga panumdumon nga wala naga, kumbaga, wala naga libot ang aton sining ang routine sa muna lang abi nga problema. For example, amunin mo patsyagan mo subong amo ka na ginaastasan. O dapat kabalo ka mag-cope up sang imo sining feelings, kabalo ka magdala bala kay K5 Joanne.
1: Yes.
0: And of course, no, hindi na naton malagpasan kung hindi man naton pagbuligan aton sininga kaugalingon. Always kid remember aton sini worth. I-value na to atong self K5 Joanne. Yes. Pwede nga mas-stuck kita sa pagpangasubo, mas-stuck kita sa problema, mas-stuck kita sa kung anong ginapanumdum na. Dapat i-think kita positively K5 Joanne. Kumbaga, ang inang problema, labay lang na, mugaagi lang na. Tama. Pero at least bala, kung everyday may ara ka learning process everyday, pero at least K5 Joanne, no, very thankful man kita kung kaisa nga may mga challenges kita nga maagyan. And of course, no, kay diradaan ga ka learn kita.
1: Yes,
0: diba?
1: Tama.
0: Wala kita kapati ko K5 Joanne nga hindi kita mangin better kag hindi kita maggrow if hindi naton sinimaagyan lang siya mga challenges, tama, ang mga problema muna siya bla K5 Joanne.
1: Yes,
0: so
1: tama.
0: Mga K5 naton, no, always choose to be ano lang, happy lang kita everyday mga K5.
1: Amo na gani ka K5 kisha kita sa buong sa amin nga hapon nga adlaw, kundi nagadulong kami sang happiness.
0: Wow.
1: Sa inyo nagadulong kami sang motivation nga kami na to, kami nag K5 kiss siya, may mga problema kami pero we're here, we're still happy,
0: diba? Hindi halata, hindi halata,
1: hindi halata, diba?
0: Like normal lang, why lang,
1: chill lang,
0: diba?
1: Diba?
0: So of course kay mga yes,
1: diba ka K5 mo sagad kada ka pinakasubong law ay ka imuling goals. Dapat subong niya gina-maintain ta ang good looking.
0: Yes.
1: Diba?
0: Of course, enjoy lang ang life.
1: Yes, to agree gid sa ka K5 Andre Saturn, K5 Kisha, pagkabang a good looking,
0: di ba? Ay, matcha ko sa good looking, kadwa-duwa, daan yung kadwa-duwa. Kadwa-duwa, kasi K5 Andre sa good looking. Sige, hindi nalang gani.
1: Sige, pass na lang. Charot.
0: Pass na lang, anay, di ba?
1: So, muna mga K5, let's enjoy our life. Yes, ka K5 Kisha.
0: Happy-happy lang kita mga K5, no, kahit every day is a new day,
1: new
0: beginning, new blessing,
1: yes,
0: di ba? Thankful kita nga nagbugtaw na naman kita sa panibago nga adlaw, nga kaupod aton sini nga, nga family, kaupod sini aton mga friends, aton sini nga
1: workmates,
0: trabaho, yes, workmates, di ba? always thankful and grateful gid no kay gintagaan na makita sa panibag-o nga adlaw,
1: yes,
0: nga at least bala do i-enjoy amo na gani kay Five Joe ano kung isipon mo ha. Ang ining adlaw blessing ni siya eh. Kay miara daan syempre kisa hindi naton mapaktan ang plano sa ato, yes, for example kay Five Joe. So every day ginaano ko gid eh, mas ginapili ko nga i-treasure ang tanan,
1: yes,
0: like happiness, yeah, lang kitang akon sini nga ginapanumdom.
1: Oh, amo na gani kay K5K siya, tarantaran i-value ta kay we never know gid sa possible outcome or sa possible nga matabo sa aton life if muna every day make it a special day and then every day dapat ipa-feel man sa iban nga special sila kasi why ta kabalo we never know gid sa kuno mata posible nga matabo sa tunga kabugi dito subong wala ka kang bakay mama nga I love you hambala lang subong random ni ma I love you pa I love you damo na random lang ito syempre we would mapaktan bala.
0: And of course mga K5 no subong hapon very light lang gito siya aton sini nga mga ano kahit mga istorya lang bala kita mga K5 how at least bala may kumaga enjoy lang kita ka enjoy kamo sa pagpamati enjoy kamo nga mag-engage dire no kung gusto niyo mag
1: yes,
0: comment K5. Kung ano niyo sini nga na feel happy man bala kamo kamusta kamo and of course no mga K5 pamakuton kamo namon tanan na bala nakapadkadto sa Gimaras
1: yes attendance check na kada subong. Yes. Pala na ba ara sa Gimaras?
0: Kamu, comment abi kamo guys kung nakakadto na kamo sa Gimaras, nakamanggahan na kamo sininga tuig. Kamusta inyo sining experience?
1: Pala na ba naka eat all you can na sang mangga?
0: Yes, nakakaon ang tanan sang mangga sa Gimaras, ang eat all you can. Sige ba comment nyo ba guys para
1: comment down below.
0: Yes.
1: Kaya kami na experiences.
0: Di ba?
1: Kaya pagka-istoryahan tayo naka K5 kayo siya.
0: Kaya at kay subong daan kay K5 Joanne, manamigid din no, kay ti very refreshing, kay ti subong mainit init ang tempo,
1: yes,
0: although nga may ara gid kung kaisa nga pag-ulan nga mabatsyaga nato no kay ti do hindi gid sini fair atong sining weather bala kay 5-1 pero at least no ma like take time nga mag-enjoy nga maglagaw kay ti Sunday kay 5-1
1: yes,
0: it's time for family, it's time for friends, it's time for yourself nga i-treat mo man imo sini nga kaugalingon like ikadto ka sa isa ka coffee shop,
1: yes,
0: mag-inom-inom ka ta coffee, muni-muni ka, like mag-reflect ka sa bilog mo nga semana nga ginubra, di ba? Pwede, oh, okay na siya kay 5 Joanne nga reward actually,
1: yes,
0: sa kaugalingon, di ba? Ang one day rest, one day nga para sa imo kaugalingon, one day para sa imo pamilya, one day para sa imo sini nga mga abiyan.
1: Yes, tama gid, no? At isubong, as you've mentioned, man, kay 5 ka siya, Manggahan Festival. Istoryahan ta ang Manggahan Festival. Katisubong ang highlight.
0: Yes.
1: Ang highlight sa Manggahan Festival. So, if may ara kamo experiences, feel free to share sa aton comment section and then pagka-istoryahan tayo na. So, sa subong, istoryahan ta siguro ang mga paghalong,
0: yes,
1: sa festival. So, you know, dapat may mga, ang kasadyahan, may kaakibat nga paghalong.
0: Limitations. May,
1: yes,
0: may limit kita, guys. Hindi pwede nga dang happy-happy lang kita dito. No? Kahit siyempre, di ito malikawan, may aragid na instances nga may disgrasya, may matabo nga hindi manami. Pero at least balak, mga K5, ang lagaw natin, like, tawhay lang, ang peaceful lang, matapos ang celebration sa mga Manggahan Festival nga, happy lang balak kita nga wala sa mga commotion,
1: yes,
0: wala sang masumalang problema dito,
1: yes,
0: no, so amo na mga K5 no likawan naton sini ang mga disgrasya. Yes, K5 Joe, ano ang ma-share mo
1: ano siguro feeling ko mga kinanglan ta ubrahon dito sa Manggahan Festival kasi syempre kinanglan ta maging alert sa aton nga palibot kasi mas better gid no nga aware kita sa aton surroundings nga bisan ka pangalipay kita tuod aware ta Japan sa kung anong kakatabo sa aton surroundings, be mindful as always especially damo sang tawo ang nagapalibot sa imo dapat aware ka man sa imo nga palibot kag mga upod mo pang pangirangira ka man no para at least bala happy ka at the same time safe ka, di ba? Kaya if I would say di wala man sang gusto nga magpuli ka nga may kasablagan sa lawas, di ba? Kaya K5 kasi siya and syempre if makabuhi kita dito since mangayaw kita sa iba't nga lugar dapat mag-follow man kita sa ilang rules. Sa ilang rules and regulations dito sa Gimaras. If bawal ni, we need to maintain and we need to follow. If ano ang hindi pwede sa ila, kati ila manaya in order for them to maintain their society and their environment dito, no? Kaya K5 kasi siya.
0: Yes, agree kay Five Aaron.
1: Maling agree,
0: 'di ba? Agree. Ang mga naton sini diba? Mga K-5, let's be responsible kita sa aton sini actions mga K-5. Kag maghalong gid kita no, dapat kay T syempre hindi pwede nga galagaw kita dito tapos mag-cause pa kita to sang ginamo.
1: Yes.
0: Ma ko ano ko matabo to sa aton para at least bala happy ang memory mo, happy ang imo sini nga experience dito.
1: Ay, dito kay tourist kita dito. Nga pangayo kita, hindi we need to maintain man ang peacefulness sa ilang environment. Then also ka K-5 kasi no, kinalan taman maging stay dehydrated. Dehydrated. I mean, rather kinalan taman dala sang water as always. Kita syempre happy. Kasi di ba ka K-5 kasi nakaagay ka na manggahan
0: ng festival. Yes, every year K-5 Joe ano
1: dito ako vlog tipo di ba ka K-5. So kinalan taman maging bring it always ang water kasi syempre sa kainito sa mga panahon dapat kung sino man nakara do subong sa Kimaras nga nag-celebrate na sa manggahan festival, we need a bring good sang water para lang ma-maintain taman ang healthy na sa aton lawas ug ma-avoid ang mga future masakit, di ba, K-5 ka siya?
0: Yes, ang mga K-5, no, ang hindi kita maglipat, kahit siyempre, subong ang grabe kainit ang tiyempo, summer na gear, and of course, no, magluwas sa very refreshing, very malamig-lamig, nga ano na, ang mango shake,
1: di ba?
0: Di ba, muna K-5, Joe, mga K-5, so hindi kita ito maglikawan nga, mag-inom gid sang tubig, no,
1: yes.
0: very, drink it plenty sang, ano, sang tubig, kaya mugid ang importante sa subong nga panahon, kay T, medyo mainit-init. And of course, look is andi na tumalikawan kay T, do pila naka-adlaw ni mga K-5 Joan nga nakabatsyag kita sang pag-ulan, talatalithi, hindi kita makalipat man magdala sang payong.
1: Yes. Tama.
0: And of course, no, maghalong kita, ipanumdum mo natin sining health good for
1: yes.
0: Mga pirmi.
1: Tama ka K-5 Gisha. And then, aside from that, ka K-5 Gisha, kiti, tsakto di man nga ni halungan tatong self. And then, for another, ano na naman, ngay dugang ta naman, iti, we need to follow man ang ilang transportation rules.
0: Yes.
1: Kung ano ang ilang na mga panukala dito nila sa ilang transportation, we need to follow. Kasi syempre, ilan na yung way for them to prevent mga scenarios about sa mga vehicles. Syempre, hindi kita mag-follow sa rules nila, di may wait naman gina pangayo, pwede, you know, ay avoid tagid ang mga vehicle incidents, di ba? Okay, five. And then, of course, proper dress. Okay man nga nag-ano ka dira or what, pwede, i-need naman siguro nga i-angay man sa tiyempo. Kati, sa ato naman na mo, for example, makado ka dira karon sa initan, and then nag-over, ano ka da nga, hindi ula pandong ang yung ano. And then, wear the sunscreen, kati syempre need, gindi na sa ato nga skin, para lang nga, protektahan man ka K-5 Gisha. Ang aton nga panit, di ba ka K-5 Gisha? Agree
0: yes.
1: Ka ba ka K-5?
0: Agree. Gita ko K-5 Joan. Kay T, syempre grabe ang init. Hindi kita magpabulat-bulat. And of course, naiangay man nato. No? Kumbaga, okay lang man na K-5 Joan. Kay T, wala man kita problema. If ano, kung din ka confident, bala. Kung anong feeling mo nga, guwapa ka,
1: yes.
0: Sexy ka, muna bala. Pero let's be mindful man sa aton sini nga mga ginasuksok nga bayo, no, para at least bala malikawan man aton sini ang mga instances nga mayara sang do ano muna mga K-5 Joan do
1: tip.
0: Especially sa mga babayi bala, yes. Let's be mindful man sa aton sini nga suksok, especially nga very crowded ang place, damo sang mga tao nga nagapakadto pa balik.
1: Yes,
0: so
1: tama.
0: And then of course, no, K-5 Joan. Aside sa muna ang ginahambal nato, no, hindi kita magkaripat nga mag proper waste disposal gid mga
1: yes.
0: K-5. Bali ipanumdumon gid naton nga of course, no, ang aton sining lugar ihalungan nato, no, nga mangin clean,
1: yes.
0: Mangin di ba? At least
1: tama,
0: diba, clay go, let's practice clay go.
1: Clay go gid kita premi kasi syempre as ni-mention naman kagina, pangayaw na kita, kligaw, gigita ka ti ilaya, pagkado ka, diba? Nakakado ka sa Guimaras, ha? Ako nilitake, tinlo ang Guimaras. So, as tourist dito, need naman siguro panilag-nilag
0: lang kita.
1: Let's
0: practice, yes. Let's practice, kligaw. Kahit siyempre, aside sa nagasadya-sadya kita, mas malami ilang taon kay 5-1 nga paghalin naton sa place nga ginagkantoan naton, very malimpyo,
1: yes,
0: very matawhay,
1: tama.
0: Para at least balado, like, pabuhin-buhin man bala sa trabaho sa aton sili mga government na ano bala, employees nga, staff nga, sunod sang agi nato, no, di ba? Kasi let's be responsible mga K-5. Usually daan, K-5 Joan, if ara kita sa place activities bala like may ara sang mga activities hindi kita malikawan ko kaisa nga ginahaboy lang din ang basura sa kilid ginapili lang natira da sa kung diin lang K5 Joan di ba so let's be responsible mga K5 let's be mindful sa atong sining actions kay ti dako na kita eh oh dako na kita di ba
1: dako na kita mas better gid ang ka K5 if madala kita sang own tanga plastic nga i-take home ta siguro if wala basurahan i-take home ta ang basura naton kag dito ta ihaboy kung makakakita na kita sa basura pero at least pwede kita magwigit-wigit lang sa mga basura kasi well known ang Guimaras and Iloilo City sa pagkatinlo ya sini so kinalanta na i-maintain kasi amo na ya aton yung standard rin sa aton nga pungsod and anyway sa K5 mas better pa gid no na hindi kita mag-drive nga under the influence ng alcohol kasi bisan sa ano man nga chimpo ha bisan wala man sa mga amuning activities balaan tagid na ako ano ka delikado ang mag-drive nga nakainom so mas better gid siguro mga K5 nga mga sadya kita tinormal na lang na sa mga K5 ang magparty-party especially sa mga pamatan-o ito ti normal lang gid ina siya so bong titit na may, mas better nga normal ina iti ano man kita na avoid naman ng mga muna nga mga insidente kati mabudlay gid sa mga K5 ang magkado sa hospital mapa-hospital ka maano ka naman mabudlay subong so mas better nga i-avoid talang ang mag-drive nga nakainom mga K5, okay?
0: Yes, and of course mga K5, no, kahit today is the highlights gid no, sa Manggahan Festival. Today gid ang pinakadako sini nga celebration. So mayara kita sa Manggahan Cultural Competition later, no? Nga pagahiwaton 6 PM sa gabi, no? Sa ila sini nga main concert grounds. Kag mayara sa magapasakop nga 5 kahubon. So ano na sila mga... Ano na sila K5, Joanne? So, ang Hubon Palayag from Municipality of Buena Vista.
1: Oh.
0: Ang Hubon Panugday from Municipality of San Lorenzo. Mm-hmm. Hubon Balsahan from Municipality of Sibunag. Hubon Sadsaran from Municipality of Nueva Valencia. Kag Hubon Bulantihan from Municipality of Jordan. So, later on, no, if may ara sa atong sini mga K5 nga nagaplano, nga mag-travel, kag gusto sini nga personal nga masaksihan, ining activities, ining celebration. So, pwede naging kumuha ka mga K5 mag-amat-amat.
1: Wow, kahit, bongga,
0: syempre,
1: no?
0: Diba? Diba, K5, Joanne?
1: Like, kabongga.
0: Kabongga may lima no? Sila ka, ano, kumaga, festival. Tribe.
1: Oh, wow, kumaga,
0: diba, kung diri sa aton, may dinagyang, ilaya.
1: Dinagyang. Dance, sang, cultural, oh, yes, something.
0: May cultural sila. May ara sila nga, pagkahiwatod niya, cultural dance competition.
1: Oh, dito, may yun, sinaka K5 kisya, kahit iba pa, showcase nila ang ilang mga own culture and beliefs sa kagtagsa-tagsa nila nga mga tawag sila dila nila ng mga lugar di ba ka K5 kasi no kahit tagsa-tagsa for the information of everybody every lugar sa Guimaras kay may own culture man sila nga ginasunod so amo ni siguro ang dance cultural dance para in way nila to show kung ano mo ni amo kami ni amo ni amo way of living amo ni amo nga source of income ti mapakita man nila kag ma-promote man as well sa mga turista nga mag dito sa Guimaras so subong highlight di ba ka K5
0: yes K5 Joan and of course no ining celebration kumbaga bugal ni sang ila sini nga ano lugar kumbaga sa ila sini nga probinsya bugal ni nila so mga ka K5 no sa mga interesado nga luyag magpadulong sa Guimaras later on 6 PM ma start na ni ilang cultural competition sining mga ang mga tribe I mean mga hubon nila no so feel free gid no nga magkadto dito pero at least pero and then K5 Joanne no of course no may ara gid na sang may makadto dito nga like go worry if may masakyan pa sila papuli or what's up diba
1: K5 kisya if ako bigay K5 kisya bi akon out bi karon kay 7 or 8 or 6 may ara baba K5 kisya nga masakyan ko pa kadto sa Guimaras
0: yes K5 Joanne so ang biyahe sa aton sini nga fiber vessel is until 2 AM no so very ano gid na siya K5 Joanne pero feel ko K5 Joanne ano na siya ay damo na ni sang mga tao nga nagapatulong balakang nagapabalik so ano lang eh pasensya habaan ang pasensya balawig nga pasensya ang kinahanglan mga K5 pero at least bala worth it manabi K5 Joanne ang imo sini nga travel para at least ma-experience mo makita mo personal ma-witness mo no ang ila sini nga culture ang ila sini nga gina-practice every year
1: yes.
0: Ang ila sini nga celebration kumbaga K5 Joanne and of course very ano ni siya eh namin na naagdahon inyo sini friends kahit subong is Sunday K5 Joanne and then may ara na sila karpabanda diba K5 Joanne
1: yes. Actually
0: sa
1: Laos ginigaran ka kay Feb Kisha sa banda. Si Maria. Si mga kay Feb Kisha ang banda.
0: Si Arthur Neri. Ay. Kay Feb Joanne. Ang alin lang ang guest. Actually, kay Feb Joanne, like halinsang pag-start nila until karon sa highlights nila, no, madamo na siniila sining mga artist nga mga guests, madamo na siniang ila sining nga mga kumbaga ang pagpasundayan para at least wala mapakita ang ila sining nga culture, ang ila sining nga activities aton sining mga ka-K5
1: ginbuylohan gid sang gimaras ang Manggahan Festival sa mga tuig
0: K5 Joanne, and of course no mga K5, no, hindi gid ran pero may buong imo sining nga pag-celebrate sa Manggahan Festival if hindi mo try ang Eat All You Can.
1: Yes. Amogin na ako K5 kisya nga kung gusto. Pero tayo wala kita na hatagan sang dyan. Pero may be soon, no? Nga,
0: yes.
1: Masalibrate ta ang Anli Manga.
0: Dalaan
1: ta
0: lang ka K5 Joanne.
1: Yes, please.
0: Dalaan ta lang ako kay K5 Joanne. Kaya until then, ko pa karoon.
1: Ang sa panit niya pa lang, makita mo na ang sweetness overload. Kung may Paris overload, may sweetness overload. Ay, kabongga. At naminaan, ang Manggahan, di kayo, I mean, ang Gimaras, well-known sa mangga yan. Eh. Kung ang
0: yes,
1: rich culture sa mangga.
0: Ilagi na yan.
1: Yata, ginaan natin sa ila.
0: Nila. Yes.
1: Oh, no. Tapos, gusto ko na matry. Mas niyara, man siguro nga, Mingo Pizza Anli. Malayara ba? Kaya gusto ko matry. And then, ang ilabagi na nga, sinigang, ang mangga.
0: Sige, lista ang gusto
1: sige,
0: mo.
1: Sige, please. Okay. Ma'am, isa po ka mangga, sinigang. No, adi, amuni ang feeling ko siguro pagkita ang isa sa mga ginabantayan sa ato ng mga K5 ang magpadulong sa gimas kang ini ang
0: ang eat
1: all you can ng mangga wa bong kasi kay K5 kay siya mo ginaguro ang ginalagasan sa gimaras mo.
0: Actually, dali dali ako gano'n check ka lang. Okay, so mga K5, no, mo itong mga ano ang activities sa gimaras nga ginalook forward nato, yes, na especially subong is highlights na gid, no, so sa mga luyag magpadulong dira feel free mag-amat-amat na kamo siguro, no, kahit matyagan ko K5 Joanne, very ano ni siya karon, very crowded. Siya karon ang biyahe bala pagpakadtukag pauli. Mm-hmm. And mga K5 di ato mag ano nga maghalong git kita sa atong sininga biyahe. Okay lang nga mag-enjoy, pero at least bala isipon man aton sini atong sininga health, ang atong
1: yes
0: sininga
1: safety first.
0: Safety git aton sini unahon mga K5. And of course mga K5, no, sa quick break naton, sa pagbalik naton istoryahan naman naton ang pararong pambansa.
1: Pararong pambansa.
0: Diba? Amo yes naman ang istoryahan natin kay Feb Joanne, kay T
1: ongoing.
0: Part, and subong nga hapon ang ila sini opening ceremony. So very exciting, you know? Very excited ako ma-witness
1: yes
0: ang kung ano ang kaya ibugas ang Western Visayas
1: yes
0: sa palarong pambansa 2026.
1: Oo, kay T do last year at do second place ang Western Visayas. If amo na nga ako nga pagka-enjoy, pero excited ko subong ko ang ipabugal sa atin
0: yes
1: yung mga taga-Western Visayas sa mga kontra nila, no? Mabalaan dagid ko anong ilang power na gindala. Kasi preparado ang ato ng mga atleta halin sa Western Visayas para i-compete sa mga nagkalain-lain nga lugar nito sa K5.
0: Yes. So sa atong pagbalik mga K5, bantayan ninyo, istoryahan naman aton ang palarong pambansa 2026. So diri lang magbabalik ang Kampyon Talk Show.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
6: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol.
7: Uy.
6: Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
7: Di mo magtapik
6: sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
8: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
7: Mm-hmm.
8: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
6: Wow.
8: Magnesium sa
6: ato. Amo dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
8: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
7: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.
9: D3 Bio,
10: ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mismo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
6: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
11: Kampiyon.
6: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
11: May turbo boost na lapad pang highway, no?
6: By turbo. Nga by turbo, sir boy. D3 Bio plus extend.
11: Kampiyon.
8: Sa rurot gina.
6: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
7: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
14: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga
15: mga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
16: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng strain.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
24: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya

0: IK Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
0: Ganito ako!
3: Tigasi!
0: Tigalaba!
3: Tigasay!
0: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi, ako ang bossing!
0: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
0: Supplement for men!
3: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
0: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
0: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
0: DTX 500
3: masaligat,
0: epektibo.
3: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
0: ikaw pala
3: ang may diabetes.
0: DTX 500
3: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
3: yan ang gapanupo
0: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
3: masaligat,
0: epektibo.
3: DTX 500
0: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio
0: ang D3 Bio
3: yung may PCO
0: ang PCO
3: yung may D3
0: mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio
0: ang D3 Bio
3: yung may PCO
0: ang PCO
3: yung may D3
0: mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
3: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
4: Wow! My puso!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

And we are back, mga K5. So, sa mga naka-tune in dira, nagapamati sa mga hapon, nagatutok sa atong sininga live, hindi magkalipat nga i-like, i-share, and i-comment. I-like, and i-share, and i-follow ang atong sininga official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, K5 Joanne, no, tamyawon anay natin subong ang mga nakatutok sa atong sininga live subong hapon. Mm-hmm. Of course, good afternoon, good, no, kay Ma'am Nadeline Shautong. Good afternoon man kay Jean Ray Seaman, and of course, no, good afternoon sa tanan sininga aton sininga naga tutok, naga tanaw, naga pamati subong nga hapon. So mga K5, no, we are back, and of course kay ina to ginaistorahan naton about sa Manggahan Festival, and ano naman kita.

0: parang kumbaga,
1: let's jump.
0: Next naman. Let's jump. Diba?
1: Let's jump sa palarong pambansa.
0: Palarong pambansa. Hey. Yes, K5 Joan. No? But before that, K5 Joan, of course, no, mas maayugit K5 Joan kung ang inisining hapon, ang dumalamig-lamig nga chimpo, or daw ang ma... Kung depende, manabi sa ano eh, may ara nga nag-ulu-ulan subo, makabatsyag sa pag-ulan, may ara man nga tuman kainit. Kung diin man ka mo subong mga K5, no, i-try natin nga mag-pause, or samtang galantaw sang TV, galantaw sang live, ga-scroll-scroll dira sa inyo sining mga social media accounts, nag-banding sa inyo sining pamilya. Kung diin man ka mo mga K5, no, mag-inom kita sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Wow.
0: Yes, K5 Joanne, very perfect din siya, Joanne.
1: Yes.
0: K5 Joanne, especially if bago ka lang tapos panyaga,
1: mm-hmm,
0: bago
1: tama
0: ka lang, full kagit bala K5 Joanne.
1: Pang-pa-cleanse.
0: Yes, pang-pa-cleanse. Detox, yes. K5 Joanne.
1: Detox.
0: Kumbaga pang pabuhin-buhin sa atong sininga mga kinaon.
1: Sa mga mahilig ka K5 Kisha, magkape, no?
0: Yes.
1: Bagay, ganyan, DTX Coffee Mix sa ila. Kahit at the same time, nakakape ka na,
0: naka-cleanse
1: and naka-detox ka ba,
0: yes, K5 Kisha. And of course, no, mabakalini sa tanan-tanan nga branches sa Iloilo, sa my Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. And of course, K5 Joanne, na-mention natin ngayon nga mausos buong ang ulan,
1: init.
0: Ang lamig. Kung aga, may times nga grabe ang lamig. Pag-abot naman mga around 8, 9 or kis aga ni 7 a.m. Ga-start naman na mag-init. And then kung hapon din ito napaktan ang tiyempo, may pagtalatalit.
1: Oh, maulan naman.
0: Yes, maulan naman. Do, kumaga, para at least panlaban lang bala,
1: yes,
0: sa sakit, panlaban sa balatian, panlabang papagsiks ang aton sining immune system.
1: Yes.
0: Hindi kita magkalipat mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
1: Tama.
0: And of course, na mabakal may nasa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Para at least bala, ano kita?
1: Protected.
0: Well, yes, ang protected kita. Kaga, while nga nag-ubra kita sa aton sining mga daily routine, daily nga chores, daily sa aton sining activities, may panlaban kita sa balatian, K5 Joanne. Ano mo,
1: yes,
0: good like, K5 Joanne, if may ara ka sang balatian, di ba?
1: Mabudlay.
0: Mabudlay.
1: Kabudlay mag-maintain sang lawas nga may ara na nga masakit.
0: Masakit.
1: Mas better na nga wala pa. Mas better na nga subong palang ginaalagaan ta naton self.
0: Yes.
1: Kaya na mga products ni Doc Remil Uy makabuligid sa aton. Sa aton nga mga kalusugan ka K5 Fisher.
0: Yes. Kaya gusto naman ma-K5 Joanne na doon makinis nga kutis.
1: Yes.
0: Especially, di syempre may mga ano na doon, may mga tags ni Gaba Pretty.
1: Yes.
0: Manami man gamito ng DTX Beauty Soap,
1: wow,
0: with Ampalaya Leaves, K5 Joanne.
1: Yes.
0: Bagay, ginis siya sa mga girls naton dira na, no, mga K5 nga gusto sinipakilis ang panit, magpa
1: pangpahining hining.
0: Yes, pangpahining-hining para makinang-kinang makita ka ni Crush mo daw ga ano ka
1: magiging glow. Nag-inlock ka bala. Nang wala ka wala na huya, kundi ito smile ka, kati, confident ka nga, pretty ka,
0: diba?
1: Kaya nakagamit ka sa beauty,
0: yes,
1: soap.
0: Yes, beauty soap.
1: Do caramel oil.
0: Tama ka, K5
1: yes,
0: Kisha.
1: K5.
0: And, yes, sa K5 Kisha, no, ginhamba, takagay na, nga, istoryahan ta ang palorong pambansa. Gabi, ganda nga gusan del sur. Kaka-K5 Kisha, subong ang ilang opening sa ang palorong pambansa 2026. Excited na ang atun nga mga K5 para witness ang mga atleta kag kung sa diin sila nga mga larangan mag-excel. Diba,
1: yes,
0: K5
1: Joanne. And of course, K5 Joanne, no, na-witness ni natin ang ano eh, ang journey sa atun siling mga players diri sa Western Visayas.
0: Yes.
1: Nakita na natin during Wivra, di ba?
0: Yes.
1: Na ano na natin na kumbaga nakita natin sining ila sining paghimakas,
0: kapasidad,
1: ang ila sining dedication, no, sa ila sining tagsa-tagsa ka mga sports nga
0: tana
1: ginahampangan. Makita natin ang ila sining kagustuhan nga makuha gid ang kampyonato, makuha gid ang bulawan nga medalya,
0: yeah,
1: para sa Western Visayas.
0: Yes.
1: So very ano gid ni, no, makita natin, kita mo K5 Joanne, even ang mga gagmay palang-palang kabataan,
0: oo,
1: makita mo ang ila nga drive, ang
0: yes,
1: do kagustuhan bala nga, like love nila sining ila nga work, I mean, love
0: tama,
1: nila sining passion.
0: Oh.
1: Amo na bala K5 Joanne. So,
0: iti ano ka K5 Kisha, no? Ang mga atleta, nga ni kiti mga aspiring atleta sa future pagit. Kiti, syempre, ang mga, ang hindi ani dahil gusto nila, kundi may goal ni sila nga gusto ipakita. Kagti, syempre, bugal sa Iloilo, kag Western Visayas, ang maging padarata dito sa Agusan de Luzon, nga mag-compete sa nagkalainain ng mga pungsod, ng mga kontra nila. At ano gini sila, selected, gini sila ang mga lucky ones. Sa lagi na yung pinakamayad sa mayad.
1: Yes.
0: Diba ka K5 Kisha, no?
1: And of course, K5 Joanne, no, hindi lang na nila dala ang ila sini kaugalingon, hindi lang na nila para i-represent ang ila sini nga
0: nga self, ang ila sini nga pamilya, kundi i-represent kid no ang bugos nga Western Visayas.
2: Yes,
0: so sa mga ka K5 naton dira no, nga especially sa aton sini mga athlete nga dira subong sa Agusan del Sur, of course good luck sa inyo tanan,
2: yes,
0: no.
2: Good
0: very
2: luck.
0: Very proud kami nga ma-witness inyo sini nga mga journey.
2: Super proud.
0: Yes, especially mga kabataan nga gagmay, mga or
2: elementary.
0: Yes, elementary, secondary.
2: Oh,
0: di ba makita mo ang ila sini nga ano ya eagerness nga makuha gid ang kadalagaan. Yes. Kagbalan ko kay Five Joan, grabe gid ang ila nga journey, grabe
2: yes.
0: nga inagyan nila nga training.
2: Tama ka
0: kay Five
2: siya. Abi mo ka kay Five siya. Way back sa akong elementary nga high school, naging athlete man ko. Ang training, housing, grabe na ya. Alas 4 pa lang sa kagaw, mabugtaw ka na kay ma-jogging ka. Tapos if di ka pa mabugtaw, may pina pa ko maliit ka bugtaw, ti grabe ti amo na ya ang way sa mga coaches no nga para ma-maintain ang discipline sang taga isa nga athlete no. Grabe ka ti morning alas 4 ma-jogging ka na kay 5 tapos ma-exercise tapos ma-practice na naman and then para mag-abot na sa punto nga ready na para magkontra sa nagkalainlain nga pungso di ba ka K5
0: yes.
2: siya grabe no ang aton nga mga athletes. Gabi nga mga strong and ang ilang nga perseverance and courage nga magkadto sa ibang nga lugar para i-represent ang ilang nga self kag i-represent ang aton nga apungsod nga Western Visayas.
0: And of course, K5 Joano, very lucky. And of course, wala man kita sang may kag so far K5 Joana sa aton sini nga mga nabalitaan dito. Of course kay ara dito ang aton sini K5 News team nga bugos nga pwersa gid no sang K5 News FM Philippines agudto nga mag-cover sa aton sini
2: yes.
0: nga hinampang sa sini nga palarong pambansa 2026. Makita naton dito ang sitwasyon nila K5 Joana and so far no mado manami ang ila sini nga feedback
2: yes,
0: sa ila sini dito nga experiences no manami sini ang ilang kumbaga mado mga positive
2: okay,
0: oh, yes
2: tama.
0: Positive ang
2: feedback.
0: Comments naton nga makuha kay di grabe ang pagtatap sa ilat no sang
2: Agusan del Sur.
0: Grabe ang
2: preparation
0: sang
2: Agusan del Sur.
0: Grabe ang preparation and ano to K5 Joan do like
2: oh and then meron man nga tatlo kadikada lagi preparahan ang amuning event kasi syempre rotation na siya kang K5 mo rotation na nga ready na sila kumbaga pila na naka years nga preparation aware na sila nga may matawo nga amuni and subong grabe improve gid sang Agusan del Sur nga kaya nila maghandol sang palarong pambansa very nice and saludo gid sa preparation nga ginhanda man nila para sa
0: yes.
2: mga atleta
0: and ano to gani K5 Joe ano balitaan naton tunga ang kada kwarto sa mga atleta
2: K5.
0: Air condition,
2: no?
0: Diba?
2: May araman ka K5, may nag-post sa social media nga. Alibas ako K5, ha? Thank you, Agusan del Sur. Para kaming naka-hotel. What do you mean we got free aircon, free wifi, free water, free snacks, free beddings, a free wash kit, and free tumbler? Amazing,
0: oh,
2: diba? Way back before ka K5 Krisha, wala sa amo sini. No, gabi gin budgetan, isang Agusan del Sur para like ma- gabi ang accommodation nila nga ginatag sa aton nga mga atleta.
0: And I know K5 Joan nga deserve man sa aton sini nga players.
2: Yes.
0: Kay ti syempre everyday sila ga training.
2: Yes.
0: Everyday na sila ginakapoy. Actually do ano na sila eh do limit na ila tulog actually
2: yes.
0: K5 Joan kay ti need nila magbugtaw aga pa para mag warm up, mag practice everyday routine na nila nga mag training. And of course may ara man kung kaisa K5 Joan nga late na sila ga tulog.
2: Yes.
0: Of course kay ti bisan gabi na may ara
2: gitna
0: nga yes overtime sa training, may ara man na sila nga like meeting pa na nila
2: yeah.
0: or whatsoever nga kung anong ila sini nga need ipreparahan ano sila sini ang ila sini nga kumbaga ano na siya gani do mga
2: feedbacking sila
0: may mga muna sila nga instances and of course nga may aragid na
2: pero
0: kung isa nga
2: ginag- K5 kung anong makontra nila
0: and of course K5 Joan bala naton nga grabe git ang sini ang preparasyon sa aton sini mga ano no so very deserved na nila muna sila
2: yes,
0: nga klase sang ano pagtatap no
2: yes.
0: Makita naton actually nga do happy sini atong si mga athlete nga kumbaga ko ikaw man na K5 Joana if after training mo daw matawhay ang imo sini nga tululugan
2: diba?
0: Makapahuway ka insakto di ba
2: very long training makapahuway ka sang manami nga surroundings makita ka sa nami nga bedding si ka mudlayan sa imong mga pagtulog kasi syempre deserve gid kagaya sa ginhamba mo ka K5 kisha deserve sa mga athlete sang mayo nga atatap kiti gabi man ila mga budlay para lang ma-represent ang ano mo ang mga tagsa-tagsa nga delegates nga ni grabe man pangabudlahin nila so may pa ka K5 kisya nga naghamba nga POV first and last palaro to Agusan del Sur nag-sleep ng my beddings at aircon ba
0: diba?
2: Nakaka-proud thank you gid Agusan del Sur and then may ari man siya ka K5 kisya nga Salamat Agusan del Sur. First time in my 4 years of palarong pambansa experience, naka-amaze. Yud kaayo. Tanan nga classroom. May beddings, aircon, comfortable sila. And then, grabe ang effort. Grabe ang warm hospitality sa mga taga-Agusan del Sur.
1: Yes. Wow. And I know, K5 Joano, mahappy man na silang nag-host sining palarong pambansa, yes. 2026 nga. Muna ang ila, sining mga comment nga mabaton. At least bala, kumbaga, matapos ining journey sa atong sining mga athletes, may mabilin, gidya nga manami nga memory sa lugar. O, diba? Nga, though, very thankful kami. O, diba? Sa muna lang bala nga words ang atong sining mga athlete, doka nami man batsagod nga na-appreciate ang inyo sininga effort, diba? Kaya di game preparahan nyo ni siya mo nga i-host ang abo sininga classic event.
2: Yes. Siya.
1: And so, of course, K5 Joanne, no? Diba nabalaan natin nga may mga free aircon, bastante sila sa tubig, mayra sila sa mga kit nga gin-provide sa ila. Of course, K5 Joanne, very exciting. Hindi K5 Joanne, no? May ara sila sang free tour.
2: Wow!
1: For athlete and delegates.
2: Pwede pa ba mag-training? Wow. Pwede pa ba papalaro pambansa para lang makavail sa free tour. Yeah. Sarat.
1: And of course, K5 Joanne, no? Lakip na sa ilang tour. From May 17 to 22 and then from 27 to June 1.
2: Grabe no, free transportation.
1: Yes.
2: Lakip na ang mga falls, cave, museum, farms, island, enchanted river, kag iban pa. Wow, amazing. Yes.
1: And of course, no, K5 Joanne, no, ianong din nato ni ang mga katuan sini sa atong athlete na kay kita do, ano kita eh. Do, kumbaga, bisan diri lang kita ha. Do, nalakip kita sa tour, do kita ang na-excite.
2: Yes,
1: stay
2: excited.
1: Kita ang na-excite para sa ila. Kay di deserve ni nila, K5 Joanne, ang mo sini bala nga klase sang ano.
2: Yes.
1: Nga do, at least bala, ang aside sa kadto nila dito is to represent ano, Western Visayas or represent ang tagsa-tagsa nila sini ka rehiyon. Of course, no, may mababilin gid na silang memories man dito.
2: Yes.
1: Nga ay nakakadto kami sa Muni.
2: Tama.
1: Tungod sa Muni. Of course, nami man na siya K5 Joanne nga feedback mano sa Agusan del Sur. So ang katuan nila K5 Joanne is ang Tugonan Falls.
2: Ah, Tugonan Falls.
1: Dira na siya located sa may barangay San Lorenzo, Lorenzo Prosperidad, Agusan del Sur. And of course, no, aside sa Tugonan Falls, makadtuman sila sa Vega Falls and Eco Tourism Park.
2: Wow.
1: No, very, ano, very nature. Kumbaga, K5 Joanne, malaan mo, kung makakita ka K5 Joanne, green bala,
2: yeah,
1: nga scenery. Doon maano ka eh, doon ma-refresh ka, doon at peace ka, doon kumbaga, very
2: mga
1: homey ang vibe.
2: Mga captivating,
1: diba?
2: Views.
1: Very homey ang vibe and then very, ano siya, Do sa balay ka lang bala nga, do na relax ka gid nga, away ka from stress, away ka from imo sini mga ginapanumdom.
2: Yes.
1: And of course aside from that, makaduman sila sa may Jordan Falls.
2: Wow.
1: Diba man ami makita naton K5 Joanne, no, kay gin post naton ligad sa aton sini nga Facebook page.
2: Mm-hmm.
1: So makita naton no ang kanamion sang lugar nga do deserve gid ni sa aton sini mga athlete. And then of course ang Puting Buhangin Cave.
2: Wow.
1: And then ang Sugwak to Agusan Provincial Museum, may araman pa museum, and then Soil and Biogeochemistry Research Laboratory, Toog Centennial Tree, Agusan Marsh Wildlife Sanctuary, ang Lerio Chocolate Cafe. Wow, excited ako.
2: Wow,
1: ako masunod sa cafe.
2: Cafe.
1: And then ang
2: cafe.
1: VPO Farms and Eco Reserve, kag ano na mag-pronounce? USAD or UUUNG, yes.
2: Or
1: USAD Cut Flower Demo Farm. And then ang Britannia Group of Islands and ang Enchanted River.
2: Wow,
1: so mo
2: malang
1: na mga K-5 na pinanin sila kabilang 1, 2, 3.
2: 1, 2, 3, bo, kaga, mo akin.
1: Damo, ma-enjoy gini, ay no, ma-enjoy gini sa ato sini mga athlete, no, nga, mag-tour, and pagbalik ni nila, delay, especially mga taga Iloilo, or man, Western Visayas, mga athlete na to, no, pagbalik nila, do, kumaga, mayroon sila sang story nga, i-share sa ila sini nga mga pamilya,
2: yes,
1: ang yasin nga, abiyan nga mo na yung experience na,
2: yes,
1: mo. Kaya though, surely, da, excited ka eh, di ba?
2: Yes.
1: Aside sa makuha mo ang imo sini nga goal nga, for example, madaog ka, do, kumaga, mabalik-balikan mo ining imong experience dito.
2: Tama, K5K siya. Do, amo ni ang way nga sang taga-Agusan del Sur nga ipa-remember sa athletes ta nga win or lose, deserve nyo sang amo ni nga reward.
1: Yes.
2: Kati win or lose, ano man ang maabdan sang ano lang, sportsmanship lang, basta ano matabo sang inyong hampang, te, ari Japon kami para magatag sa inyo sang reward kasi deserve niyo ni ang amon nga ihatag sa inyo, kaamon nga gimpreparahan na namon sa pila ka tuig para, you know, mapabutyag sa inyo nga saludo ang mga tao sa inyo nga bilang isa ka atleta ka K5 Kisha.
1: Yes. So amo na siya mga K5, no, abang-abangan niyo na kay ti ato dito aton sini nga K5 news team agud nga maghatag sang latest update, no. Very ano gid siya, very kampyon nga mga balita, no, para yes sa aton sini nga mga atleta diri sa Western Visayas. So tune in gid kamo kag bantayan niyo gid sini aton sini mga update nga ginapost aton sini official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Tama.
1: So ako sa inyo mga K5, i-like and share and follow nyo ng aton sining official Facebook page para at least bala mabantayan
2: yes
1: nato ng journey sa aton sining mga atleta. Oo, dito sa Gusan.
2: Full force ito ang amon niya, ang K5 team Philippines, para mapadulong si inyo ang insakto nga balita kag impormasyon at ilayo kita sa Agusan del Sur, kita nga taga Western Visayas, nagahulat gid sang result kung ano ang gakatabo na dito sa Agusan del Sur para sa ato ng mga atleta. At syempre mga mothers, mga relatives sa mga athletes na ready, gid kag excited gid mabalaan ang resulta. So ara ang amon nga K5 at full force K5 Philippines team para mahatag sa inyo ang insakto nga serbisyo, resulta kag kalingawan man, kay ti syempre kalingawan sa mga family ta sa buong sa mga atleta ang pag cover ta didto kag mabalaan nila mismo sa live gid sa aton ang resulta sa kung ano man nagkatabo sa mga kananalain nga mga sports ito kag K5 Kisha.
1: Yes, K5 Joanne, no. So sa aton sini nga mga atleta dira, no, especially sa Western Visayas, good luck gid sa inyo, ihatag jud gid inyo nga best kay ti.
2: Yes.
1: Ari pa lang, no, sa opening pa lang nila ni subong K5 Joanne is a opening ceremony pa lang nila nga paghiwaton, but we are very proud gid, no, sa inyo tanan sini. Kinakita namon sini ang inyo sini nga hard work, ang inyo
2: yes
1: sini nga kung magaginhatag nyo gid sinong overall yung effort,
2: yes,
1: ang inyo sininga 101% gid, no, sa
2: yes
1: inyo sininga tagsa ka mga sports nga ginalakipan K5 Joanne. So sa aton sini pagbalik mga K5, bantayan nyo pagid, no, ang iban pagid sininga naton nga pag-istoryahan diri lang sa My Campeon Talk Show.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin
8: na sa mga nagkalaylay ng energy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at Oatla. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabakal ang butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C.
11: Mabakal sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligat,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masalika,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
10: Ang PCO
13: yung may D3.
10: Matatas mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
10: Ang PCO
13: yung may D3.
10: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5 News FM.
20: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
21: K5 News FM.

0: And of course, we are back mga K5, no? So sa mga nakatutok dira, sa mga naga-tune in gid no, yes, sa aton sinisubong hapon, maayong hapon lang ta sa inyo, no? And shout out gid no sa inyo tanan dira, no? Very thank you gid. Kay ti ara kamo, wow, gin-updan nyo kami. Wow,
1: yeah, gin-updan. Tiho, ano? Mang shout out ka na yung K5 kisya sa aton nga Facebook, comment section sa live ta subong sa Facebook. Shout out kay Danny Cabon. Wow, K5, shout out kinuha, shout out siya na yung K5. Kisha, go!
0: Shout out kay Danica Ulagen.
1: Wow!
0: Danica Ulagen. Mga classmates ko kang ano no, high school. And of course, shout out man no kay Leslie Ostaga. Nga ba ako ginalantaw mo. Ginalantaw. And of course,
1: yes. Shout out man sa akong nga magulang. Kagin PM, nagid ko kang K5. Kaya wala ko siya kung ginashout out. Shout out na sa imo, halong kagidira per me, kagin sa mga upod mo dira. Shout out gid sa inyo, thank you gid sa inyo. Nagapamati daw sila subong mo. So salamat gid sa pagpamati sa amon subong Kampiyon Talk Show. Thank you gid. Sige ka, K5 ko siya.
0: Very ano lang kita na mga K5 John. Very light lang kita, yeah, today. Very demure lang kami ni Joanne. Like hindi kami amo jam mo, hindi ganin normal, hindi na mo kilala ka o galingan na after this.
1: All right. So from Palarong Pambansa to beauty pageant.
0: Manan mo ano na yung K5, mga K5, ang dasig na ang transition. Manan mo very proud kita sa atong sini. Manan mo damo kita ano kung K5 Joanne, eh. Damo kita achievement, yes, sa atong sini yung mga Ilonggo, kag Ilongga. Hindi ko gusto ang view.
1: Ako man!
0: Oh, and shout out kid no kay Ma'am Kim and kay Sir Aaron direct no, sa, yes, sagwa nga nagaparapahuway. I'm excited dira si Kim. Kim, malakat na kami mo. Mapa ano kami, ano man kami, Ima, antog sini. Ma-enjoy man kayo dito sa Wegimara.
1: Wow. And yes, K5 kasi siya, no? Istoryahan na naman subong ang mga Ilonggas nga nag-compete sa national and international competition. Nahibaluan to K5 kasi siya, no? Nga si, ang ligad natin naging interview, nga si Miss Angel Teruel. Adto na subong sa, wait lang,
0: ang ano representative na sa may Miss Earth. Yes. Miss Earth, Pototan, Iloilo. Yes, yes, Miss Earth.
1: Si Miss Angel Teruel, isa siya ka Miss Iloilo Heartfelt Queen nga nagarepresent sa Iloilo Pototan sa Miss Philippine Earth. Kag ato siya subong sa last, ano siya? Mm-hmm. Sa ginkumpitan niya dito ang ready na ang ilang journey,
0: yes,
1: para mag iwagayway ang Ilongga flag, di ba?
0: Yes, and of course, K5 Joanne, no, we are very grateful man, no, kahit at least antes siya bala maglakat sa iya sining competition, antes siya nga mangin ready nga i-represent ang aton sining ang Iloilo, ang bugos nga Iloilo, and of course ang iya sining municipality nga Pototan, ginatagan niya kita tiyempo, K5
1: yes,
0: Joanne, no, di ba? Nag-visit ni si Miss Angel sa aton, and of course gin-share niya sa aton ang iya sining nga mga naagyan, again, challenges, yes, siya, ang iya sini nga journey, kung paano siya nga at least bala K5 Joanne, like hindi mo mahambal abi nga sa first, kung ikaw first time hindi mo na siya dali makuha abi ang like ang kadalagaan K5,
1: yes,
0: Joanne, it takes time,
1: yes,
0: it takes effort,
1: K5.
0: Kag kinahanglan may ano ka amo to gani hambal di ba K5 Joanne, confident kasi imo kaugalingon,
1: yes, tama,
0: kagbalan mo nga kaya mo dalon,
1: yes,
0: mo kaugalingon. And of course tanawa si Miss Angel subong K5 Joanne ano, national pageant na ina,
1: yeah,
0: siya.
1: Diba?
0: Very, ano na siya?
1: Very proud, no? Mm. Kasi, as Miss Angel Teruel mentioned last interview, tanga, ang iya nga passion, wala agad na palaw, wala agad na kuha ang iya nga passion sa pageantry. Nga bisan, although student pa lang siya, gin-pursue agad ang iya nga passion ko di kung ang pageantry. Nga gin-push,
0: yes,
1: niya agad, bisan nung kabudla, gin-push niya agad. Kag, gin-mention niya man last time, nga very big factor man, no, ang mga tao behind your back.
0: Yes.
1: Nga bisan tuod gamay lang ang nagapalakpak sa iya nga kita ila nga may nagasuporta si mga importante nga tao, happy na siya kada mo
0: na
1: ang iya nga ginagamit. Kumbaga bala ila iya nga
0: fuel
1: para mag-drive, mag-push sa iyang competition kay ti amon mga tao nagapalakpak in siya nagapati siya nga kaya niya gid nga malampuwasan ang amon competition.
0: Yes, kay Five Joano, and of course to na mention man to ni Miss Angel no nga ati amon gani very thankful siya kay ti kumbaga if ara ka nadaan kay Five Joano sa national nga national stage do hindi man makakas ang kulba bisan pila ka pa naka ang kalawigon sa imo sini nga practice ang imo sini nga training although bal alam sa ko galing mo kaya mo pero di na madula syempre kay Five Joano nga batyagan mo ang kulba mabatyagan mo ang pressure I know mabatyagan niya gina ang pressure nga tawa kay ti damo ang nagahulat no sa mangin resulta sa iya sini nga competition pero hambal ya gani kay Five Joano she is very grateful nga may bisan isa lang ka tawo nga naga palakpak sa iya nga balaan niya nagasuporta sa iya kag no matter ano kung ano man ang mangin resulta mangin proud din ang tawo sa iya very di ba kag amo man ang importante kay Five Joano sa aton sini nga pangabuhi di ba may kumbaga may ara kita sandigan kay Five Joano nga kumbaga kung ara kita kumbaga sa may bat kumbaga battlefield damo kita sang mga ginaatubang problema damo kita maatubang challenges kumbaga nagabalik ang aton sini nga drive naga kumbaga may ara kita sang hope liwat no nga magpadayon if may ara lang bisan isa ka tawo nga nagapati
1: tama.
0: Nga makaya mo siya lagpasan nga magabulig siya imo sa imo kung paano mo siya i-overcome inang problem nimo di ba kay Five Joano and of tama. Course amo tong habal mo di ba kay Five Joano samtang nga istorya kita pageantry ano to gani kay Five Joano ang ma-share mo sa aton man sini nga Ilongga beauty queen
1: yes.
0: Man
1: and speaking of which si ang naibaluan ta man last siya nag-compete man si Miss Alexi Brooks kay Mosso Brooks nag turn over na sa nanaog na sa iyang posisyon bilang Miss Ecotourism wow ecotourism gid ya ano nag turn over na siya sa iyang trono kay tinagadog siya ka K5 siya sa Egypt para lang ipasa na ang iyang corona kay naibaluan ta man nga si Miss Alexi kay Mosso Brooks nagdaog bilang Miss Eco International nga naghatlagid sa kadalagan sa Iloilo hindi lang sa Iloilo kundi sa bugos nga Pilipinas kag ginrepresent nga Pilipinas sa nagkuha gid ang corona
0: yes.
1: Nga para sa Pilipinas no na ananto ni siya ka K5 kay siya way back Miss Iloilo 2024 nagdaog ini si Miss Mosso Brooks and then nagcompete siya sa national competition nga nakontra niya si sino nga ang Miss nag-Miss Philippines nang Miss Philippines si Athisa Manalo na kontrain ni si Athisa Manalo and then si Athisa Manalo nag-compete sa Miss Philippines as a Miss Universe and then si Alexi Brooks naman ang nag-represent sa Miss Eco International kag nag
0: dito yung nakuha ang yes, yasin nga kadalagaan
1: dito
0: diba?
1: Yun kung maga ganyan, right job. Path
0: yes right path right time.
1: Right.
0: Diba? In God's perfect time, gani kay Five Joano. Muna gani kung kaisa bala, may kung may ara kita nga goal, kumbaga, kag hindi paghihatag sa aton, kumbaga hindi kita mangin ano, hindi kita mangin negative, hindi kita maghambal nga, ay nga ang amuni gusto ko, wala ginhatag sa akon. Kumbaga, hulat ka lang sang perfect nga timing para sa imo kay Five Joano. Kay, I know, nga, gapati ko lang atan kay Five Joano, nga once nga, kung for example, wala ka naging successful sa muni nga path nga gin ano I know nga may mas better pa na nga mag-open nga door sa imo kay Five Joano and amo gid na always naton nga panumdumon no nga kumbaga hindi kita madulaan hope sa mga failures nato no kahit part ina siya sang aton sininga journey part ina siya sang kumbaga step ni siya sang hagdanan kay Five Joano no mayara kita nga makasandad ka madagpa ka hindi naton malikawan nga basi to mabunggo ka mo for example amo na siya kay Five Joano pero at least bala padayon lang sa ang saka lang nga saka step lang nga step hasta sa makuha mo gid sining imo sining win-win situation. Kumbaga ang imo sini ka kadalagan sa kabuhi.
1: Yes, tama kay K5 kay siya no. Pareho kay Miss Angel Teruel kag kay Alexi kay Mosso Brooks nga mga proud Ilongga. Si Miss Teruel kay ti wala siya nakuha gid ang corona as Miss Iloilo pero may ara magid nga other path. Kumbaga bala hindi wala man ni mo na go through kung ano ang ara sa mind mo pero ti God's will in God's plan. May plano pagid niya si Lord para sa ila. Kumbaga si Miss Alexi Brooks wala nag Miss Universe pero kita kan siya sang opportunity ni Lord para mag-compete na naman sa Miss Eco International ka nag champion,
0: yes, winner. Nakuha yung corona, diba? Nakuha yung para sa iya. Kumbaga, yeah, in God's perfect timing, gitang tanan-tanan ka K5 Joanne. And of course, no, mga K5, no, always natin i-remember nga inang failure, hindi na siya maka, ano ah, hindi na siya maka
1: define
0: sa aton sining estado o kung ano, to, ano tawag sini. Hindi na siya maka ego actually sa aton. Nga, like,
1: define who you are.
0: Dira ka na lang asta, yes, di ba? May alagid na siya sang better, gina plano sa imo. May, kumbaga, patience lang kay K5 Joanne. Tama. Wala ton mo gina imo sininga tiyempo, di ba?
1: Tama, ka yes. K5 Joanne. Maka-wait kita sa tanan niya nagahandom, tanan niya nag-aspire sa mga bagay-bagay. Maka-wait lang kita sa aton nga perfect time. Kiti, may aragid na, may aragid nga perfect timing ginhatag sa aton si Lord. Kiti, hindi man na pwede nga sabay-sabay, no? Nga, nga paghambal mo, amuni agad. Dapat ma-wait gid kita, patience is a virtue gid, no, yes. Kati ma-wait kita sa kung sa diin lang ihatag na ni Lord, kalmahan ta lang.
0: Wait lang kita, di ba?
1: Wait lang kita, tama.
0: Yes. Okay, so mga K5, no, before kita mag-end subo nga hapon, no, hindi ka mo magkalipat nga i-like and share and follow aton sining official Facebook page. And then next week, no, kita ay na naman kita sa aton sining panibagong edisyon diri lang sa Kampiyon Talk Show. And upa kita sang mga topic nga dapat nyo nga abangan.
1: Yes.
0: Dapat nyo nga especially sa aton sining palaro, no?
1: Yes.
0: Ang stay tuned gid, like stay bantayan tuned. Bantayan nyo ini aton mga resulta kay ti opening nila karon, and then sunod-sunod na siya mga K5 ang hinampang ang schedule,
1: yes,
0: of games.
1: Schedule,
0: so kung sino inyo pang bato, then no, bantayan nyo gid. And of course, again, mga K5, no, later ang highlights ang Manggaan Festival. So sa mga nagabiyahe dira, kung papuli ka man, kung pakadto ka pa lang, maghalong gid kita, hindi natin magkalipat nga magdala sang tubig, mag-inom sang Mighty Sea, di ma'am, no, para at least malamalikawan nato ng mga balatian. And of course, no, mangin responsible kita sa atong sini actions kung din kita magkadto. Practice clay go, tanaw kita sa aton sining ginhalinan. Of course nga, mangin responsible kita kaglikawan aton sini ang mga commotions, di ba?
1: Yes.
0: Kag, especially, hindi kita madula kay K5 Joanne daan nga sa mga activities like amuni siyang big celebration, para may aragin na sa mga inom-inom,
1: yes,
0: di ba? So, drink moderately mga K5.
1: Yes.
0: Panumdumon naton aton sining kaugalingon nga mangin safe. Kumbaga, safety first, gid, no?
1: Yeah.
0: So, later, no, sa mga K5 naton dira nga nagabiyahe padulong sa Guimaras, agud masaksihan ang highlights, no, kung di ito nga maga pasundayag ang lima naton sini ka mga tribe, no, or ang group sa aton sini mga nga nagarepresent sa ila tagsa ka mga lugar.
1: Yes.
0: Yes, K5 Joanne. So, mga balaan ko, mga excited na kamo. So, maghalong gid kamo. And of course, nga, kita ay naman kita liwat, no? Diri lang sa my Kampiyon Talk Show. And of course, mga K5, no? Before kita mag-end, ako gali liwat ang iyong mga kaupod every afternoon sa Kampiyon Talk Show. K5, Kesha Marie Hanaysay.
1: Kag ako naman, si K5 Joanne Magdubo. Para sa edisyon sang
0: Kampiyon Talk Show.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game, ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung
6: may D3. My family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
8: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Tingnan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
16: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
9: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant,
10: nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
10: Mas tagtindo ang atay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo,
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan,
11: DTX 500.
10: E3 Bio.
12: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
10: nga may D3.
7: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher, kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio,
10: ang D3
7: yung may Visio,
10: ang Visio
7: yung may D3.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na nami anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagtulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM Angkakampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.

mo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmigay katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain ng sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Thanks, God. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi gid akong nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nga VIP sa covered court ng sports complex sa K5 Eljan.
2: Okay. At more than 200 VIPs na po dating. That includes vice mayors, local chief executives, and congressmen coming from the province of Agusan del Sur. So, okay, babalikan naman namin kayo dyan. At mamayang konti, balikan natin si Karen, ano? At saka si Jimmy Calicuro. Para po sa karagdagan ko. At Karen, okay, Buscaido ng Cagayan de Oro. Maraming salamat po.
1: Mula dito sa sports complex para sa Panaroga Pabansa Special Conference 2026. Ako si K5, kay Buscaino, para sa pinabalita, Servisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Thank you so much sa report mula po kay K5K. Now, i-recap lang natin ang ulat mula po kay K5K Buscaino ng Cagayan de Oro. Ayon po sa kanya, nasa holding area na ang mahigit 200 na mga VIPs. Eh, kasama ho dito ang mga vice mayors, local chief executives, congressmen coming from the province of Agusan del Sur. Isa po sa mga pangalan na nabanggit ni K5K ay ang anak po ni the late Governor Democrito Plaza na si Congressman Adolf Edward Plaza ng 2nd District ng Agusan del Sur. Alam mo ba ninyo noong 1996, isa po sa dumalo sa bidding para po sa hosting ng palarong pabansa sa Lingayen, Pangasinan ay si Congressman Adolf Edward Plaza. And after 30 years, ang kanilang pangarap na mag-host ng palarong pabansa ay nagkakatotoo. Kaya nga pinanindigan ng mga tagas Agusan del Sur ang challenge na ito at kitang-kita naman yung preparasyon, lalong-lalo na ang pagpagtatayo ng mga pasilidad at gusali na kailanganin para po sa iba't ibang mga sporting events. Puntaan po natin si K5 Karen. Andyan ba ngayon si K5 Karen? Balikan natin sa mamayang konti. Para po mabigyan natin ng karagdagang mga impormasyon ng ating mga kababayan. Just to give an information sa ating mga kababayan while waiting for the signal mula po sa ating mga reporters, alam mo ba ninyo na ang palarong pabansa ay unang nagsimula noong 1948? K5 Rene, ang palaro noon, ang tawag natin doon ay Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games o ang mas kilalang BPISAA. Sa ngayon, ito na pong tinatawag natin na PRISA. Actually, nagsimula ito sa Manila way back in 1948. At ang pinakauna na ghost nito, of course, doon sa Luzon, pero dalawang beses na hindi natuloy ang BPISAA noong panahon ni President Magsaysay at ng panahon na idineklara ang martial law. Itong mga dalawang pagkakataon na kung saan po hindi na naituloy ang Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games. And then, in 1974, na bumalik naman ulit itong BPISIA. Pero, in 1980, pinalitan na po natin yung pangalan. Mula po sa BPISAA, ginawa na po itong palarong pambansa. And itong tournament na ito ay una pong isinagawa doon po sa Marikina. So, ibig sabihin, the first palarong pabansa was held in Marikina. Yan po mga dagdag kaalaman sa ating pong pagbibigay ng mga impormasyon ukol po sa palarong pabansa. Balikan natin ang Region 6. Nakantabay po si K5 Karen Badilla. K5 Karen, magandang hapon po sa inyo.
1: Karen. Ano, sir?
2: Thank you. Magandang hapon po, Karen.
1: K5 Eljan, sa ngayon katatapos lang no ng air exhibition ng Philippine Air Force dito sa Dato.
2: Anong tawag doon? Air?
1: Air exhibition.
2: Air exhibition. Aba, ano ginawa ho niya?
1: Yes.
2: Hindi namin nakita. Nakita din namin lumapag na yung mga parachuter mula po sa aking papawin. Eh, nag-touchdown
1: sa
2: middle of the grandstand. Ano ba ang
3: kanina nakita natin dito kay 5L dyan, no, at sa mga listeners natin, na ang itong mga members ng Philippine Air Force, sakay sila sa parachute kung saan palapag sila dito sa compound ng Dato Lipos, makapalandong ang sports complex kung saan sa pagsakay nila sa parachute, may mga banners sila K5L dyan na nakakabit sa kanilang mga paa kung saan nakalagay ang Mindanao, ang Palarong Pambansa, at ang pangalan din ng Agusan del Sur at Watawat ng Pilipinas, K5L dyan. Maraming nabangha sa ganitong air show ng Philippine Air Force na part din, no, ng program sa opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, K5L dyan. At sa ngayon, ito tayo sa harap ng delegasyon ng Western Visayas o Region 6, kung saan sa 1,023 na member ng delegation, 300 lang K5L dyan ang napasama sa parade sa ngayon para sa opening, para malimit K5L dyan, no, ang crowd sa loob ng sports complex K5L dyan. Kung nakita natin ang ilan dito ng mga sikat na mga players ng Western Visayas, lalong-lalo na ang mga basketball players natin sa secondary boys, itong point guard na si Luke Rose, K5L dyan, at natanong natin siya kanina kung kumusta yung preparasyon nila. Sabi niya, hindi pa nag-uumpisa ang Palarong Pambansa. After Wibra, nag-prepare na sila agad K5L dyan para makamit, no, ang championship sa Palarong Pambansa ngayong taon na 2026 dito sa Agusan del Sur, K5L dyan.
2: Okay, Karen. Karen.
3: K5L dyan.
2: Okay, so Karen, naitanong ba ninyo sa sports at saka sa team coordinator, ano kaya yung mga sports kung saan tinitingnan ng Western Visayas na mag-excel ang kanilang mga atleta?
3: According dito sa DepEd Region 6, mula pa last year or mga nakaraan na Palarong Pambansa, nakikita nila na nag-excel talaga ang Western Visayas sa athletics, K5L dyan, no? Pero tinanong din natin sila kung anong region ang pinakamalakas nila na kaaway, kumbaga K5L dyan, tuwing Palarong Pambansa. So according sa kanila, yung pinakamalakas na region na palagi nilang nakakaharap sa mga sports ay yung Region 4A o Calabar Zone at National Capital Region, K5L dyan.
2: Okay, sige. Maraming salamat po kay sa karagdagang ulat at pagbibigay po ng impormasyon ukol po sa delegasyon ng Western Visayas. Karen?
3: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si K5 Karen Badillad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
2: Maraming salamat po kay K5 Karen Badillia, ating pong reporter galing po sa Western Visayas. Alam nyo, there are more than 1,000 delegates o athletes meron po ang Western Visayas. Dahil na rin na hindi kayang i-accommodate ng stadium o sports complex, only 300 of them ang nagmarcha papasok po sa sports complex. Ang bagay ito ng ating coverage ay atin sa inyo ng DTX 500, MyTC at DigiBio kasama ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. At tayo po ay nagpapasalamat kay Congressman, Deputy Speaker, Congressman Alby Benitez, kasama na dito si Congressman Ferdy Barañon ng 2nd District of Negros Occidental, Mayor Greg Gasatayo Bacolod City, and Mayor Salvador Escalante of Cadiz City and Negros Power. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta para po makabigay po kami dyan ng live coverage mula po dito sa Prosperidad, dyan po sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po sa Region 6, puntahan po natin, nakantabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. Ano? I-check natin si K5 Jimmy Gregorio, malaman po natin ang sitwasyon. Kasama niya ang taga SOC Sergeant. Kamusta ba ang taga SOC Sergeant sa mga oras na ito? K5 Jimmy, magandang hapon. Jimmy?
4: Yes, K5L, John.
2: Yeah, you're coming loud and clear. Kamusta po ang delegasyon ng SOC Sergeant?
4: Yes, K5 Eljan, nandito po tayo ngayon sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center kung saan nakaantabay na po yung delegasyon natin from Dr. Jen para sa gaganaping saludo nila mamaya na lang konti K5 Eljan, no? Actually, na-late silang makarating rito sa assembly area because of traffic sa K5 Eljan because ganit, no? Yung building quarters ni K5 Eljan is medyo malayo galing dito sa may bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur. Pero sa ating panayam kanina kay Mr. Ronald Ratin, ang technical management ng Region 12, kanyang ipinahayag na preparado na rin sila K5 Eljan para sa gaganaping saludo. And yung magiging tema nila is pinya because yung pinya kasi para sa kanila is nagsisimbolo sa corona K5 Eljan. Ayon pa kay Mr. Radin na bagamat ang pinya ay matinikinig, nagsisimbolo ito ng paghihirap, papasakit at selebrasyon. Naging violet naman K5 Eljan ang kanilang uniform dahil para sa kanila ang nasabing kulay sa Mindanao ay nagsisimbolo ng kapayapaan, pagmamahalan at kaalaman para sa
2: K5 Jimmy. K5 Jimmy, break.
4: Yes, K5.
2: Ano ba yung kulay ng uniform ng SOC Sergeant?
4: Ang kulay ng kanilang uniform K5 Eljan is violet.
2: Violet. Okay, go ahead. Paboritong kulay.
4: Yes, violet.
2: Okay.
4: Violet K5 Eljan dahil para sa kanila sa Mindanao ang violet ay nagsisimbolo ng kapayapaan, pagmamahalan at kaalaman para sa kabutihan, papapahalaga at para sa kinabukasan ng mga kabataan dito sa Mindanao, particular sa may SOC Sergeant Region K5 Eljan. Nakagalaman ang Region 12 ay may 896 na mga delegasyon na kinabibilangan ng 242 elementary athletes at 347 secondary athletes K5 Eljan.
2: Okay. Maraming salamat po, K5 Jimmy.
4: Balita mula rito sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kapiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Standby kay K5 Red Salgado. Mamayang konti balikan natin at nais po natin malaman kamusta naman po ang delegasyon ng Negros Island Region. Alam mo ba ninyo na ang Palarong Pambansa na naging host noong 1984 ang Lawag sa Ilocos Norte. Dalawang beses na pala, no? Kasi in 2025, nag-host din ang Ilocos Norte ng Palarong Pambansa noong 2025, the 65th edition. Ngayon, puntahan po natin si K5 Dondig Lodove mula po ng Calabar Zone. Kamusta po ang mga atleta natin mula po sa Calabar Zone? Nakantabay ngayon si K5 Dondig Lodove. Dondi, magandang hapon po.
5: Yes, sir. Good
2: Calabar Zone.
5: Sir Eljan, magandang hapon. Sir Eljan, sir.
2: Yes, you're coming.
5: Rinig po ba ako, sir?
2: Yeah.
5: Yes, sir. Magandang hapon, Sir Eljan. Magandang hapon, K5 News of the Philippines. Sir, andito po ako ngayon sa labas ng Dato Ipos Makapandong Cultural Complex kung saan, sir, andito po ako sa harap ngayon ng Region 4A Calabar Zone kung saan sila po ay preparado na para sa kagawing pagmarcha patungo doon sa loob ng Dato Ipos Makapandong Memorial Cultural Complex. At yun, sir, aking pong makakasama ngayon ang kanilang chairman na si Sir Co-chairman po ng parade na si Sir, ano yung pangalan mo, sir? Ronnie Caba. Saan niya po ibabahagi, Sir Eljan, kung anong tema ng kanilang kasuotan na sinusuot nila ngayon at saka ano yung gagawin nila para sa pagmarcha at nanawalo na doon sa saludo maya. Sir, magandang hapon, sir. Live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. Tayo po ay mapapakinggan sa buong Pilipinas. Sir, magandang hapon na sa linya po sa K5 Eljan Castanio.
6: Sir, magigaya at hapon para po sa lahat ng sa pagkakagawa nito para po mag 2026.
7: Ay, mahimit.
6: Sir,
2: Dondi, hindi po niya ako marinig. Dondi.
5: Sir, Sir Eljan?
2: Sir, ba? Sir Kappa, hello?
5: Hello, sir. Hello, magandang hapon po.
2: Yes, sir. Can you sok sa Calabarzo? Ano bang kulay ng inyong uniforme at ano po ba ang istorya sa likod ng uniforme ito?
5: Oo po, muli po sa magandang hapon at kami po ang Calabarzo Region 4A, Region 4A at kami po ay makakulay tula na uniforme na nagsisignify po sa ang mga atleta po, ang mga atleta natin sa Calabarzon ay patuloy na nanalo ay sa isang dugo ang pagiging isang bayani at pagiging isang disiplinado.
2: I see. Hindi ko masyado na ko kasi medyo maingay dyan sa paligid, sir. No? Yung karagdagang katanungan no natin, kamusta naman yung tulong at collaboration ng DepEd at ng local government ng Sok Sargin Region?
5: Bago po sagutin namin yung talong ay muli na po ang pagpupuli ko po sa lahat at babagatin din po ang aming tema ngayon at mag-uulong at ng pagkakait sa para sa Calabarzon. At with regards po kung pa naging pagpanggap sa amin sa Calabarzon, napag-usay po at talagang pinaghandaan, nakaka-amaze ang maging pagpanggap sa amin ng ability na skill para sa Calabarzon. At kitang-kita po talaga na ang bawat isa doon sa high school community

0: Check nato na ito sa signal. Nagikan dito sa bahin sang Agusan del Sur. No? So, why pa nga ito nga mga team nagikan sa Agusan. So, magpanumbalik kami mga ka-K5 sa monsing pagdulong sila sa inyo kung ano ang mga sitwasyon sa opening sang Palarong Pabansa 2026. Pagkatapos sila lamang sang labing importante nga mga pahibalo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
5: Sige, pabalik din sa aton sing pagpangalagad no sa mga nagtanaw dira karon no. Tanaw lang sa aton sning FB live no nga mabatian man ninyo sa aton sning Facebook o kung makita man ninyo sa aton sning Facebook page ang ipatigayon nga coverage sang K5 News FM. Kag bulaban tayo maraton especially sa mga taga Western Visayas no pagpasulod sa aton sikron nga mga miyembro sang delegasyon no sa Western Visayas no. Kag inyo mga makitaan, masaksihan karon ang inyo sing mga atleta na nagikantri sa Western Visayas. So yari ang pag-cover na ton, ang balikan na ton natin si coverage team, nagikandidto sa bahin sa Agusan del Sur.
6: Yung bumaba, dito gamit po yung quantitative dyan, yung parachute, at may nakalagay po, like Luzon, Visayas, Mindanao, yan po yung mga nakasabit po sa mga parachute. And then nakalagay din po yung Palarong Pambansa 2026 ng Philippine Army. And then yung tagline po ng ating Palarong Pambansa, Kakita ni Aljan. Well, so far, sa ating po makikita po dito, dito po sa Sports Complex ni Aljan, halos lahat po ng mga region dito ay nandito na po sa grandstand. 18 po sila Kakita ni Aljan na ating po nakikita. At so far, yung Negros Island region ay halos kompleto na Kakita ni Aljan. Dito maghintay po natin, ina-berte po yung panalang uniforme dahil po ay Green Vipers yung ating logo sa Panalong Pambansa 2026. At hindi pa po natin dito po nakikita si Dr. Ramir Oitico, yung ating video director po sa DepEd NIR. But so far, ayun po sa kanya, ay po ay naghiwalay na tayo sa Master Bisaya sa Rigin Pintitan ni Aljan ay kaya-kaya po na napakakuha na dito medalya sa itong Padrong Pabansa. But in fact, kita ni Aljan sa mga na-remember po natin way back 2016 sa 2017 nangyari na po na nakalaban po ng NIR yung Rigin Pintitan o yung Western Bisaya. Yung una kita ni Aljan noong 2016 tayo po ay nasa pang-anim na pwesto. Yan po yung ating unang paghiwalay po sa kanila kasi ni Aljan. So doon po, if we can remember, noong taong 2016, yung Negros Island region sa kanila ni Aljan ay nakakuha po ng dito ng 21 gold medals, 28 silvers at saka 39 po ng bronze medals. Samantala po yung Western Visayas ay meron pong 35 na gintong medalya. And then noong 2017, tayo po yung umakyat kay Kitre Aljan from the number 6 na sa medal tally po kay Kitre Aljan. Tayo po ay umakyat sa pang-apat. Yung Western Visayas ay nasa pang-3. Meron po silang 38 gintong medalya yung Western Visayas. Samantala yung Miraha ay merong 26 gold medals. At sa kabuuan po kina Aljan noong 2017, nakakuha po tayo ng 89 na medals. That includes 26 gold medals, 27 silver, and then 36 bronze medal to K5 Aljan. So nito, sabi ni Dr. Antico, yung ating RD po sa NIR, ayon sa kanya, hindi naman tayo magpapahuli kina Aljan. Dahil yung ating mga atleta, kagaya po sa archery, kagaya po sa football, sa volleyball, sa archery at swimming, sila po yung mga nag-compete po sa labas ng ating bansa at hindi po malayo na sila po makakakuha ulit ng gintong medalya para po sa Negros Island Region at kita tayo dyan. So ito po, pakinggan po natin yung pahayag ni Dr. Ramiro Itico, yung ating regional director po sa DepEd-NIR. Ito.
7: Pinaghandaan natin yung saludo, may uniform music, pero magdi-defer tayo, Jom, no, sa steps. Oo, tapos, yun, magpa-practice. Hindi natin pwedeng ipahiya ang NIR na kung may, ang participants natin sa saludo, 300. Tapos sinali ko yung superintendents and assistant superintendents para gaganahan yung mga bata na makikita nila yung mga leaders nila, fighting spirit. Sa aming slogan na we want to be stronger, faster, together, kayanin talaga namin. Pangit naman kung pupunta tayo sa paligsahan na I would say no. Kayanin, sana, yes. Kayanin natin. May fight ang NIR. No, kahit nahiwalay na tayo, of course, I'm not saying na nagiging weak ang Region 6 kasi nagpa-practice man din sila. Tayo din pinaghandaan yung naghiwalay na yung Occidental na nasa NIR na todong practice din ang Bacolod. Todoy din ang practice sa Negros Occidental. At ang Oriental, nakita nila sa Niraam yung performance sa Occidental, yung Dumaguete, Negros Oriental, but ano din, full swing din yung ano. So, hindi natin alam kasi ang bola, circle man ang bola, hindi natin alam. So, based on history, ano naman, yung NIR, may good standing man yung initial na ano implementation ng NIR, may maganda man siya at tinutuka natin, nagtutulong-tulungan, hopefully the universe will connive, hindi naman ano talaga pinagsisikapan natin ito, and everything is God's plan. So ang request ko lang sa mga magulang, sa ating lahat sa NIR, tulungan nyo kaming magdasal. Kami nang bahala dito sa mga athletes na kahit ano, ilan lang yung members ng committee, sisikapin namin sa mga magulang na nakikinig. Hayaan nyo muna kami na kami ang mag-aalaga ng inyong mga anak. Rest assured that with your prayers, kakayanin namin, at kung ibibigay nila yung medalya, dadalhin talaga namin.
8: K5 Red? Red? Red? Okay, naputol po ating linya mula po kay K5 Red Salgado, our connection direct from the sports complex. Mula po kay Red, balikan natin mamayang konti. Ating reporter kasama po ang Mima Ropa, itong Misamis Marendoke, Romblon at Palawan Region, ang Mima Ropa. Eh, mamayang konti balikan natin si K5 Ray Almodal para malaman po natin kamusta naman ang sitwasyon ng ating mga atleta at delegado mula po sa Mimaropa. Ang bagay ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Sa mga panahon kagaya nito, hindi po kayo aantukin. Lalakas po ang inyong katawan at hindi lang po kayo nakapagkape. Nakapag-detox pa kayo sa DTX Coffee Mix. Si K-Pep Jerilo ay ready kasi nakainom na ng Mighty C, ang kanyang alkaline na vitamin C, at DTX 500, ang ating superior antioxidant. I-check na natin ating reporter ngayon, si K-Pep Raymond Almodal mula po sa Mimaropa, ha? Para malaman po natin yung mga kaganapan mula sa kanyang sa pwesto, kasi limitado lamang ang mga taong pwedeng pumasok sa loob ng stadium dahil siguradong hindi kakasya dahil napakarami po kahit ang mga ordinaryong tao, yung mga locals dito sa Prosperidad at Tagaagusan, gustong-gusto nila na maging bahagi po ng kasaysayan dahil after 30 years. Imagine that, ha? Mahigit tatlong dekadang pinangarap nila na maging host sila ng Palarong Pambansa. So ngayon, tine-check pa natin mamaya na. By the way, ito po mga riyon nakasali sa Palarong Pambansa. Kasama dito ang Region 1, ang Cagayan Valley, Central Luzon, ang Southern Tagalog and Caraga Region, Bicol Region, Western Visayas, ang Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, ang SRA o ang Soccsargen, Northern Mindanao, Davao Region, ang Soccsargen, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Caraga Region, Southwestern Tagalog, Mimaropa, Negros Island Region or NIR, Bangsang Moro or BARM, National Academy of Sports at Philippine Schools Offices. Ito po yung mga kalahok, 18 regions na kalahok po sa Palarong Pabansa 2026. Ano po mga first time dito? First time ng NIR na sasali sa palaro. Kasi for the past how many years, sa mahabang panahon, ang NIR ay bahagi po ng Region 6. At ang Negros Oriental ay bahagi po ng Region 7. Sa ngayon ay magbubuklod na at maghihiwalay ang dalawang rehiyon ito. At titingnan po natin hanggang saan kaya ang kaya ng NIR sa palarong pambansa. And by the way, nice din po natin ipabatid na dito po sa Agusan del Sur, mahigit kumulang 18,000 na mga atleta at sports official ang narito ngayon para sa isang linggong kompetisyon ng palaro, ano? And natataon at napapanahon na ang kanilang Naliyagan Festival dito sa Prosperidad, ginawa nilang early preparation para po naman yung mga tao na pupunta dito for the palaro, sa Nilayagan, sa palaro, ay mag-enjoy din ng mga food cues. Alam mo, paborito ni Direk Rini Ogapong, panga. Yung panga po ng tuna. Ano? Masarap ang tuna dito sa Prosperidad. Kaso lang, alam mo naman, the law of supply and demand. Yun ang pinaka, alam na natin yan. But we just understand that dahil part of the business po yan. Ano? So, andyan na ngayon si Kipay Raymond Almudal. Balikan po natin. I-check natin ang report mo na po sa Mimaropa. Andito na ngayon, nakantabay si K5, Ray Almudal. Ray, magandang hapon sa inyo.
9: Yes, K5 Eljan. Yes, hello sir. K5 Eljan.
8: You're coming loud and clear, Ray. Please go ahead.
9: Yes, K5 Eljan. Andito nga tayo ngayon sa assembly area kung saan nandito rin yung iba't ibang delegasyon. Halos hindi mahulugan ng karayom ang sa sobrang dami ng tao, sobrang dami ng mga delegasyon na nandito ngayon. At yung delegasyon natin rito ay ang Mimaropa Region, K5 Eljan, kung saan yung kanilang tema ay hango ito sa Moriones Festival kasama yung Tamaraw ng Mindoro. K5 Eljan. At bago nga magsimula itong parada, nakausap natin yung regional officer mismo ng Mimaropa, si Sir Mayor Lalo. At sinabi niya, hindi na raw nila papabonggahin pa yung kanilang magiging presentasyon ngayon. Simpleng presentasyon lang ang kanilang gagawin ka K5 Eljan. Ang importante ay maitawid at maging masaya yung kanilang mga atleta na sasapak sa 2026 Palarong Pambansa.
8: Okay.
9: K5 Eljan.
8: Okay. Raymond, so far, abangan po natin yan ang mga huling kaganapan. Pag sinabi po natin Mimaropa, ano ba yung pinakamalakas na sports ang Mimaropa?
9: Yes, magandang tanong kasi ang binabanggit ni Sir Mayor Lalo, sabi niya ang delegasyon ng Mimaropa, isa ito sa mga maliliit na delegasyon sa ganitong klase ng event. So, pero malakas naman daw sila sa mga individual events kagaya ng badminton, boxing, yan yung mga ipinagmamalaking events nila na kayang maghakot ng gintong medalya. Kasama na rin ang sipak takraw ka K5 Eljan. So, dyan malakas ang Mimaropa region, pero pagdating daw doon sa mga group events, medyo alanganin sila, pero magkagayon man ay ginagawa rin nila yung lahat ng sagayon, kahit pa paano, makakuha pa rin ng medalya para sa Palarong Pambansa, K5 Belgium.
8: Okay, maraming salamat po, K5 Raymond.

0: Abangan ho natin ang official na pagsimula ng opening ceremony dito po sa Dato, ano? Dato Lipos, Makapandong BO Plaza Sports Complex. Magbabalik ko kami, please stand by.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
6: DTX 500
5: masaligan.
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pambasko kag mas gin panami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 C. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline. Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong ko

0: Magabot na ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty babaka sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
3: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB
5: K5 News FM.
6: K5
5: News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my kumso.
8: Po siya ni Delight Governor Democrito Plaza, isa po siya sa mga dumalo sa ginawang bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan ay nakita niya doon kung gaano katindi ang selection process, ano. And despite of that, nagpatuloy pa rin sa kanilang pangarap itong taga-Agusan del Sur. And finally, sa taong ito, nakuha na po nila yung hosting rights ng palarong pambansa. No? At sa ngayon po, ang gobernur ng Agusan del Sur, si Governor Santiago Cari Jr., sabi niya ang pagiging host ng palarong pambansa ay nagbigay po sa buong lalawigan ng national spotlight. Kasi imagine, the entire country will be watching the province of Agusan del Sur dahil lahat po ng mga malalakas na mga kupunan from different public schools and private schools will be coming in the province to participate in the National Youth Games na palarong pambansa. Tama naman po, ano? Kung titingnan po ninyo ang sirkulasyon ng negosyo, ang dalang mga local tourist, kasi ito mga local tourist na to, magdadala po ng mga kaibigan nila, yung mga atleta ay pupunta dito, supuportahan ng mga LGO, kakain sila, at ang lahat ng mga kainan dito, mga restaurant, mga karinderya, mabubuhay po sila, pati na maliliit na mga negosyo, dahil that is the economics of palarong pabansa. No? Yan po ang nadadala ng isang palarong pabansa. Tingnan nyo naman, kahit saan po kami umikot dito, puro na lang po mga shirts, na nagtitinda po ng palarong pabansa shirts. No? So i-check natin ngayon, ha? Ano nang kaganapan mula po sa labas, mamayang konti, check natin si Kipay Berto Gakit para malaman natin ano po yung kaganapan dyan po sa labasan, lalong-lalo na sa patuloy pong sinasagawang offering ceremony. So, alam niyo ba mga ka-K5, may libre sakay dito. Grabe, ha? May libre sakay, may mga tuk, ang tawag natin dito sa Taiwan, ka-K5 Thailand. Tuk-tuk. Tuk-tuk ba tawag natin dito, ka-K5 Solomon? Itong mga tricycle, e-bikes, e-trikes, nagbibigay po sila ng libre sakay. Meron ding electronic or e-bus na nagbibiyahe dito. Libre sakay sa lahat po ng mga andito sa Prosperidad de Agusan del Sur. At masarap po ang media center namin. Meron ding libreng massage. Maraming salamat po kay Sir PJ De La Peña, ang kanilang public information officer. Now, balikan po natin. I-check na din mamayang konti si Kipe Berto Gakit para malaman po natin yung mga kaganapan dyan sa labas. Kasi si Berto, umiikot po siya ngayon dyan sa labas, ha? Para malaman natin kamusta yung daan. Kasi hindi lahat po ng mga delegado, like in the case of Western Visayas, there are 1,000, more than 1,000 delegates, including coaches and athletes, pero hindi ko kayang papasukin sa sports complex. So, ang pwede lang makapasok, 300 delegates coming from Western Visayas. So, ibig sabihin, nilimitahan yung taong pwede makapasok dahil hindi kaya po ng kapasidad. Di kaya po na i-accommodate ng Dato Lipos Makapandong Dio Plaza Sports Complex. Imagine mga 5,000 lang ang kaya accommodate, 18,000 po ang mga atleta dito. Now, muna po dito sa ating news bureau ng K5WCFM sa Agusan del Sur, i-check muna natin na kantabay sa daan si K5Berto Gaket dito lang po sa paligid ng sports complex. K5Berto, magandang hapon.
6: Thank you, Ben Algen. Magandang hapon. Dito tayo pa yun sa news ng media. Labas ng ating sports complex. Kakibab Eljan, napakaraming mga tao pa rin ang hindi makapasok, Kakibab Eljan, dahil nga sa, alam mo, limitado na tao sa loob ng sports complex. Maya-maya po nga, Kakibab Eljan, ay magsisimula na itong parada. At after ng parada, Kakibab Eljan, ay ito yung mag-perform sila ng saludo, every region, sa loob mismo ng sports complex. Pero Kakibab Eljan, maliban sa 5,000, maliban sa lahat ng mga sports natin or athlete natin, kasi yung mga athlete natin at mga coaches, Kakibab Eljan, sa gitna lang sila, Kakibab Eljan, eh. So kung seating capacity ang ating makikita, 5,000 ang seating capacity sa loob ng sports complex. Kag 400 ang seating capacity rin ng VIP. Kaki 5 Eljan, makakasama natin yung ating athlete. Magandang hapon
8: po sa inyong lahat.
9: Magandang hapon po.
8: Nawawala po yung signal mo.
6: Nawawala yung signal natin. Medyo malapit tayo dito.
8: Okay
6: dito
8: lang, sir.
6: Sir, kasama natin ang ating mga atleta dito. Taga saan riyon kayo, sir?
9: NIR po.
6: NIR? Okay, saan sa NIR?
9: Bacolod City.
6: Bacolod City, Kakibab Eljan. Sir, anong pangalan mo, sir?
8: Anong sports? Anong sports?
6: Anong sports, by the way?
10: Athletics.
6: Athletics. So, dito kayo sa loob ng sports complex maglalaro. Bukas yung laro nyo?
10: Opo, opo.
6: Okay, anong pangalan mo, sir?
10: Malcolm Pearson po.
8: Huh? Anong specific school? Na athletics ang kanyang nilalaroan?
10: Aromanito.
6: Anong specific na athletics ang nilalaro mo?
10: High jump po.
6: High jump. Ikaw, anong pangalan mo, sir?
11: General Dyer.
6: Okay. Ikaw, sir?
11: Michael po. Michael Sigreldo. Opo, Michael.
6: Bakit ngayon nandito kayo? Ano, hindi kayo nakipag-join sa may, ano?
11: Tingin lang ng parade po, ng opening.
6: Okay, Kakibab Eljan, mabuti ito, Kakibab Eljan, kung magtatanong tayo, kasi kahit nagpe-prepare itong ating mga atleta sa parada, makikita natin may mga nagbibili ng mga pagkain. So tanungin natin kung lahat ba required na mga atleta na magsabay sa parada at sa saludo?
11: Depende po, kasi yung iba po ang may laro bukas, kaya nagpapahinga na lang ngayon. Ganun po.
6: Sa NIR, ilan lang yung kinuha para sa saludo at parada?
11: Yung athletics po na kami, hindi po kami nag-parade eh. Kasi yung araw na to, bali nag-rest na lang kami. Isa sa i-parade na mga.
8: Ano oras yung laro nila bukas?
11: Kaya po.
6: Anong oras laro nyo bukas, sir?
8: Ano oras ka mabukas?
6: Anong oras ka mabukas?
8: Hindi naman Tagalog, basta mo kaya yan pa. Iligay na lang.
6: Alas 6?
11: Alas 6 aga.
8: Ano siya, elimination pa lang o kung middle round na?
11: Oh, elimination sa aga. Tapon, finals na.
8: In the morning, finals in the afternoon.
6: Okay, kagiba Belgian, parang sino one day ano?
8: High jump talaga ng laro din ang dala, tatlo. High jump ka mo?
11: Oo, sir.
12: High jump ka mo?
11: Ang ano so, kaya, ang middle gold. Distance. What's the 1.5? Nakaanin ko. Jump.
12: Ikaw ay long jump ka?
8: Okay.
10: High jump po.
6: Ano pinakaiba ng long jump at high jump?
8: Sa ilang mga ginikanan?
10: Yung long jump po ay yung doon sa my sandpit. Pa...
6: Anyway, ulit na natin kagiba ba? Anong pinakaiba ng long jump at high jump?
10: Ang long jump pa doon. Ang high jump pa taas.
6: Ang long?
10: Ang long jump pa... palayo.

0: Standby lang sa tosting ng mga taga Palmati, no? Bagod man kay ang signal medyo mapiot dito sa bahay sa prosperidad, no? So sa tosting ng mga nagabantay dira sa karon, so ang anangan na to, no? Ang aton sing coverage team sa ila sa pagpanbalik, nagapakita na to sa mayo pagid nga signal, no? It's because nga ti bagod sang kadamuhon sang tao, athletes, officials kag mismo sa mga pumulo dito. Kag siguro ko kulang-kulang gid, no? So ti kinanglan may satellite feed na gid nga aton sing nga signal da dapat dito sa hindi lamang actually, no? Dito sa bahin sang prosperidad, no? Sa Mayagusan del Sur nga kursi nag-host karon sang palarong pabansa. Kundi bilog na gid nga Pilipinas kaman amo ni problema diri sa aton sa nga pungsod, especially ang mahina, no, nga signal, hindi lang mahina, no, igod nga signal kanya sa aton sini nga mga komunikasyon. So panabalikan na to ng aton sing coverage team sa dili gid lamang dugay, no. Please standby lang sa aton sing mga taga Palamati.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubo sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
14: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Roman.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant,
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo,
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy,
11: DTX 500.
10: Masaligan,
11: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 special coverage. Special coverage. K5 News FM. Palarong Pambansa.
17: Alright, so balikan na to ng atos nga koneksyon dito sa bahayin sa Agusan del Sur. So ang atos nga coverage team, ang medyo mapulupinot pa ang signal dito. But anyway, check na to si K5 Karen Badilia sa area karon, no? Upod sa atos nga delegasyon sa Western Visayas Regional Athletic Association meeting. I-check binaton sa sinema tiyon kung kumusta karon delegasyon sa Western Visayas. K5 Karen, please come in.
18: K5, Warren, sa subong din kita sa may Dato Lipus Makapandong ang Plaza Memorial Sports Complex, no? Kung sa diin ang nagsugod naman ni K5 Warren ang pagplastar sang Jesse Otso ka mga rehiyon deriya sa para sa parada nila sa palarong pambansa kadungan ni sang opening ceremony subong yang hapon K5 Warren. Una diri natun kainangan na saksihan ang air exhibition sa Philippine Air Force alas 3 ni kaina sang hapon nag-start gid K5 Warren kung sa din makitaan natun nga ang pila ni ka mga katapos ang Philippine Air Force nagsakay ini sila sa parachute K5 Warren, no? Kung sa diin may nakasabit nga mga banner sa ilang tiil. Makitaan sa banner K5 Warren ang Luzon, Visayas, Mindanao, kag ang hayahay isang Pilipinas, K5 Warren. Ti isa subong ang ginalauman diri ang grand opening salvo gid or amoni ang parada sang 18 ka mga rehiyon pasulod sa sports complex K5 Warren. So subong pero, grabe Karen, ang tawo.
17: Karen, so officially wala pa nag-start ang opening ang seremonya, wala pa.
18: Yes, wala pa K5 Warren.
17: Okay, sige.
18: Grabe diri subong ang tao, especially dito sa may Naliyagan Ground Plaza, kung sa diin inahamtang ang mga delegasyon K5 Warren. Kumbaga, do wala na balasang crowd control, no? Kahit may mga tao nga pwede makasulod at makapapicture sa aton yung mga atleta K5 Warren dito sa may Naliyagan Ground Plaza. Actually, likod lang gito siya sang sports complex. Although may mga kapulisan kita, no? Pero ang damo gitabi K5 Warren sang luyag na makasaksi isang palarong pambansa ng event diriya sa Agusan del Sur. Kaina, alas 4 pa lang sang kaagahon, may mga kauturan na kita nga nagalinya diri sa guwa sang sports complex para ya makasulod gid kag makakuha sang bangko kag di makalantaw sang opening ceremony. Kag according diri...
17: Wala sang bayad, no? Ang
18: yes, wala.
17: Pagsaksi nila, pagsulod sa stadium.
18: Yes, wala K5 Warren. Libre ini amugin na ang ginapahanumdom sang gobernador sang Agusan del Sur na si Governor Santiago Cani Jr. nga free gid ni K5 Warren bisan ang paglantaw sa mga sports nga hiwaton sa sulod sang isa ka semana diri sa Prosperidad kag sa iban nga mga lugar diri sa Agusan del Sur, pwede gid magatuan sa mga pumuluyo para makalantaw sila ya K5 Warren. Wala sang tiket nga ginabaligya suno sa governor kag kung may ara man bin nga magtanyag sa ibandera nga mga tawo nga nagabaligya sang tiket, i-report gid ni gilayon sa kapulisan ta suno sa gobernador kay hindi ini magduwa-duwa nga ipaaresto niya ang kung sino man nga nagabaligya sang tiket kay suno sa iya may ara man tuod sang tiket pero para ini sa mga VVIP or ang mga very very important person gid bala K5 Warren. Pero ang ining tiket para sa mga VVIP suno sa kay Governor Cani wala man isang bayad, bali ano lang ni siya do pala tandaan ang gidya bala K5 Warren para mabalaan kung sa diin sila nga bangko makapungko K5 Warren.
17: Ma-describe mo Karen, no, ang iladra nga stadium ikumpara mabidiri sa aton sa Iliwilo sa structure, seating arrangement, no, kag sa mga facilities, although bago ang ila, no, pero kung i-picture out mo sa aton, although makita man sa karon, no, sa aton sa nga Facebook Live, no? Pero ang kadakuhon sa kumparar mo sa aton nga Iliwilo Stadium?
18: Sa sports complex ta, K5 Warren?
17: Yes, sa sports complex.
18: The mga hulo parihas lang siguro ang kalapad doon, pero na organize diri katama K5 Warren kay tisunok to gani sa kay Governor Cani, may mga ginpang improve sila nga mga facilities nila K5 Warren kay kung kita ang maglantaw, grabe katama ang preparasyon sang Agusan del Sur, grabe ang pag-improve sa mga facilities nila. Makahambal ka gid K5 Warren nga tigin preparahan gid nila sa sulod sang duha ka tuig kay kung diri ka mismo sa area makahambal ka gid nga katahom sang pag-organize sang Agusan del Sur sa palarong pambansa 2026 K5 Warren kay kung ang ila diri nga facilities like abi sa swimming pool nila lap ang anon gid nga katama do kumbaga may ara sila isang do gym sa K5 Warren nga para lang gid ya sa swimming. May mga bangko damo ni sa mga bangko K5 Warren o sa mga bench. K5 Warren ako musta ko nga audio.
17: Go ahead. No, kay na pro subong 5x5 na ang imo sing pasok.
18: Oh, so na-mention ta, may-ari giniya sang gym nga para sa swimming pool. Close ni siya para hindi mainitan ang aton balang mga athletes, K5 Warren. Then may-ara man sang para sa nagahampang sang tennis. Close Manikay 5 Warren, no? Pero ang ining mga venues sa mga sports, diri na di mismo sa compound sa government center nila kay 5 Warren. Sa diri na di sa may barangay Patinay sa Banwasang Prosperidad kay 5 Warren.
17: So anyway, kay 5 Andre, no, ang itong mga interview kay Nani Karen, no, ipasulod man nato, no, samtang ginaulat-ulat para ito na K-5 Karen, no? Ang atons ning broadcast center dira, kay man daw mabudlagit ang signal. Kumusta dira? O nga kado kabudlagit sang signal, laban bukid, inulan dira subong. Ano, kumusta ang weather, K-5 Karen?
18: Oh, ang area dira K-5 Warren, kahapon baskog ang signal ka inasang aga, pero sang grabe nagid ang tawo sang damok-damok nagid K-5 Warren, doon na medyo nagulo, hina-hina ang signal ta, especially dito sa palibot sang sports complex. Amo na gani nga do medyo nagpalayo-layo kita gamay sa subong sa sports complex kay para makasignal kita, at do medyo nagbalik kita sa 4 bars ta. Okay, 5 Warren, unlike ang ina nga 0-0 kita dito sa sulod mismo sang Naliagan grounds kay 5 Warren, no, kung sa di inahamtang ang ining mga athletes naton nga naga-prepare para ya sa ilang parada kay 5 Warren. Kag kung sa tempo naman di magulugan umon diri ang aton nga tempo, humalin pa ya sang May 20 may ano, may kumbaga alakta-lapta ang pag-ulan kay 5 Warren.
17: So meaning, uso man dira ang signal disruption. Abi ko na, dira lang slilo.
18: Dira ka. Pero ano nang nami man dira ang signal kay Basco, galing kay isang sini lang ginya, subong lang ginya hapon, medyo naghina-hina ang ilang signal dira sa may sports complex ginila sa palibot, especially kung ara ka sa area, kung diin to balang madamo nga tawo nga may dugutok-gutok gid kay 5 Warren, pero kun magpalayo-layo ka tiga balik man ang nami mo nga signal.
17: Oh, kaman base sa guest bala, no, ang speaker dira, amo na ang ginapreparahan para sa karon na kay 5 Karen nga ang signal ka kadula.
18: Yes, yes, K5 Warren. Pero sa subong ang ano ni naga ang tanan, no, sa sulod dito sa may sports complex, puno naman ni sa mga katawhan dito kay kita sa katapo sang midyagin limitahan kita K5 Warren kay bangod nga ano bla, hindi na ma-cater ang kabilugan gid kay bangod nga puno-puno na gid ang sa sulod sa sports complex. So sa kada media, isa lang kabilog ang pwede makasulod dito para maka-take some pictures or video kay 5 Warren.
17: Alright, no, sige, check up na to ng mga pilani mo sa mga interview kay na
18: yes,
17: kay 5 Warren. Ano na to, ipabati na to, no, kag imatanaw na to ang mga interview kay na sa pila ka mga athletes, no, and officials nagikan diri sa Western Visayas.
18: Oo, na interview naton dira si ano ni si Wivra point guard sang St. Roberts International School nga si Luke Rose sa kung ano man ang ilangan ng preparasyon para ya sa hampang nila sa basketball secondary boys buwas ka adlaw ni mag-aumpisa ila ni nga kontra kung hindi kita magsala ang Bicol Region para ya sa Palarong Pambansa 2026. Kumusta subong ang preparation sa ang basketball boys secondary naton sa subong nga palarong pambansa, sir?
1: Okay man, ma'am, nagprepara lang kami maayo sa wala pa sang layo pa ang palarong pambansa.
18: Bali sang san, ano may nakahampang nakamusubo?
1: Wala pa, ma'am, boss pa man first game.
18: Ano kontra niyo?
1: Ang Bicol, ma'am.
18: Bicol Region. Sa imo nga pagpanan, kapila mo na ni kani nga palaro, sir?
1: Ay, sa maduwa subong, ma'am.
18: Ang last year kong sa Ilocos. Sa subong, sir, sa imo nga pagpanan-aw, do ano gid nga region ang pinakamabakod ninyo nga kontra?
1: Tanan man sila bakod, ma'am, may respetuhon na ginamon sila kung sino man namon kontra tag na ginamon, tanan ang best namon.
18: Sa hampang, especially sa basketball, do'y nikin malikawan nga may pikon-pikon. Sa basketball, do'y nikin malikawan nga kung kisa may pikon-pikon.
1: Oh, ma'am, normal lang yun sa basketball, o na yun sa basketball ang pikon, ma'am. Dapat di ka lang yun magpadala kung ano yung ginasakit ka kontra.
18: Sir, sa subong sa Western Visayas, ang isa sa mga sports kaginabantayan nila ang basketball. Kagdako ang ilang paglaong na makuha ninyo ang championship. Ano ang mahatag naton nga expectation sa mga kapwa naton nga Ilonggo, sir?
1: Ang mambal ko, ang hatag lang yung namunta na ng best na mo ni hindi kami mag maghatag sila bitin nga performance at naman ka na ang 100% na mo.
2: May mensahe ka sir sa family mo, sa mga mata mo, harap sa mga
1: sir mo sa iya. Shout out kay Sir Joven, Lola Merme Akag, shout out kay mama and kay papa ko, kag sa pamilya ko, kag suporta sa akong saklan, kay lola at lolo, kag thank you kay Lord nga, kaya dyan kami nga makalabot sa palarong pambansa. Ilan
2: na ka na edad mo, sir?
1: 16 years old.
2: Okay, thank you.
3: Thank you. Mm,
17: taga-clan galing ni si, ano, no? Si, lo, si Rose?
3: K5 Warren?
17: Ko taga-clan galing siya.
3: Yeah, sa Kianon, sa K5 Warren.
17: Okay, no? So, boss aga, no? So, bantayan nila K5 Karen, no? Kay ang game boss sang secondary boys, no, basketball, ang kontra nila Bicol Region. So that
3: yes,
17: will be
3: Bicol
17: tomorrow.
3: Region.
17: Yes, pero kay nasa patag sang football nagdaog ang mga team kay nasa sang Western Visayas sa secondary boys and elementary boys Karen.
3: Yes, may ara no kang nagdaog ni Kagina pero wala pa kita sang Hawid K5 Warren sang result gid ka pero ka ano ni sa kung hindi kita magsala do sa Buanga hindi ko verify
17: sa Buanga sa secondary boys kay na I think sa Buanga 3-1 ang score sa secondary
3: yes,
17: pero sa
3: yes,
17: elementary boys do draw kay na do patas wala kay na mo. Yes, yes. So mo pa lang na ang may mga hampang, no? Ang iba na boss gate masugod Karen ang ano, ang mga hinampang.
3: Yes, correct. Nga aton boss ang na-assign sa aton nga hampang diri is ang baseball pag ang softball. Dito kita sa San Francisco, sa Banwasang San Francisco para sa baseball para man mabantayan taman ang mangin resulta sang hampang sang aton nga mga pambato diri sa Western Visayas K5 Warren kay kung may baluan nga last year ang elementary boys naton sa baseball ang first runner up. Kung sa diin ang ila diri nga nakontra kag ang nakakuha sang championship is ang National Capital Region K5 Warren no kag sa secondary boys since nga last year aray pa sa aton ang Negros Occidental ang nagchampion dito is ang Talisay City National High School nga iya sang Negros Occidental di pero lang tawo nato sa subong tuig kun bala ang secondary boys ako ng baseball secondary sa Western Visayas makakuha bala sang championship o konsulod sa Gyapon no sa first runner up K5 Warren.
17: So na nakapagigangot ka na kay nakita mo na aton sa ninyo mga players sa baseball kag sa softball.
3: Sa subong wala pa kay bangod nga limitado lang ang ginpadala nga mga players para ya sa parade sa out of 1200 ka nga miyembro sang delegado sang Western Visayas 300 lang ang ginpadala K5 Warren no kay iti amo na bla limitado ang lugar dito ya sa sulod sang sports complex K5 Warren pero buwas tingwaan tagid nga makuhaan sila sang ilaman yung mga statement kay ang ila diri nga billeting area isa layo-layo sa aton diri sa Prosperidad 33 kilometers ang kalayoon kag do medyo
17: no?
3: Ginalimitahan kita sang DepEd diri sa Agusan del Sur kag sang DSWD nga sudlon ang aton nga mga pamatan-on or mga estudyante ta sa ilang billeting area para sa ilang privacy K5 Warren.
17: So, do pututan gali kalayon ang venue to sa baseball kag softball alinda sa city proper nila sa town proper
3: sa Prosperidad yes correct malayo-layo ni K5 Warren ang Rosario Central Elementary School kay ano na siya ila inaman niya nga banwa naman inisang Rosario ang ila to yung billeting area while ang sentro sa mga games naton diri sa Prosperidad gid K5 Warren.
17: Oo. So check ta to sino pang isa mo na interview no pa matiana bi nato no.
3: Ang pambat.
17: Yes, oo.
3: O pambato naman ini siya sang Capiz National High School si Justin Faye Besana sa Dad Sports suno diri sa iya K5 Warren first time yun nga maka-intra or makasulod no sa palarong pambansa sa Dad Sports naman sa secondary K5 Warren. Atong pamatian si Justin Faye Besana sang Capiz.
4: Mama, ano gani pangalan mo?
19: Justin Faye Besana po.
4: Sang Capiz?
19: Yes, from Capiz.
4: Ano nga school?
19: Capiz National.
4: Ano yung mga sports? Saan tugay ka nag-join sa?
19: Sa ano, ma'am?
4: Sa Dad Sports.
19: Yes po, since grade 4.
2: Yeah, dance sports.
19: Yeah, dance sports. I think ma'am kayo naka-ano ko, it's not just a sport, it's also an art. Sa tanan nga gin-joinan ko, gin-pa-join man, think ko sa conference, gin-pa-join ko nila sa damo-damo man nga recreative activities, kumbaga gymnastics, nakatry man ko, hip-hop, swimming, tsaka iba pa, ang dance sports, kaya ang nagpa-alive, kaya sa akin.
2: Ano na, grade mo siya?
19: Grade 11, ma'am.
2: Kapila mo niya pa.
19: First! Yes, excited, super excited.
2: Ano mas start ang inyong
19: contest? From May 28 to 30.
2: Ano ma'am, bal mo sa mga supporters mo, sa mga taga-Capiz, kag sa imo nga himata?
19: Sa mga supporters namon from Capiz, I'm super thankful to all of you. I know it has been a long journey and I'm so thankful that you guys are part of it.
2: Thank you.
18: Thank you. Okay, Five Warren, si Justine Faye Besana sa Capiz National High School. Pambato naman inisya sa dance sports category kay Five Warren.
17: So, do why pagkits ang dinom daw nga magasugod na? Do ginaamat, ginaangan-angan nila siguro kay base laban-laban may fireworks kinaguro dara sa karong magdulom-dulom na.
18: Oh, sa Subong may kay since nga ari kita diri sa Guaki 5 Warren, no? Hindi kita makasulod, mabatian naton nga pinagahambal na dito ya sa may sports complex kay 5 Warren.
17: All right. No, sige sige. So, why pa nga to sing coverage team, no? Pero sa piyak sa yato ka deped wala pa man mag-start, no? Wala pa man, no? All right, no? So, anyway, magapanumbalik na kita kay 5 Karen, no? Sa dugang nga mga situation or dira sa bayan karon sang prosperidad sa Busan
18: yes.
17: Del Sur.
18: Wala pa naman diri ang program sa sulod sang sports complex kay 5 Warren. So sa dugang sini nga mga detalye especially sa opening ceremony abantayan sa Facebook Live nato niya sa K5 News FM Iloilo.
17: All right. Wala pa ma-announce Karen no kung ano ang masunod nga mag-host sang Palaron Pambansa sa 2027 so wala pa.
18: May information kita nga na baton nga ang next nga ma-host sa ani tawag sa Palaron Pambansa 2027 mo ang Tarlac pero subject Tarlac. For verification in K5 Warren.
17: Oo. Kay man last year Luzon mo. Last year Luzon. Subong nga year visa ano Mindanao. So
18: yes.
17: It's sunod tani na it's either Metro Manila
18: Visayas.
17: Na tani mo or Visayas. Pero sa Bird nga sa 2028 do Visayas. So isa
18: yes.
17: Dira nga naga bid no nga mag-host amo ang Pasi ang Iloilo no. Pero i-verify lang i-check lang kung sa 2028 kung nag-bid magid ang Pasi kag ano pa gid ang iban nga mga lugar ang nagabig man nga mag-host sang 2028 palaro no kag sumati ang next year i-check man ato kung sa din gid man ang official nga lugar nga mag-host sang Palaro Pabansa Karen.
18: Yes, K5 Warren. Pero i-verify ta na ano kay tiyamo nating information nang nakuha na naton nga ang next nga mangin host sa Palarong Pambansa 2027 amo naman niya sa Tarlac K5 Warren.
17: All right. No? So we are very hopeful no nga ang team sang Western Visayas ang makakuha no sang medalya especially ang overall championship gid kay ti for several years kun hindi second, third fourth no ang Western Visayas no kag di kun wala nagkaroon ng Negros actually hindi man kawalaan no ang pagkadula man sang Negros
18: yes,
17: sa bayan sang Western Visayas.
18: Yes, correct. Kay kahapsa na ni Gadgad Law, nakuhaan kami sa statement ang Department of Education Region 6 na tisuno sa ila, hindi man affected ang delegation sa Western Visayas sa pagsipak sang Negros Occidental. Kaya hindi ini first time nga nagsiparar ang duha ka lugar kay 5 Warren. Kaya sa tuwing 2016, nakasipak na niya nga daan ng NIR kay bangod man to bala sa ano na nga ginimo man sila nga NIR or Region 18 kung sa diin sa pagpalarong pambansa nga ginhiwat sa kung hindi kita magsala sa Bicol Region ato K5 Warren
20: 2017 bala tumo oh yes sa,
18: oo sa Albay di ang sa aton man di nga pag research ang rank 3 ang Western Visayas samantala ang Negros Island Region wala nakasulod sa rank 5 amo na nga para sa Western Visayas nga delegations hindi affected ang ilang kusog sa pag-separate sa Negros Island Region K5 Warren.
20: All right. Okay, sige K5 Karen, no? So anyway, magapanubalik kita dira no for more situation kag kuno no ang nagakainabo dira sa karon no kag magapanubalik man ang ato sa karong coverage team sa pagsugod no sa opening ceremony no inabagod man kita mo ni ginabantayan sa karon no kag subumanti sumugod the boss no ang mga hinampang sa
18: yes.
20: Atons ning team ya sa Western Visayas si bantay-bantay nato ni na no timagluwas kay K5 Karen so may ibang pagkikita dito ang mga reporters kag subuman diri sa K5 FM Iloilo so maghatag man kami sini sa inyo sa mga resulta no sa mga hinampang na especially nagi country sa Western Visayas. Okay, from your end K5 Karen, go ahead.
18: Para akong gikan diri sa Prosperidad Agustan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
20: So mo ito ang aton sing pag-contact no sa kay K5 Karen dito sa bayan sa Prosperidad no sa Agusan del Sur sa paghibaton nga opening sang palarong pambansa 2026 no. So sa ato sa karong pagpanumbalik ang aton sing coverage team do nagikan dito sa area mismo na kung sirin dito paghibaton ang opening ceremony ang magpanumbalik ang aton sing coverage team no. So standby lang sa aton sing mga taga palamati sa opening ceremony sang palarong pambansa 2026.
22: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: My family history ba nakamuhusong diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
23: TTX 500!
22: Ang may powerful compound!
23: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
22: TDX 500!
23: Garantisado!
22: Epektibo!
23: Aramis
22: mo! TDX 500!
24: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
25: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon. Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas. Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, Adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Asal rikang.
6: Epic.
5: DTX 500.
7: Sa isa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, galik
7: na.
8: Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kwan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
8: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Juices.
10: Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala
9: gana.
10: Wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag Mighty C. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uho.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
22: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
26: Ang pinakamalaking tagisan ng galing. Bilis. Lakas. At determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
21: K5 News FM.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw bala
10: ang may diabetes.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
0: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
10: masaligan
0: epektibo.
10: DTX 500
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio,
10: ang D3
0: yung may BCO,
10: ang BCO
0: yung may D3.
10: E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio,
0: ang D3,
10: yung may Physio.
0: Ang Physio,
10: yung may D3.
0: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio,
1: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow!

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway. Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Espiho?
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing. Bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
6: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mga, mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaliga.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Mighty C Alkaline nga vitamin C.
15: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
8: Mabakal nga butika.
14: Mighty C. Ang Alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C.
8: Mabakal sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five,

0: Drink Response.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi, ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may PCO.
7: Ang PCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may PCO.
7: Ang PCO
8: yung may D3
7: mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.

Jesus nga magagagahom no yan tinubgan to kinabuhi noy kan panakuyom no kanit badhawan banuhajan kay si ini pagtitigom noy kinton migdayuja koy to sini palaro no aksor kanit panwanoy no bisan panman ko na koy no pagkatutikito to pagtuman to kan ikaw panguldinan panguldinan no badhawan panguldinan no banuhajan sini edo pigbagajan toy no madajo no pangyawa daw madajo no kinabuhi mga moy no mangbabadya kan gugmano yan lipuyon to kinabuhi noy kay siguna man si ini bigbogoy to si ini kaalam kusog to kapaskog to kanami yawa hangtod to katapusan kay si ini likat konton to si ini pag celebrate to si ini palaro no aksor na Diyos no mangbabadya ipanalangin ko ikaw no hangtod to katapusan to pamanuli kanami tupan no wada yagboy daktusan itigdoson pala ano juice.

0: ang pinakamahabagin ng pinakamawain. Ang lahat ng pagdakila at pagtatangi ay nauukol lamang sa iyo. Ikaw ang Diyos sa sanlibutan. Ikaw ang pinakamahabagin, pinakamawain. Ikaw ang hari sa araw ng paghuhukom. Sa iyo lamang kami sasamba at sa iyo lang kami dadain. Gabayan niyo po kami sa tuwid na daan. Ang daan na kung saan iyong kinahabagan, hindi ang daan sa iyong kinaputan at sa mga taong, naligaw. Allahumma ij'alna min ahli salam. O Allah, dalangin namin na ibilang mo kami sa mga taong may kapayapaan, may iman, may pananampalataya. Allahumma rabbana innana nas'aluka al-ikhlasa wal-qabuli fil amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Daydayawin ka o Apo Diyos. Daydayawin ka namin, Daka Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkaloob mo ang palarong pambansa dito sa Agusan del Sur, puno ng inyong biyaya. Father, I come before your throne of grace and mercy with a humble heart, asking your divine favor be upon its one in this opening ceremonies of palarong pambansa. Ang mga pag-ampo diya kanimo Ginoo, always keep all athletes from any harm, danger, and accident. Give us, Lord, the successful and fruitful palarong pambansa at ang bawat bansang atleta, Panginoon, maisap puso ang bawat competition at hangarin ang medalyong sportsmanship, medalyong friendship, unity, love, and compassion. Tonight, I will dedicate to you, Father, ang Palarong Pambansa 2026 in the name of the Father and of the

Amonitúdame.

Okay, dali gid lang mga ka K5 ha, kay ang aton sining kuan no? Ang aton nga signal direkta sa Agusan del Sur sa opening karon sang palarong pambasa 2026 mga ka K5, medyo nag-ulo untat nitong ang kuan no, atong sining nga signal direkta kay do nag-ulan-ulan to. So na-disturbo gawa ang program dito mga ka K5 no. So gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa ato makauturan. Standby ra kamo ha kay samtang gina himo pa naton kaginahulat-ulat ang pagbalik sang matahong signal naton direkta dito sa Agusan del Sur no, sa kaiwatan sang palarong pambansa 2026. Balikwan siya na mga kaki-5 ng opening pa lang no, opening sang palarong pambansa 2026. So ari na, balikan naton mga K5 na, rather nagnami ng sound. Balikan naton ang palarong pambansa 2026 opening direkta sa Agusan del Sur.

Sports Revival.

dali lang mga ka K5. Untat naman ang aton sining signal, no? Ara na. Okay, proceed kita liwat sa palarong pambansa 2026.

0: My fellow athletes, please raise your right hand and repeat after me. Out of amateurism, I state your name. As a participant in the Palarong Pambansa 2026, do hereby solemnly swear that I am a bona fide amateur athlete who shall uphold the principles of honesty, integrity, discipline, and sportsmanship throughout this competition. I affirm that I shall compete fairly, respect the rules and regulations of the games, and honor the decisions of the officials and the organizers. I pledge not to engage in any form of cheating, unsportsmanlike conduct, or any act that may tarnish the dignity and spirit of the Palarong Pambansa 2026. I further declare that all the information and documents I have submitted are true and correct, and I am eligible to participate. With pride, humility, and love for my school, region, and country, I commit myself to embody the true essence of the amateur sports. So help me God.
1: Now, as athletes prepare to showcase their talent and determination, our officiating officials also commit themselves to uphold the honor and credibility of the games. Their oath symbolizes dedication to fairness, accountability, and the highest standards of professionalism throughout the competition.
2: With pride and respect, let us now witness the oath of officiating officials to be initiated by the Olympian herself, Ms. Heidelin Diaz Naranjo.
3: Technical officials, please raise your right hands and repeat after me. We, the technical officials of the 2026 Palarong Pambansa, stand before you with pride, humility, and a deep sense of responsibility. We solemnly swear that we will carry out our duties with the highest degree of honesty, fairness, and integrity. We commit to uphold the rules of each sport with consistency, with impartiality, ensuring that every decision we make reflects justice and respect for all participants. We pledge to remain disciplined and and professional to treat all student athletes, coaches, and fellow officials with dignity. To serve not only as enforcers of rules, but as guardians of sportsmanship. We promise to perform our roles to the best of our abilities, free from bias, favoritism, or personal interests. Guided always by the true spirit of the Palarong Pambansa, unity, excellence, and respect for one another. In doing so, we help create a fair and a meaningful competition where every student athlete is given the chance to shine. This we swear.
1: Thank you very much, Ms. Eveline Diaz-Naranjo. Ladies and gentlemen, at this moment, we witness a meaningful symbol of unity and shared responsibility in the advancement of Philippine sports.
2: The Philippine Sports Commission now formally turns over a total of 10 million pesos in cash incentive to the Department of Education for the winning athletes, a partnership that strengthens our commitment to every athlete, coach, and delegation gathered for this historic celebration.
1: This turnover signifies more than the transfer of resources. It reflects trust, collaboration, and a common vision of empowering the youth through sports, discipline, and excellence.
2: As these essential provisions are entrusted to the Department of Education, may they serve as instruments in nurturing dreams, building champions, and ensuring the success of this year's Palarong, spearheaded by the Philippine Sports Commission Chairperson John Patrick C. Gregorio, and to be formally accepted by the Department of Education Secretary Sunny Angara.
1: A round of applause, everyone, for the Philippine Sports Commission and the Department of Education. Again, a big hand for their unwavering dedication and support to Philippine athletics.
2: Education. Education remains a powerful force that shapes dreams, builds futures, and inspires generations to achieve greatness. And tonight, we are honored to be guided by leaders who continue to champion excellence and meaningful transformation in education.
1: To formally introduce our keynote speaker, let us welcome the Honorable Secretary of the Department of Education, Secretary Sunny Angara.
4: Magandang gabi po. Allow me to greet our dignitaries nandito po sa entablado, no less than the representative of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasama po natin si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Salamat, sir. Of course, kanina nandito po si Senator Jinggoy, si former Vice President Lenny Robredo. Kasama po natin, siyempre, ang ama ng probinsya, ang Governor Santi Cane, na dating gold medalist, kung hindi ako nagkakamali, sa weightlifting, tama ho ba? 1977, gold medalist po si Gov. And of course, ito po, pangarap po ng kanyang ama, pero siya na po ang nag-lead ng effort para makamit ng Agusan del Sur ang hosting ng Palarong Pambansa, no less than Congressman Eddie Bong Plaza. Of course, we have Congressman Afilito Baskug with us. Nagpapasalamat din ho tayo sa ating napakagaling at napakaaktibong Philippine Sports Commission Chairperson, Pato Gregorio. Maraming maraming salamat. Ang hindi pumalakpak, walang incentive. Okay. And we'd like to thank, of course, our DepEd family. Special mention kay Palaro SecGen, Yusek Malcolm Garma. Thank you to our Palaro board members, Yusek Peter Corvera, Yusek MJ, Yusek Edson, sa ating regional directors, sa ating superintendents, lahat po ng coaches, lahat po ng atleta natin na nandito ngayon. Thank you, of course, to special mention, si Congressman Joboy Aquino, nandito rin pala, and all the local government officials, the governors, mayors, who represented their respective regions. Pero siyempre, special mention po sa province of Agusan del Sur. Dahil napakaganda. First 24 hours pa lang, panay to the transport, yung libreng sakay po. I think itong nakaraang dalawang taon, pinag-aralan po talaga nila Kong Eddie Bong, nila Gov Santi, yung palaro sa Cebu, yung palaro sa Ilocos Norte, at talagang they sought to improve on everything that they saw. Maraming maraming salamat, mga sir. Saludo po kami sa inyo. Truly, it has been an honor to co-host this palaro with the province of Agusan.
5: Okay, daligid lang mga ka-K5, no? Pinadula ang signal direkta sa kay DepEd Secretary Inang Angara, mga ka-K5. Talagi lang, hulat-hulat-tong tang udyo liwat.
4: Learner athletes, pag sinama na ang coaches, baka umabot po ng 13,000. Napakalaki ang sakripisyo ninyo. Kami nagpapasalamat. Ang training, bago sumikat ang araw, ang pagtutok sa academics, ang pressure galing sa sarili na makasungkit ng medalya. Achievement na po ang makarating dito. Kaya huwag mag-alala sa podium finish at medals. You have already embodied the spirit of Palaro Pambansa. Discipline, teamwork, respect, and resilience. Nagpapasalamat din po tayo sa isa sa pinakamagaling na atleta na na-produce ng ating bansa, si Miss Heidelyn Diaz. Para sa inyo, lagi niyo pong alalahanin na nasa likod ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong barangay, ang inyong komunidad, ang inyong lalawigan, at ang buong DepEd. Ngayon pa lang, saludo po kami sa inyo. You are the next generation of Filipino athletes who will bring great honor and glory to the country. I'd like to introduce our President's video message. At alam niyo po, malapit po sa puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang palakasan o sports. Ang mas malaking budget na nakuha this year para sa palaro mula sa pagbuo ng school sports, katulong ang PSC, ang pag-aayos ng sports facilities. Lahat po yan ay utos ng ating mahal na Pangulo. Hindi ko na po pahabayan pa. Let us hear it from the great man himself for his special video message, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga batang atletang kalahok ng 2026 Palarong Pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Salamat po sa pag-inspire sa ating mga atleta at salamat sa napakaraming tulong para sa ating mga estudyante, para sa ating mga atleta. Ngayon naman po, to deliver the message of the President and officially declare the opening of the Palarong Pambansa, it is an honor to introduce no less than the Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo Jr.
7: Thank you, Saksani. Please. First, I'd like to acknowledge our guest, First Education Secretary Sani Angara, our Agusan del Sur First District Representative, Apelito Basco, Agusan del Sur Second District Representative Adolf Edward Plaza. Good evening. To our Agusan del Sur Provincial Governor Santiago Cane Jr. Philippine Sports Commissioner John Patrick Gregorio, our mayors and governors present tonight, fellow workers in government, and most especially all of the athletes that are here tonight, good evening to everyone. Karangalan ko po na maging kinatawan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 2026 Palarong Pambansa dito sa Caraga Region. Sa gabing ito, atin ipinagdiriwang ang iba't ibang talento at galing ng mga kabataan Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa. Datunghayan po natin kanina ang video message ng Pangulo at ang kanyang magandang balita na incentives para sa mga atleta. Bukod sa video message, naghanda rin po siya ng mensahe sa inyo na akin ibabahagi ngayon. Ngayon taon, 18 rehiyon ang ginakatawan para sa 2026 Palarong Pambansa. Kasama rin sa pagdiriwang na ito ang mga kinatawan ng National Academy of Sports o NAS at Philippine Sports Overseas, hindi lang para sa paligsahan, kundi upang ipagdiwang ang galing, talento at sipag ng mga kabataang Pilipino. Kayo ang mga pinakamagagaling na student athletes sa inyong mga paaralan. Narinig ko na kilala ang Caraga bilang land of the brave and fierce people. At alam kong ipapamalas ang mga katangian ito ng bawat atletang alawag dito, saan man lugar sila nagmula. Ang tema ngayon, natin ngayong taon ay Unlocking the Future Through Sports. Bakit nga ba mahalaga ang sports sa pagpapalago ng ating bansa? Para sa akin, simple lang. Sa sports, hindi lamang lakas ng katawan ang hinuhubog, kundi ang disiplina, teamwork, respeto at tibay ng loob. Pinalalakas natin ang mga school sports clubs sa buong bansa bilang pangunahing daan ng pagkikilahok sa organisadong sports at pisikal na aktibidad sa ating mga paaralan. Namamahagi rin tayo ng sports equipment sa mga paaralan upang mas maayos ang training ng ating mga atleta. Mahigit 6,000 paaralan ang nabigyan ng DepEd ng mga sports supplies at equipment mula 2022 hanggang 2025. Marami pa tayong bibigyan paaralan ngayong taon. Sa pagtutulungan ng DepEd at Philippine Sports Commission or PSC, nabuo ang Grassroots to Gold program upang masuportahan ang mga batang atletang Pilipino mula sa paaralan hanggang sa mas mataas na antas ng paligsahan. Nakikita na natin ang bunga ng mga pagsisikap na ito. Sa pangdaigdigang entablado, pinatunayan ng ating mga mag-aaral na atleta ang kanilang husay at kumpiyansa na magipagsabayan sa mundo. Noong nakaraang ASEAN School Games sa Brunei, nagpakita ng husay ang ating mga mag-aaral na atleta na kapag-uwi sila ng 43 medalya. Ilan sa ating mga atleta ng NAS ay nakipagpaligsahan din sa Asian Youth Games kung saan nagkamit tayo ng medalya sa Taekwondo. Namamayapag din ang ating mga kabataan manlalaro sa table tennis noong 2024 World Table Tennis Youth Contender, habang ang NAS swimming team ay nangibabaw sa Asians Open Schools Invitational Youth Swimming Competitions noong 2024 at 2025. Patunay ang mga ito na kapag sinusuportahan natin ang kabataan Pilipino, kaya nilang makipagsabayan sa mundo. Bago tayo magtapos, pinasasalamatan ko ang DepEd, ang TSC, mga guro, coaches, volunteers, magulang at lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang palarong ito. Sa ating mga kabataan atleta, ito ang hiling ko sa inyo. Mag-enjoy kayo sa paligsahang ito. Ibigay ninyo ang buong puso sa paglalaro. Lumaban ng may dangal at tigalang ang kapwa ninyong atleta. Sa mga mananalo, naway dalhin ninyo ang medalya ng may kababaang loob. Maging inspirasyon ninyo ang pagkakapanalo para sa mga susunod pang laban. Sa mga hindi mananalo sa palarong ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang bawat pagkatalo ay hindi wangas, kundi isang hakbang upang lalo pang tumatag, matuto at magtagumpay. Dalangin ko ang tagumpay ng ating mga atleta. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta, mabuhay ang bagong Pilipinas.

campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News.

0: kina-consider ka na obese.
1: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
0: Hindi lang ganyan carrots.
1: Oo, hindi lang carrots, mga kulturan.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga, babalaan ni mga flowers nga damok probiotic.
0: Mas no. At sila yung intruder, man.
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok pa ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome. Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupunti si nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Same Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
5: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
4: siyam ka mga babay.
5: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itoag psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
4: Bati lang sunlog, no?
5: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang abangod sa gitawag fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
4: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nagaapekto sa serotonin levels.
5: Sulit-sulit na ito na ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
4: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
5: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
4: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
5: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No, agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaya nga isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen nga pain reliever ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami gid, bisita na lang kamus clinic, no, agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidney mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayo sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong, Sir GP. Milk tea, ano, kung ano-ano pa da, no?

0: bangod added sugars, gakosang gituwag, pro-inflammatory. Mm. So, instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So, mintras, tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo, kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituwag PMS. Mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant, ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayanan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituwag PMS or ining gituwag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
1: DTX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
3: Gusto? Skyflakes?
0: Sa lagali, dapat tuntun din niya orange. May antioxidant na mo.
3: Gusto?
0: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
3: That's why palanakit lawas.
0: Palanakit lawas mo, ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise, kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
3: Palanakit, palamanog lawas mo.
0: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
4: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas juda, no, tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men ga fasting per me, layo sa masakit lawig ang kabuhi sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Amalang nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, sir boy.
4: Pwede.
0: Ari pa, sa mga babaeng nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay, palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag aminuria, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaong katamis, no? Palaugtas pagig ka. So nang stressful ka bla. Sila na yang katabo nga may problema sa gitu administration. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
5: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sa 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
3: Ay, kung
0: ano. Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
3: So, kung gusto
0: nga,
3: nyo.
0: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
3: See?
0: Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
5: Ano yung sekreto niya?
3: Mahilig siya tagoay.
0: Once siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
4: DC ako no, DC.
3: 19, ang 8, nag-19 ako no, kay last year 18, plato mo. Uy, ka 19 ah.
5: Kampiyon ni Mag-Pitch.
0: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi isang imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imupanit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
6: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
3: Sa isa ka, adlaw ka pila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot ka mo.
0: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
5: Klinika Dio Fresh.
4: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Ang gapodog nos na ba kamo nos
4: na napas swipe na kamo
5: swipe kamo da
4: nakas
0: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo pang swipe mo
4: mang swipe na kamo
0: swipe sa ilok
4: para ang klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence nami ninyo nga ga apply ka ubra mumut ka, no? Namin niya
0: nga hagas. Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano. I-correct nyo na na.
4: Oh, correct. Hmm.
0: Gamit sa Clinica Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
4: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang ka pa namin kasing imo metabolismo, kapainitin kasing mo lawas, may gahugas, may gatinlo, sing imo cellula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balat yan nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
5: Oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kape nga, DTX Premium.
4: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
5: Stevia.
0: So natural na sugar, natural. Zero calories, kag namigit sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
4: Kulain yan, timplada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Xten.
3: Ay.
4: Ang Xten is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Xten.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige. Ang memories nato importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
4: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga mabal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, gatulo-tulo, lang, ay, dugo ko na itong gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuha ang dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
0: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
3: Oo.
0: Gin blindfold kami.
3: Ay oo no.
0: May sa tubang na may gin ano.
3: Saywardo.
0: Saywardo. Oh, that's it. Galaan ko mo.
3: Di ba kisilinggitan? Gagay.
0: Yung daw mag-workout ako. Kuntun na ano ni sila man. Yung panakit ni ilang braman.
4: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
4: Amunang ipikto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may demensya ka, gamat-amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Min?
0: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amoni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung gandeposit ina mga beta amyloid plaques between neurons ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa?
4: Correct.
0: O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yung nakanami kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigulang ka na. D3 Bio lang na.
5: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag, ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
4: Correct.
5: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, nami ya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bayo, Sir Boy.
4: Kampiyon, no? So, duwa pa lang yung discuss na about nga akakalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques, yung ginambal ni Dr. Amin. Yung ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sa main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dok Ramil.
0: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
4: Grabe mo, kabalumang
0: itabulig. So, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga-torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
4: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
0: Wala na glucose, sir.
4: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
4: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Ng mga brain cells pangtinluanan niya. So dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio. Abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TV. Oy, ang palainom gali D3 bio mas gatalom, ga sharp ang imong brain sa sige nimo inom.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ninyo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Ayon ang paninisis ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. One month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat ka! D3 bio!
11: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabot ka! Pure C! Ang alkaline niya vitamin C!
12: Kailisi si Masa ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may eye blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
10: Pure C! Kag-Santhon Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
3: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
0: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong ito ang metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
5: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa singin na ito ang MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Ay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
13: Unta tatakaon.
5: Si brain mahambal naman na sa atong kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
13: Buhi ng kutsara.
5: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. Correct. So kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kan?
5: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi, no? So kung nakaditribay ko kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
3: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo, imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
3: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
4: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos ang ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3 Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
3: All right. So kumpletohon ang atong mga
0: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
3: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang na. Dapat D3 Bio. BCO. D3 Bio.
3: Laing gid jam kumpleto.
0: Kumpleto.
4: Amo na
0: D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tudanan. Ayaw gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner,
8: dapat
9: sa lawas.
8: Dapat hindi gidya.
9: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
8: kagaya sa atay,
9: atay, no?
8: Kidney.
9: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
10: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3-bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3-bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
8: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3-bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
10: Correct.
8: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3-bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3-bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3-bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihit.
12: Masami ginauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: Mag-DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
13: D3-bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3-bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3-bio.
12: Ang D3-bio.
13: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
13: Yung may D3.
12: Matatas mga butika.
11: May family history ba na kamuos ng diabetes?
12: Mag-DTX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DTX 500 ka na.
11: DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang panubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500. Garantisado,
12: epektibo,
11: aramis mo.
12: DTX 500,
13: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
13: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5
19: News FM.
20: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: X10 Food Superman Man.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayda. Ang energy DTX 500 Masalika DTX 500 E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga Gado. Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyar ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso!
6: Best days are the best music for your ears. My one and only station.
7: K5 Night Drive!
8: Mmm, kampyon!

0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman balat, testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
0: Mas tagtinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
7: Yung may D3.
0: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang ako nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: The music just feels so good. You're on the number one.
12: K5 Night Drive.
11: We got more hits for you, so stay tuned.
10: Campeon.

0: tips just keep on coming. K-5 News FM.
1: 88.7 Compton.
0: The best radio station.
1: Your favorite radio station. More hit music. More fun.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500!
8: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga cellula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
12: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
13: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun dinhalin, guba ang imo cellula kiwala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kiwala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
9: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
8: ay, oh, the more kagabisyo, the more
9: dapat. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
8: Ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
8: Uy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or, Pure C. Protektado ang mga cellula mo. hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, Mighty C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5.
1: K5.
3: News FM. K5.
1: K5.
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: Bedtime secret. Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, wangga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkamamati isubong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Matcheck at check, ha naman kita sa mga kapi. Kahit kung may mga greetings sa request, kamo di na hindi magkalipat, yung isend rin yung mga request, ang hindi magkalipat, kung di ka nagatrong kaso, inom sa DTX, ha? 500, parang hindi ka ma-allergy, kag DTX. 500 kiapon. Wala na si Iban. Magambag ka na aron niya. Mabaka ko isang DTX. Ano nga DTX? Sa pinakanami, DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dito pagkalipatisi na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako Ilongga, hungag. Dako mata. Gamay dulungan. Gamay buho sa ilong. Kundi tigo kay wala agin hawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers natuan. Kasi sa mga friends natuan na nagalawilag-wilagaw subong sa my diversion road. Gilapat-lapat. Halongi ang mga bag. Ha? Ibasin mo kibot kay mobile hagin matit dilyon ang iyong bag. Buot silingo sa matit dilyon mga kakay-five. Gin, kuha. Mabudlay na. Masakit na iba't siyagoan kong ang isa kagabit na dula. Boyfriend mo ganyan madula. Sakit. Ay hanpang bag lang. Sa mga taxi drivers naton nga naga-out of town, halungin nyo ginang inyo wa self, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pasayron nyo hindi na kong magkuha. Na? Kagamay pa sa mga friends naton, na mga pasayro man, halungan maradot ng driver. Ha? At siyempre sila naga-drive. Kag sa mga friends naton nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyo nga kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Obela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, ang Mr. Ko, si man mo? Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa apon niya bana. Ay, ahay. Nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na to, ang nag-abaligya, dira-gali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bungui ko pala sa mga drivers naton yung nagawamati. Kagbawembo talagi, nakadamot nagitsubong sa mga tao na nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sila ay kumadakpan ka mo mahibi lagi ka mo sa sulod sa prisuhan. Kaluoy niyo kabataan, antis nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, ganyan mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, sa magbato, yung ibang bang-bang-banggig ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budlay-budlay git. So, mga friends natin, yung mga alambre, butsilingon mga maalam. Mga friends natin, mga alambre. Kasi mga aton, yung mga friends, yung may mga parentheses, mga parenting yung sa inyo lugar. Mayong gab is inyong mga parenthesis naton. Hello! Good evening, everyone! 2, 3. Grabe, ha? Sa mga ginikanan naton, yung nag-prepare sa ilang mga bayo, sa ilang mga estudyante. Wow! Monday buwas, though. Well, mga gigay-fi, magabalik si Madam Usal. Wow, enjoy yung taning aton niya evening. Kay Sunday edesuan ini. Wow! Only here to your favorite radio stations. number one. Ang pinakabaskog, pinakanami, kang pinakasadyada istasyon, the number one. K5 News FM. Magabalik si Madam Usa.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalaydayin ng allergy.
8: DTX 500
7: masalika. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
16: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
3: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for Men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masalika
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Matatas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
14: K5
13: News FM.
14: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: Bedtime secret.

0: with Madam Usang.
1: Good evening everyone, mga kikifay. Ang bata nga mapisan sa gamay pagdapko timbang. Wow! Good evening everyone sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton. Yes, yeah. Narayan pa, good evening sa imo dira. Sa mga friends naton, yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bong gabilya. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isubo sa aton, damo nagahambal, hambal yun sa akong, nga matamusang may agik man naman, no? Oh, yes, may agik naman, no? Paano mo ba ang madam usang kung agi ang manob? So, sa ilang pagtokturo, okay, tataraak, tataraak, o, diba? Kung lalaki, tokturo, o, medyo may power, pero kung lagi, tataraak, tataraak, ay, bongga, kajip. Ito ka-weird sa atin sa mga na-istoryahan. Kung damo ka, alaw, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ang mga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tulad-dugay mahimulay siya, lambo, no? Well, sa mga friends na po, sa mga dadko kamot, hello, sa mga gadmay kamot, kagputot, hi, bongga. Mga kay-fight na po, kadamo na mga aktividades subang sa syudad sa Iloilo, ah. Dali lang gida kayo manansulod sa booth naton. Inom ka mo galisang DTX Coffee Mix. May kapikara na adetops ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumangali ang friends naton yung nagsapay sa jeep sa Arevalo. Mayong kabi sa inyo natanantanan. Kad sa aton yung mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babahe nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuntuod lang mong kisa, pang bag-uka, nakatilaw sa ginatawad na tuwan niya, insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagin nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Who? Wow! Mga nga babahin, halungan ginatawad na itong self. Kay ibang lalaki, kung feel nila, hag nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga, bagmaayin mo pangabuhi, pamana ka diretso, hindi ka naman tilaw-tilo, kada mo bala subong sa mga edad gama 21, 22, 23, ma-night out, tapos mainom-inom, o diba masuka-suka, pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. O, oh, diba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Umaraw! Di kung ikaw, be, babahe, kag makita asang lalaki nga wala kang kaparespeto. Natuwang, ang lalaki na basi mo, ay, hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So, ikaw mismo nag-create kung paano ka respetohon sa lalaki. Sa mga babahe, natong dadong dumonyo gidna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaya nami. First of all, kung ikaw bala, babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki man ni bala kong kisa sa mga lalaki nga mahilig idya magpindot-pindot. Karmahon, ginaan mo sa pilakadlaw. Hindi porket niya gwapo ka mo. Kaghadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O diba? Ikaw ang babae, learn ka kung paano karespetuhon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo mo mo. Haba din ay wala ako ganun respeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga, pwede ka respetuhon, respetuhon, nagiga, di bala? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa Iloilo, malagaw ka sa mall. Tapos imo nga short bow, lipot-lipot, dumagwa ang imo nga Sara Heronimo. Oh? titunuhon ni sila lalaki eh. Tapos ang disyoksok asang bayo, mabaw, dumagwa ang balaan bukid sa gimaras na may, pas, may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag nga hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka landa, nakita nila na do appropriate mo ng imuha bayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga, subong magagawad kung isa ba, managapangapigagawad sa coffee shop. Ang coffee shop nung pala nabla sa mga gatuon, naga-research, pagdurap mo sila lang chismis, te, gagawad, o may nang PM ni sa akon, madam usang intracto na ang ginahambal mo. Ikadampo sumo sa mabay kung gisa nga, may nubyo na gid. May nubyo na gid ang part, may partner na gid kwaon pa nila. Ano man, basi lang siguro, basi may relasyon na sila, suhuto niya pagid. Amun, aguna na namin ni 3874. Well, mga ka-K5, madamong salamat. Magabalik pa si Madak Usang Ollie here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Good evening, everyone! Hello, hello, hello! Kamusta? Alas 12 na mga kakayfayan. Kinanglan ta na nga magpahuway-huway. Buto pa dasig lang. Do alas 11, so alas 12 na. Do pa dasig lang. Well, Sunday at the Swans on the program. Dugay-dugay Monday na. Sa mga kakayfayan na po, hindi makalipat pa kinap sa Mighty C. Kaman yung makalipat na may kinom sa GTX Coffin Mix. Kag extend food supplement for men sa malalaki na po, no, wala nagatindog ang ilang abiring. Why, bongga? Well, mga kagay-fi, thank you so much sa pagpupod niyo sa ako. And sa inyong madam usang guwas naman, the same time, the same stations, only here, to your feet, at radio stations, the number one, K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray get before magtulog. Para nga, dami. Good night, mwa mwa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: You're my Algae 3.
5: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na.
7: DTX 500.
8: May powerful compound.
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo.
7: Para mismo.
8: DTX 500.
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: Mag-TDX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
7: mabuti ka. Gabalo ba ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: nagsa nga punggod?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika
7: DTX 500.
3: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
3: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
3: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio,
6: ang D3,
3: yung may Visio,
6: ang Visio,
3: yung may D3,
6: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas, tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Glaucoma,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Bacterial conjunctivitis
1: o pink eye,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Eye allergy,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Cataracts,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Ang Eye Care Gold Capsule
2: may arasang lutein,
1: vitamin A,
2: vitamin E,
1: vitamin C,
2: zinc,
1: Kandil Berry Extract.
2: Eye Care Gold Capsule
1: para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon
2: para sa eye health.
1: Mag-inom sang Eye Care Gold.
2: Kaupot
1: ang pagbutang sang Eye Care Drops.
2: Adlaw-adlaw,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw.
4: Klinika Sport Biotics.
3: Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: today, magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow. Ayos,
11: gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Mas tagtinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo
13: kaga kontrolar
5: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Masaligan.
13: Epektibo.
5: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
5: Ang D3 yung
13: may Physio.
5: Ang Physio
13: yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
5: Ang D3. Yung
13: may Physio.
5: Ang Physio.
13: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-energy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ako makabatsyag
2: sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligad,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
8: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
7: masalikan,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
8: yung may VCO.
7: Ang VCO
8: yung may D3.
7: Mga butika
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
8: Yung may D3.
7: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM Angkampyon Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataan Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K-5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid K-5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Matatas mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500 garantisado
7: epektibo
8: aramis
7: mo. TDX 500
8: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha?
8: Masi may diabetes ka na?
7: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado.
8: DTX 500
7: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini. Sang superior antioxidants. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
3: ang alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
3: epektibo.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C!
5: Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang mapanit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Food Superman.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Mas tagtinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sama sami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3
7: nga may Physio.
10: Ang Physio
7: nga may D3.
10: D3 Bio.
7: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM. Philippines.

X500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. O hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow,
11: ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーハンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat
5: sa mga butika.
6: Para sa matinlong na dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlong sa imo atay.
6: Basta tinlong atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaliga DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
2: mabakal mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
15: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor!
1: ang sinaing.
14: Luto na.
1: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasing.
15: Tigalaba.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas na antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: masalika,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
18: yung may PCO.
15: Ang PCO
18: yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
18: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
18: yung may PCO.
15: Ang PCO
18: yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Hello.
1: Mga kautoran, mga kabiyanan, sa tanan na tagpalamati sa aton nga istasyon, K5 News FM Philippines, kag sa tanan mga K5, sa aton mga kapamilya, sa aton mga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Parayon kita sa aton mga palatuntunan, sige hapon ang aton pangabahay nga yara kamo sa maayong kahimtang sa inyong panglawas. Subong man sa inyong pagtuo, kag kabay pa nga nagamarasigon pirmi sa Dios. Importante gid ang pag-alagad sa Dios nga madasigon kita kay malipay ang Dios nga maglantaw sa aton pagbubo sa aton sa tanan nga mga pagpakamaayo nga aton kinahanglan. Amo na nga kamusta kamo tanan sa sini nga tiyon? Padayon kita sa aton nga palatutunan kag kapay pa nga sa gihapon wala gid kamo untak sa inyong nga pangamuyo, sa inyong nga pagtuon sa punong sang Dios kung sako gid man ang aton nga palatutunan makabulig ni siya pagpamati. Kag kung kinala ninyo ang lugang pangapagtuon, pwede man kamo nga mabisitahan sa inyong mga kuluyan. Amo na nga, mga kuturan, makabiyanan, padayon kamo sa pagpamati, kamong tanan kay sa ginasiling na naton rin sa atong ginaliwat, ginabalik-balik, ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa sining na tinion, sa sining na timpo sa kalibutan, amugid lang ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ang Dios gamhanan sa tanan, kaya kita iya ilikaw sa tanan nga mga kabudlayan, sa tanan nga mga lagko nga mga nagkatabo sa kalibutan nga kung disa hindi natin mapatihan nga matabo sa kabuhi. Muna nga ang aton nga kabuhi aras kamot sa Ginoo, ang aton anghel nga dela guardia nagabot sa aton, basta nga kita nakaangot man sa Dios. Muna nga pero may kita din nagapahinomdom kay amuni ang pinaka-importante sa kabuhi natin sa kalibutan. Damo kita priorities, pero ang pinaka-priority amugid ang aton relasyon sa Dios. Muna nga hindi tagid na pagkalipatan. Muna nga pirmin natin na sige manik balik, balik, balik. E kung kamo pirmin nga pumati sa aton nga palatutunan, kada adlaw ara man ni siya, muna nga dumdumunta na siya pirmin kay kung hindi natin marumduman ang Dios kasi siya man malipot sa aton, kung malipat ang Dios sa aton, amo na ang pinakadelikado sa tanan. Muna nga sa sining at yun, sa Japon, kamu, katanan, aton, ginadala sa aton ng mga pangabay kag pangamuyo, nga tani, magmanasigon pirmi sa aton na pag-alagad sa Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa aton ng pagtuon, sa Japon, pangamuyo anay kita, makuturan, mga kabyanan. Dakilang Diyos na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at babae. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po na inyong pinagkaloob ang K5 News in Philippines upang magamit sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita, mga informasyon na kinakailangan sa lipunan. At pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kulangan at mga pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Eming Pinesios. Amen. Sa aton ng pagpadayon subong, sa aton ng pagtuon sa mga pulong sang Diyos makuturan, basahon ta, danin niyo ako. Sa aton ang basa sa Mateo Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kayo sugilanon ni siya samtang si Juan naghimo siya ng ministeryo. May kaangtanan niya sa aton nga pagtuon nga si Kristo wala magakari sa kalibutan para sa mga matarong kundi sa mga makasasala agud maghinulsol. Amo na nga siya panahon ni Apostol Juan bilang siya ang forerunner ni Kristo. Ang butamalon kang forerunner is siya ang nagauna. Siya ang baligin gamit ni Kristo nga instrumento. Agod nga siya ang magpahibalo nga saan di madugay si Kristo mag-abot din sa kalibutan. Amo na nga si Apostol si Juan Bautista ang gingamit nga representative nga magdala sa mensahe. Basahon naton ang Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Sa tatlong mga adlaw, nag-abot si Juan nga manubatiso nga nagawali sa desierto sang Hodya. Nagsiling siya, "Untatin ninyo ang pagpakasala kay ang ginharian sang langit malapit na." Siwa na mo ang tao nga gintumod ni Isaias nga propeta sang magsiling siya. Nagwali sing nambabaskog ang isa ka tao sa disyerto. Amanan ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagagyan. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang apan diri mauturan, hindi ni siya apan ang nabalang apan nga may kabuhay nga no, kundi isa ni siya kaklase sa kahoy sang ila nga carob tree nga muna ang pangalan. Search lang ninyo, ara na siya nga ang ginakaon ni Juan, hindi ni siya apan nga nabalang grasshopper. Ay, may grasshopper nga yung tabig natong nga apan. Manang diri, sa versikulo 5, nagkadto sa iya ang mga tao nga halin sa Jerusalem, halin sa bugos na probinsya sang Hudya, kaghalin sa tanan nga mga lugar sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala, kaginbautisuhan ni Juan sila sa Jordan. Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Parisyo kag mga Sadusyo nga nagpalapit sa iya sa pagpabutiso, nagsiling siya sa ila, mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagasiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaaking sang Diyos nga madali na lang magabot? Pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat nga naghinulsol kamo sang inyo mga sala. Grabe ni. Diri makuturan hasta sa versikulo 8 ang aton ginabasa. Diri mayo ang sugilanon diri tungod kay ginpakilala ni Christ ni Juan Bautista nga siya ang nagauna kay Kristo, bali forerunner. Manang diri dayon samtang nagpalapit ang damo ng mga tao, nagtuad sila sa ilang mga sala, nagkumpisal or naghinulsol, dayon iyagin bautisuhan. Lamang nakita niya ang mga Parisyo. Pagkakita ni Kristo sa mga Parisyo kag mga Sadusyo, muna yung ginambal natin diri nga mga Parisyo kag Sadusyo, kung kisa miguhanay ni sila, pero kung kisa magdibatihanay man, bangon nga ay nagadiferensya ang ilang pag-intindi sa pagkabanhaw. Kaya mga Sadusyo na hindi nagpating ang tao mapatay, may pagkabanhaw. Ang mga Parisyo, impit ang ilang pagtuo nga ang tao kung mapatay, may aragin pagkabanhaw. Muna nga, basta mabatihan nila na dibatihanay gina sila. Pero sa pihak naman ng party, umigyuhan na sila kay parehas man sila mga tumuro tani sa doktrina sa mga Hudyo. Karon nga ang bugat diri ang mga pulong nga ginmitlang ni Apostol, rather ni Juan Bautista, sa mga Parisyo kag mga Sadusyo. Kay ang mga Sadusyo kag ang mga Parisyo, grabe sila ka mga hipokrito. Olo iman ang gabong at man gamiton, pero kung inibasahon ang Matthew Kapitulo 23, diri ninyo makita kung inyo lang taon ang Kapitulo 23, nagsiling diri ang aton mabasa, siling ni Kristo, si Kristo diri ha. Dayon si Jesus naghambal sa madamo nga mga tao kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunlo sang kasuguan kag ang mga Parisyo, amo ang may otoridad sa pagsaysay sa ang kasuguan ni Moses. Gani tumana kag sunda ninyo ang tanan nga ginasiling nila sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sang ila mga ginahimo tungod kay wala nila ginabutang sa buhat ang ila ginawali. Ang butsilingon, maayo lang sila magwali pero wala man sila magtuman. Manang ginhatagan nila ang mga tao sang madamo nga mga katungdanan nga mabudlay tumanon, pero wala man gani sila mismo nagahimo sang bisan jutay lang nga butang sa pagbulig agud tumanon ini nga mga katungdanan. Sa versikulo 5 ni sa Kapitulo 23, Kapitulo sa Mateo Kapitulo 23, mga versikulo 1 hatta sa versikulo 4. Sa 5, ang tanan nila nga ginahimo pagkita-kita lang sa mga tao, tanawa kung daw ano kadalagko ang mga suludlan sang mga dinalan sang kasulatan nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon nga kag malaba ang mga sidsid sang ilabayo. Luyag nila ang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon kag sa nahuna nga mga pulungkuan sa mga sinaguga. Luyag nila nga abi-abihon nga may pagtahod sa mga tindahan kag luyag nila tawgon sang mga tao o luyag sila nga tawgon sang mga tao nga manunudlo. Pero hindi dapat magpatawag kamo nga manunudlo tungod kay kamutanan magulutod kag isa lamang ang inyong manunudlo. Amo na nga damo diri mara mga kauturan bisan inyo basahon hasta sa katapusan nga mga bersikulo 3 kapitulo 23 sa Mateo nga mga pulong ni Kristo nga daw kabugat nga pamatian kun ano gid ang iyang pagpakamalaot bangod sa pagkasalimpapaw or sa pagkahipokrito sa mga parisyo kag mga eskriba nga nga dinitoryahan tani kay amo ni ang masubo-subo nga kamatuoran sa aton nga tinion nga man ang mga parisyo kag mga sadusyo nagdugok sa pagpabutiso kay Juan yadtong bala sing kahadlok nga manugwali si Juan walay kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong naghambal sa ila kamo nga kaliwatan sang mga manog sino ang nagapaandam sa inyo nga makapalagyo sa kaakig nga magaabot nga nga kaakig man nga nga daway man sila kapatawaran kay si Kristo mismo kag si Juan propeta man si Juan si Kristo Ginoo man o Dios man nakabalo sa ila sitwasyon nga sa ila tigipusoon hambal ni Kristo mayo lang sila maghambal hindi man sila magtuman kinapatuman nila ang mga miyembro sang simbahan sang dalagko nga mga pagsurundan nga daw bunlay tumanon pero sila sa kagalingon bisan gamay na lang wala man sila magtuman. Amo na nga delikado katama sa ato nga tiempo subong may ara nga amo na nga klase sa mga pangulo mga leader sa simbahan kay hindi gid maayo. Hindi gid maayo. Muna nga why gid si Juan kahadlok sa pagamal sa ila nga ginambalan sila nga kaliwatan sang manhog. Dayon gani nambal ni Apostol Juan sa bersikulo 8 sa kapitulo 3 gani magdala kamo sang bunga sa pag bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Amo man ni ang bunga. Ang bunga sa paghinulsol amo ang pagtuman. Kung matuman ta ang kamatuoran, matuman ta ang kasuguan, matuman ta ang mga pagsulundan ginambal ni Kristo nga dapat imuon sa isa ka Kristiyano ay hindi amo na nga mangintod tuod ng Kristiyano. Kaya mo nang ginbasa natin dito sa versikulo 31 sa kapitulo 8 man sang 1. Ngambal ni Kristo kung kamu nagatuman sa tanan ko nga ginatudlo sa inyo sa pagkamatuod gin nga kamu akon mga gintutunan. Amo na nga ang bunga dira amo ang pagtuman. Amo na nga kung kita nagasiling or nagahambal, nagapanudlo, mayo lang kita nagapanudlo pero wala kita nagatuman, kaangay kita sa mga parisyo kag mga eskriba nga ginpakamalaot ni Kristo. Amo na kadelikado. Amo na nga ining mga taong hindi takos, bali ni Apostol Auraga ni Juan Bautista, nga mga naghimo sila mga rason pagpalapit kay Juan. Mga tao sila, o sila mga tao nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga binog mga buhat. Apang wala sila sing ila matuod nga ginahimo. Puno sang bugal kag ambisyon, hindi sila magpangalagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagulingon kag sa pagpabakod sang ila anay nga mga tao. Anay sa mga tao. Nagkaris sila sa pagbaton sang bunyag sa kamot ni Juan agon mas maayo pa nga matuman nila ining mga butang. Ginbasin ni Juan ang ilang mga rason, ginagbinag ni Juan, kaginsugata sila sang kinahanglanon nga pamangkot. Sino bala ang nagpaandam sa inyo nga makapalagyo gikan sa kaaking nga mag-aabot? Kung nabatian sila ang tingog sang Dios, nabatian nila nga naghambal sa ila mga kuntani, naghatag sila sing pamatuod sang pareho sa patubas sing bunga nga nagakabagay sa Panginoon Sol. Wala sing kanta sa isa ka bunga nga nakita. Nabatian sila o nabatian nila ang paandam sumong. Tingog lamang sa tao. Sila nawili. Nawili sila sa gahong kagkaisog nga gingamit ni Juan sa paghambal. Apang Espiritu sang Diyos wala magdala sang konduksyon sa ila mga ulay kag bilang patuod nga resulta, magdala sang bunga sa pagbasa mawalay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pamatuod sang ginhimo. Pagpakita sa ilang pagpakita kani nila nga sila matuod gin nga na converter. Amo to nga nakita man ni Juan Bautista ang matuod-tuod nila nga kahimtang nga hindi sila nagpalapit lang nga magpautismo pero hindi man sila konvertido. Amo to nga naka nabatian nila ang pulong nga kinahambal ni Juan Bautista nga bungat nga hindi sila gihapon makapalagyo sa kaakig sang Diyos sa palabuton. Muna nga kung wala nabag-o paagi sa gahong sang balaan ng Espiritu, walay kapuslanan. Muna nga luyang ni Juan Tani nga mahampan nila nga sila makaintindi sa seremonya, makaintindi sa pagkari ni Kristo, batono nila, pero nakita ni Juan Bautista nga sila mga sa ginasiling naton hipokrito nga termin nila ginakontra si Kristo. Muna nga hindi nalipay si Juan nga Bautista samtang naglantaw sa ila, kundi gin gamitan pa sila sa mga pulong nga sila daw mga kaliwatan sang manog. Terrible, no? Now, ang pagsabdong sang manlagna na aplikar sa madamo sa atong adlaw, atong balang kadlawan sumo, hindi ha? Mapamatukan sang bisan kag makapakumbinsi sa mga argumento nga nagasakdag sang bisan diin. Apang ginabaton nila ini sing resulta sa tawhanon nga pangatarungan sang sa Diyos noon nga bunga. Kaysa subong tutuod lang damo mga tao nga ginatunan nila muna ang debate sistema. Amo ang pagpagdebate kaangay sa panahon ni Kristo sang una, permis sila nga daw ginadebate sa mga parisyo kag iskriba. Permis nila gipangitaan, permis ang hindi amo pangitaan sala. Nga man ang mga parisyo kag iskriba nagahimo sila sa mga damo nga pagsulundan, pero hindi man sila gani nagatuman. Amo nang sa aton nga tiempo subong, amo nang makita naton nga debatehanay sa diin. Debatehanay sa YouTube, makita nimo, debatehanay sa publiko, sa plaza, damo sa radyo, nga man. Pero kung istoryahon ang kabuhi sa pagpakabalaan, wala nila himua, wala ginatudlo. Amo nang namangin aplikado sa aton nga matinyong subong ang ginahimo ni Juan nga Bautista. Nga man, kay wala nila, kay wala sila sing matuod sang ila subong nga pagpakilala sa sala dito sa mga makasala. Wala sila magatudlo sing matuod nga pagkabang-o. Apang kaangay sa mga presyo, nagbatyag sila sa isa kadako nga pagpanubok para sa ila na pagbaton sang kung ano ang ilang ginahimo. Muna nga, nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhuyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sa mga manog, mga anak sa isa ka malauton. Ang amo nga mga tao yara sa tunga naton, wala na makita. Tapos wala man ginasuspitsahan, pero nakita na sa Ginoo nga ara na sila. Nagalagad sila sa kausa ni sang kaaway sang Diyos nga mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kaya ang naulihin, wala nagatago sang iya matuon nga kinaiya. nagapakita sila kung ano sila. Manang ang Diyos ng kinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paghinulso. Kung wala ina ng bunga, ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing pulos. Ang ginasiling naton diri nga, bunga sa paghinulso. Ang bunga, amo na nga makita nga ikaw nagakabuhi suno sa imong ginawali. Ikaw nagakabuhi suno sa imong ginatudlo. Kung ang tudlo ka sa amo na kinahanglan makita sa kabuhi, kaangay sa ginhimo ni Kristo. Ang tanan nga ginhimo ni Kristo, ang tanan nga ginatudlo ni Kristo, ginpakita niya paagi sa iyang pagkabuhi. Kaysa magatudlo kita pero wala kita magakabuhi, muna dako na nga sampal sa aton. Dako na nga sampal sa aton. Muna nga, si Kristo nagatinguha nga makakita man sa bunga sa panghinulso nga nagakabagay na ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumulo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya mga sa iya ngalan. Hindi kamo gunahuna nga magsiling sa inyo kagulingon si Abraham ang amon amay. Kamo may pagtuo sang mga parisyo sang una. Kay tinling ni Kristo nagasiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Bata basa ta na dito sa kapitulo 8 bersikulo 33-34 hasta sa unahan sa kapitulo 8 sa Juan. Ang Dios wala nagasandig sa mga tao nga wala nang magbag-o sa di pusoon kagabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaroon ang wasay yara na si gamot sa mga kahoy. Gani ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pag pulodon kag idapong sang kalayo. So, manamana ang ginhabal ni Kristo sa Mateo 3. Ang mga nagadayaw sa ministro samtang nga patumbayaan nila ang mga buhat sa pagkamatarong. Naghatag sila sing hindi masaypan nga pamatuod nga sila na converter sa ministro kag hindi sa Dios. Sa aton subong may mga tao na converter sa ministro pero hindi sa Dios. Amo na gani nga importante ang isa ka ministro, isa ka pastor, isa ka manunudlo dapat nagatudlo siya nga suno sa gitudlo sa Dios, ka instrumento mo lang siya sa Dios. Ang importante sa isa ka manunudlo nagatudlo siya sa nagasugo sa iya. Sino nga sugo? Ang Diyos. Amo na kung nagakabig siya nga sugo siya sang Diyos. Siya ministro sang Diyos. Alagad sang Diyos. Siya magapanudlo, suno sang ginatudlo sang Diyos. Kagang niya ginatudlo, iya magin kabuhi. Agon nga, mapakita nga ang kaangay ginstani sa isa ka bunga nga makita ang bunga sa pag-inosol. Importante na siya katama. Manatingog bala ini sang balaan ng Espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala ng Dios. Ang bunga ginpatubas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. O si wala sing pangguwa nga mga dagway nga makahimo sa aton nga matinlo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan sang mga tao nga makagulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagbangko mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may isa ka bintilador sa yakamot daw nigo bala na ginagamit kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog sa palabuton nga adlaw. May baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagalagad sa Dios kag sang iya wala nagalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan nga mga anak sa Dios. Ang mga pagbinaisay, ang mga paglalisanay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sang mga sulundan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga mga panindugan sang sa ginakuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. manang kinalan sang Ginoo, manang makuturan, magabianan, importante katama ang ginkilan sang Ginoo nga ang tao hindi lang interesado kundi na converter. Ang mga manugbantay nga nagabantay sa makalang, subong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banasang paghidait kag pagkabalaan. Kaya nga man, ang ginkilan sang Ginoo ang mga ang iakatawa, tauhan mangin balaan. So, noong sa atong mabasa, ginkilan sang Ginoo, kumasahon natin ang 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 14, hasta 16, ang tanan nga gintawag sang Ginoo, luyag ni Kristo nga makit-an sila nga balaan. Naman, kay ang nagtawag sila balaan. Naman yung katapusan ta nga basahon nga versikulo, nga pertika importante sa tanan nga balaan nga nagakabuhi sa mga pulong sang Dios. Ang 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 14, hasta sa 16, ang balderi, magmasinlundon kamo sa Dios, kag indi magpadadala sa mga kailibgon nga nagagahom sa tuanay sa inyo, sang wala pa kamo makakilala sa Dios. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subong nga ang Dios nga nagtawag sa inyo balaan. Kaya ang kasulatan ng siling, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Ambal sang Dios. Samana nga makutoran, importante katama sa kabuhi sang isa ka Kristiyano nga makit-an nga ang pagpakabalaan sang Ginoo sa tao. Kaya ang Dios man ang magbalaan sang tao. Pero mamangin balaan ang tao basta willing siya nga musurrender sa Dios. Lamang ang aton tiempo natapos naman, aton tapuson anay sa buong pangamuyon. Mapagpalat, mabagi namin Panginoong Diyos. Muli kaming dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay-tubay. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa pag-usa sa amin. Maraming salamat sa banal na mga salita naming napakinggan. Nawa, ito'y maging gabay at palaala sa pag-usa sa amin. Wala doon sa mga ngaral at sa mga sakop ninyo sa inyong bayan sa buong mundo. At patawarin mo lamang kami. Lahat may magkulang. Pagkasalamat sa inyo. Pagbalain mo lamang ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at din ng CEO Ro Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and addiction. At patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkasalamat sa inyo. Ito yung samutiling sa pagitan ng katamis sa pangalan ng Ibn Jesus. Amen.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gri-carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kiningin tayon ang ako nulo.
3: Salang solusyon. Hindi magkaon, balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Listening nga, mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
4: Mas
3: ano yung interior body?
0: Maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang Ampalaya Extract. Gibugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ng pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa roon nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dok, sa aming Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Dok Ramil.
7: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dok Ramil, about fasting.
7: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay. Sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong nga epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
7: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang kakatabo, Dok Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
7: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
4: Uh-huh.
7: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
7: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ini gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
4: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
7: So may benepisyo.
4: 16 mga, hours.
7: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali, mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
4: Oh. All right. So sige, magfasting ha kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500. Kada mo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 da. Basta may nagkapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Benepisyo.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
7: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. Oh,
4: tat.
7: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag Mighty C, Doksam.
9: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang action sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat cagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
4: Wow.
10: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
7: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig din ni sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine indi kaya makalbo, tapos punggod mo, kagadamo bata mo.
4: Ay!
7: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din na ba gawa panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milig siya taguay.
7: Once ka panago siya trabaho, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy.
4: DC kuno DC. 19 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19 ah.
9: Ah, kampyon ni
7: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo kadlang adlaw, no?
4: Basic.
11: Oh, maligo kay basic gina.
7: Pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw adlaw using the correct soap. DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatiyaman. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka.

0: Alternativo Medicine and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
3: Klinika Dio Fresh.
2: Klinika Dio Fresh.
4: Maligo anay.
3: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo anay.
2: Kati, makapi na kita.
3: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito. Ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog na antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why very healthy ang lawas mo, kung duangan po isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbes, Rubio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
2: Okay. Sige. Ano to?
3: O, tige. Ang paborito yan
2: ni... Initay niyo ka, Chan?
3: Initay niyo
2: na?
3: Ay, doon na kape. Pero siya, bal ni engineer.
5: Walang mapasahe.
6: Ang sekreto ni engineer.
2: Lain niya pa init engineer.
3: Lain niya pinit-init engineer.
2: Pamasage.
3: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellular na ami man ang paghimo sang basura sang imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa, mayo magrado.
4: Tubero pa.
3: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
2: Try nyo ha, try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta. Talk
3: ni Doc! Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabala natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
3: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gidman ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
6: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, la Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. What? Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus

0: sinatake niya gali Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sa platelets sa aton nga bone marrow, no? Mm-hmm. So may mga dinggin nubo na ang ilang nga platelet mga kauturan, no? So agad nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Mm-hmm. Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio Sir Boy.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang kontlagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung gusto na lakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo nagahouse sang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
2: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. Saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang patyo niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
1: Ginapatay man. Pati mga infected na platelet, ginapatay man sa monolaurin.
2: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain.
3: Wala.
2: Pero kung D3 bio,
1: may anak sila.
2: May monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
1: ga surot,
2: ga naog,
1: naog lang.
2: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid ya nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kay nga man, aside nga gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
2: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
4: D3 bio, problema sa pangaso, hinanap, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. At D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw, D3 bio. D3 bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sana makuha ang kito sa D3 bio, na isa kasahe, nga brain food, kag gandinuman sa atong uto. Nga gandami ang memorya. Mag-D3 bio at lawagaw.
5: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag- klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad ng St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka ditribayo, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo.
0: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makargas ang insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton yung mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre ang timbang mo, insakto lang. So malikawan mo gid ang sakit nga, diabetes, kung naka-ditribayo ka kadali.
2: Correct.
6: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok na fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-haganon, may more rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung gatay ka ditribayo, along with your low-carb diet, nakugid lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag ini isang good source of energy. That's why, bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
2: Sir Boy?
1: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gajitribayo ka lang.
2: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakatos mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakatos mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan aga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan aga panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gin. gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, last 4:37 sa agang oras. Gadulong sa Tuskalwan, sang Mighty C. Mighty C, ginpabasko ng alkaline niya, vitamin C.
6: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5, Ray Umanay. Para sa Balitang K5 sa Umaga.
7: Balita K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga mga ka-K-Pod! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome na sa aton sinibanwa nga pagpangalaga diri sa balitang K-Pod sa umaga! Sa inyo kinahanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tagsa kaaga. Ako naman si ka-K-Pod Reyes Peha Umalay! Isa ka mauranon nga aga sa aton sini mga pinalangga ka mga tagpulamati! Kagabubo ang uran kagabi sa aton sini nga mga ka-K-Pod, i-check ta nga aton linya sa pag-asa. Kung ano ining pagulan-ulan nga aton sini nga nabatsagan kagabi. No, sa aton sini nga mga ka-K-Pod kagati, mayo ganin na kay nag-uran. Ay nabuin-buin na ng init sa kalibutan sa aton sini nga mga ka-K-Pod. Sa aton sini nga mga kultura, ano'y arasang ginapaabot kita mga ka-K-Pod nga LPA o kon low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Atun sa ni mga pinalangga nga mga taga palamati. Kag may ara ini sang medium chance nga mangin na isa ka tropical depression. Alas 4:42 aga. Waon ta ang update sini subong aga mga ka-K-Pod sa pag-asa sa aton sini nga mga kuturan. Kung ano ang pinaka-latest nga lakat sang panahon. Suno sa pag-asa, may medium chance ini no nga maging isa ka tropical depression within 24 hours. Kag posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Amo ini sa mga ka-K-Pod nga tiyang aton sini nga tiempo subong. Sa aton sini nga mga ka-K-Pod, babatsagan aton ang pag-ulan-ulan no. Sa aton sini nga mga kuturan, naka-standby sa linya si Engineer Purge Ruben sang DOSD Pag-asa Iloilo. Good morning, Engineer Purge. Welcome sa balitang K-Pod sa umaga. Kaupod mo si ka-K-Pod Reyes Peha Umalay.
1: Yes sir, mayong aga sa mga pagsalamati. Para sa subong na May 25, 2020. Late analysis na to, ang low pressure area na ginamonitor na to, yung natrap or extension, nag-apito sa Mindanao. Ito naman dali sa Western Visayas, at least territory where may posibilidad sa mga pag-aralulan, pag-aralulan sa nag-uob, nag-aralulan sa lokasyon. Inatuntog sa sarangan hangin, alin sa aming sarangan, ang ibabaw sa Western Visayas, sa diin makakalay ito sa sarangan at ang mga pagdalod sa Pilipinas. At ang temperatura, yara sa 25-35 degrees centigrado, maximum heat index forecast, posibleng maglabo sa 45 degrees centigrado. At ang aglaw na maputla, alas 5:25 ng aga, ang masusod yun, alas 6:00 ng hapon. Ang muna ito, latest weather update, first to be, madamog ito,
0: sir. Sir Purge, good morning. Liwat, no? Kagabi, nakabatsyag kita sa nga mamunog kapag-uran diri sa syudad sa nga Iloilo kag sa pila ka parte sa mga kabanuhanan sa probinsya. Ining pag-uran-uran nga ni ka Engineer Purge, inidala sa nga hagna nga pagsulod sa sining low pressure area sa Philippine Area of Responsibility, Sir Purge?
1: Actually, sa mga pulang-ulan na nabatsala na ito niya, it's more on localized thunderstorms. Ang ining LPA graphic po yan, Mindanao pala.
0: Okay. So, more on localized thunderstorms. Pero tinga mo ito kabaskog kagabing uran, Sir Rao?
1: Yes, kay mga sa mga thunderstorms daan, so basta sa thunderstorms daan, mga usually mga 1 to 2 hour duration, siya kung damo, and dako. So, dako, ito sabi nga thunderstorm kagabi.
0: Okay. Sige, sir. Ang aton nga temperatura sa heat index naton, sir, so far sa inyo monitoring sa sulod sa isa ka semana, anong pinakamataas nga na record naton diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo?
1: Usually sir, 44 or 45 sir.
0: Sa diin isa nga area sir?
1: Iloilo City kag Dumangas.
0: Iloilo City kag Dumangas. Sige, salamat gid Sir Purge Biron na live dira sa may DOSD Pag-asa Iloilo.
1: Sir, thank you gid for subbing lot sir. Madam, salamat ug maayong alas na.
0: Alas 4:46 ang oras ato sa nga pagpangalagad na batian si Sir Fred sa Ruben sang DOSD Pag-asa mga ka-K5 localized thunderstorm ang nagatuga mga ka-K5 sang sining pagulan-ulan sa pila naton sini ka mga kabaruhanan ilabi na gid sa siyudad sing Iloilo kagabi no. Grabe ang pagbubo sang uran sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati. Ang oras gandulong din sa Toskalwan sang Clinica DTX Coffee Mix nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang kapi nga kampiyon ni Dr. Amil Itang Uy nga saragin makabulig sa aton sining kayong lawas ang Clinica DTX Coffee Mix. Ingani pangapi na kamuda sa aton sining mga ka-K5 aga pa. Morning good sa mga pinalangga naton nga mga tag-promati. I-like, i-follow, i-share ang aton sining Facebook Live mga ka-K5 para mas madamo pag-iid nga mga kultura naton around the world ang makapamati diri sa aton sining pagpangalagad. Good morning man sa aton sining mga vendors sa nakilalain mga merkado publiko sa mga siyudad kag probinsya sa Iloilo ilabinagid sa may banwa sang Pototan. Sa aton sini nga mga KISS K-Pab Iloilo Solid Supporters Fans Club International 1 and 2 sa mga overseas Filipino workers abroad nagatamyaw ka nagapatamyaw ka nagalupod sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K-Pab sa umaga pinagi sa aton sini mga social media platforms sa Facebook, TikTok kag YouTube channel naton. I-like, i-follow, share para anywhere in the world, basta may internet connection mga ka-K5, makaupod gid sa aton sa nibanwa nga pagpangalaga. Alas 4:47 oras sa diri sa balitang K5 sa umaga. Ipaunta na ang mga napanindahan ni ka-K5 Alira Apin aga pa. Kaya sining menu for today. Diri lang sa aton sining yum yum yum yum in the morning. Kumusta kamo tanan dira mga ka-K5 nakapangumpra nakapang panindahan na kamo? Anong mga putahe kag mga palamahon tada subuga aga? Anong mga lulutuon tada subuga aga? Aras ka K-5 Alira apin sa aton sininga linya ka K-5 Alira sa report. Go ahead.
2: K-5 Ray ang aton subunga menu for today. Hindi lang sudan, no, kundi sumsuman pa. Kahapon K-5 Ray nagselebrar kita sang fiesta no, sa distrito sang Lapas kagbaw. Kuan gid ini no, sampat gid ini nga nangin sumsuman sang mga taga dito sa amon. Ang aton sa mga menu for today, amo ang fried garlic ribs. So para sa aton nga fried garlic ribs, no, of course kinahanglan naton sang baboy. Pero diriya sa aton nga subong nga menu K5 Ray, ang aton nga special cut no nga pagbaklo amo ang paras ukon ang ribs sang baboy K5 Ray. So sa aton nga pork no kun baboy, ini ang nagapresyo sang 350 per kilo. And then kinahanglan man naton sang baking soda no. Ang baking soda naton pwede kita ya makabakalya sang sagamay na yang pouch no which is 20 pesos. And then kinahanglan man naton sang garlic. Since fried garlic ribs ini K5 Ray kinahanglan naton sang madamo nga garlic no. Approximately mga tunga sa kilo akong isa ka kilo ang inyong pagalutuon nga ribs. So ang tunga sa kilo sang aton nga garlic no mga K5 nga presyo sang 60 pesos o kung ang isaya ka kilo ang nagapresyo sang 120 pesos. Kinahanglan man naton sang ginger pampadula sang lansa mga K5. So sa ginger naton kinahanglan lang naton sang ginger nga 30 pesos no, pero ang kilo sang ginger ya subong mga K5 ang nagapresyo sang 120 per kilo. And kinahanglan man naton sang spring onions. Sa spring onions naton mga K5 pwede kita ya makabakalya sang tag 50 pesos lang ang spring onions no. And then kinahanglan man naton sang salt and pepper. Sa salt and pepper makabakal kita ya sang tagpulo kapisos mga K5 nga nakaripak na inabalaya nga salt and pepper. And kinahanglan man naton sang oyster sauce. Sa oyster sauce naton mga K5 ang sachet sina mga K5 ang nagapresyo sang 23 pesos pero ina ang depende sa brand nga inyo nga baklon. And then kinahanglan man naton sang soy sauce no. Sa soy sauce naton mga K5 ang pouch sina no ang nagapresyo sang 15 pesos no. And then kinahanglan man naton sang itlog kag cornstarch. Sa itlog naton mga K5 depende ina sa kadakuo no. Apang ang large size mga K5 ang nagapresyo sang 10 ka peso per piece sang itlog. And nakinahanglaman natin sang cornstarch. Ang cornstarch natin mga K5 ang presyo sang 30 pesos. Inaiya ang nakaripak na inaiya mga ka-K5. And then of course, for frying, no, kay tayo syempre fried garlic ribs. Gani, kinahanglan natin sang matika. Ang matika subong mga K5 ang nagapresyo sang 120 per kilo na. So sa total nga 728 pesos, no, makaluto na kita ya sang hindi lang pang sudan kundi pang sumsuman pa nga fried pork rib, fried garlic ribs. So para naman mga K5 sa aton nga cooking procedure, no, of course una kinahanglan naton nga limpyuhan ang aton nga pork ribs gamit ang baking soda. So once malimpyuhan na ina nato, no, kinahanglan naton magchop finely sang garlic kag ginger kag of course ang aton nga spring onions. Pero kung may blender kamo ya mga K5, mas manami kung i-blender nyo ini ang inyong garlic, ginger kag ang inyo nga spring onions. Pero kung wala, okay lang man ina mga K5, pwede nyo gid na i-chop nga finely lang. And then after sina mga K5, ibutang nyo na sa inyo nga pork ribs ang inyo nga ginpang slice to nga mga panakot, no, and then add some oyster sauce. Of course kinahanglan man naton for seasoning sang salt and pepper, and of course ang aton nga soy sauce. After sina mga K5, kinahanglan nyo gid niya nga i-marinate ya, no, para at least magsalupsop ba lang inyo nga mga marinade. After sina mga K5, kung na marinate nyo na, no, for at least 1 hour o kung mas malawig pa, no, pwede nyo na idugang sa inyong mixture, no, ang cornstarch. And then after sina mga K5, dapat ang cornstarch ninyo ma-coat gid sina bala, no, ang tanan nga ribs para at least magprito kita, crispy na, no, ang outcome niya sina. Of course para naman sa aton nga pagprito mga K5, kinahanglan diri sang first frying kag second frying mga K5. So sa first frying naton mga K5, medium heat kita anay, no, painito naton ang aton nga mantika into medium heat, no, and then dira na naton ibutang ang aton nga mga ribs nga nakot sang cornstarch, and then iprituhon nyo lang ina mga K5, no, kaga hindi nyo gyud pagpabay-an ang inyong ribs mga K5 nga masunog, kay syempre ang mixture ninyo may mga ahos kag ahos kag luy, ano, madasig na sila ya maano masunog, no, dapat ang katamtaman lang mga K5 nga mangin golden brown ang outcome sang inyong nga ribs. After sina mga K5, kung na golden brown na kamo sa first frying ninyo, no, pwede nyo na ina i-set aside anay. And then sa second frying nyo mga K5, kinahanglan ang inyong mantika is ara na sa high heat. Para at least kung i-second fry nyo na, no, amo na ibutang nyo na ang inyo ribs liwat, no, nga na first fry, at least ang outcome niya sina is very crispy na gid. So amo na sa second frying naton mga K5, high heat nga matika, no, painito naton, and then ibutang na naton ang aton nga ribs, no, nga na golden brown nga daan. And then after sinahulaton lang ninyo until mag crispy na gid ina o kun magkaging na gid, no, and then pwede nyo na ina i-serve and enjoy with inyo nga sinamak nga vinegar. So amo na mga ka-K5 nga champion gid ini, no, pang sumsuman, kay ti syempre kita ya nga mga Pilipino ya basta gani mga makahang, basta gani mga crispy, no, kasami naton ginasumsuman ni na naton sa aton nga mga ilimnan.
0: Okay, ang imo nga menu for today is
2: fried garlic ribs,
0: mm, no, sa aton sini nga mga KK5, no. So pwede pang sudan, pwede pang sumsuman, pwede pang tawag ni abrigya, no. Sa aton sini nga mga KK5, no. So ang pork ribs niti tawag ni ang dapat ano ni, no, timprano pa magpadala sini kay permiga ka ubos ni
2: special sa, cut gid ini kay five ray mo
0: mga bakal sini kay ti gina serve nila sa mga restaurant pala, no,
2: back ribs,
0: back ribs, baby back ribs, mga manabla, no,
2: barbecue,
0: no, sa aton sini nga mga KK5. Sige, so amo ni ang menu for today ni KK5 balira apin ang crispy pork ribs, no, pwede spicy, pwede nga hindi, no, sa aton sini nga mga KK5. Wala na damo sang panakot ba, pritohon lang, no.
2: Oh, pero ang kwan nga sina is dapat manalupsop gid, no, ang garlic flavor.
0: Oh, ang mga pag-marinate siya ni, no?
2: Mm.
0: Kampiyon dapat sa ito siya ni mga kag-K5, no? Sige, good morning kid. Sir Alex Sasabo, Mamling Ilumba, Duwin Bolivar, Conuela, nagpamating kid sa ito sa pagpangalagad sa bungaga diri sa balitang K5 sa umaga. Las 4:55 ang oras mga ka-K5. Good morning kid sa inyong tanana sa mga nagatutok kag pamati sa yum yum yum in the morning naton sa bungaga. Salamat kid ka-K5, alirapin sa menu for today.
2: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo, inisi ka K5, alirang inyo kusinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum!

0: Oras mga ka-K5, alas 4:56 sa aga. Sa ato sa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Diretso kita sa mga balantayan, kaglabing talagang pang donaton sa nga mga balita subong aga sa adlaw sang Lunes, Mayo 25, 2026. May 25, 2026 kita sa karon sa aton sini nga mga ka K5, sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga nagapanguna nga mga balita, ang Mina Municipal Police Station ginahitso na ang mga dokumento agud ma-file ang kaso nga homicide ato kay Joel Lego nga suspect nga nagbuno sa patay kay Elmer Baldomer. Kaso naman nga murder kag frustrated homicide ang iga-file nga kaso sa Anilaw MPS. Batok naman sa duha ka mga suspetsado nga nagpangtiro patay sa banwa naman sa Anilaw. Sa dugang nga mga kabalita, karon ko naton ang update sa Palarong Pambansa 2026 live sa Agusan del Sur. Kahapon nga adlaw formal na nga gimbuksan ang pambansang palaro 2026. Hubon palayag sang Buena Vista Guimaras kampion sa cultural competition sa Manggahan Festival 2026. Mga minor de edad nga nagkinagamo sa tunga sang dalan sa distrito sang Madurayao. Wala ma-record sa kapulisan. Driver sang motorsiklo patay matapos mabunggo sa kasuwalang sininga counter truck sa banwa sang Batad. Kag SK Funds ginakolateral sa personal nga utang ni Chairman SK Chairman sang Rizal Palapala 2 City Proper. Ini ang santo mga kakipaib sa report na ginasumite sa Office sang Commission on Audit kag Ombudsman. Sa aton sining mga kakipaib sa mga kaupod sining mga SK officials dira sa may Rizal Palapala 2 City Proper. Ibaloon ta na karon sa report ni kakipaib Aaron Repoyo. Sa aton sining mga kakipaib sa mga pinarangga naton nga mga taga Palamati. Oras, alas 4:59. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso.
7: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
8: Oras, mga ka-K5 na 5-9, sa ito sinigang pagpangalagad. Welcome back sa Balitang K5 sa Umaga. Kao po Diyos Gapon, si ka-K5, Ray Espeha Umalay. Sa mga ka-K5 na ito, di magkalipat na magtumano, ginom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itangoy. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, di antiviral and antibacterial specialist, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang Mighty C, the alkaline-based ka vitamin C, DTX 500, mga ka-K5, the superior antioxidants nga suplemento para sa diabetes kag hypertension. Pag-inom sa klinika DTX 500, mga ka-K5, may ampalaya kag di sugar-sugar cane extract, parisan mo sa Mighty C, the alkaline-based ka vitamin C. Mabakalini sa klinika di alternatibo ni Dr. Amil Itangoy. Sa ginapamtang sa nakrelain naton sa nga mga branch sa Haro, Pasig, Kalinog, Miagao, kag sa Maysara, Iloilo. Sarang na mabakala mga produkto ni Dr. Amil Itangoy sa Quinto Distrito, dira sa may Banwas ang Sara. Malapit mga ka-K5 sa may Sara Terminal, dira sa may RGM sa building. Magkanto ka mo dira, kag mabakala sa inyo sa mga suplemento ang mga produkto ni Dr. Amil Itangoy nga sarang ibakabulig sa aton sa nga ikaayong lawas. Klinika D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. Kag madamo pagid sang iban. Alas 5:10 sa aga, naka-standby na sa linya ang aton sininga patrol with K5AG Cordoba sa pinakalatest nga sitwasyon sa siyudad sa Iloilo, kag mga natipon sininga mga follow-up reports. Nagika naman sa nagkalinlain ng mga police station sa probinsya kag sa siyudad sa Iloilo. Ka-K5AJ Cordoba, kamusta ang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo? Ka-K5AJ, sa report, go ahead.
9: Ka-K5 Ray, aton mabatsaga no, ang dakong epekto sa pagtupas ng ulan kagabi. Kahit tungod subong ka-K5 Ray, maburubog na ang tsimpo na ton, kag medyo madulom-dulom. Kumbaga, ma-feel din na itong Black K5 Ray ang kabugnaw nga ginatawag po gasang pagtupasang mamunog na ulan kagabi diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag K5 Ray. Samtang sa natipo na itong K5 Ray nga balita, may napinpi, ginaitso na lang ang mga dokumento agod nga mapail ang kaso batok sa suspek nga nagmunog patay kay Erwin Baldomer sa Banwasang Mina. So naibaluan no nga sa tinalikdan ginbuno ini ni Jewel Ligo si Elmer Baldomer no sa Banwasang Mina kag suno kay pulis sa Lieutenant Ridano Cabiano ay sa Mina Police Station kaso nga homicide ang igapasaka sa suspect na si Jewel Ligo gasta subong para ayon pa nga ginapangita sa kapulisan ng K5 Ray. Samtang kaso naman nga frustrated homicide ang igapasaka nga kaso batok sa duha ka mga suspitsad mong napangtiro sa duha ka mga biktima sa Banwasang Anilaw kag K5 Ray. Sa interview naton kay Police Lieutenant Windy Ohana no, ITS ang Anilaw Municipal Police Station nga murder kag frustrated murder ang igapail nga kaso batok sa duha ka nagtiro sa duha man ka mga biktima sa Barangay San Carlos Anilaw. Dugang pasanghipe na-identify na ka-K5 Ray ang isa ka mga suspect na amo ang nagpangamot sa pagtiro patay sa duha ka mga biktima. Samtang isa naman, yung isa ka biktima ka-K5 Ray ang mag-aserve bilang star witness. samtang ang bangkay sang napatay nga gintero na paidalom na sa autopsy kay K5 Ray, ginahulat na lang ang resulta sang sining autopsy. Samtang 69 anyos nga tigulang na lumos sa banwa sang Dumangas kagahapon kay K5 Ray, wala gin makalawas ang 69 anyos matapos na lumos sa dagat sa Sitio Naluyan, Barangay Sapaw, Dumangas, Iloilo. Alas 9 pasado sang aga, Mayo 24, kaki 5 Ray, samtang nagpaligo ini ang pamilya dito sa area. Kinala ang biktima nga si Mario Arimalo Mendoza sang Barangay Saragi, Pututan, kaki 5 Ray. Sa pagpangusisa sang Dumangas Municipal Police Station, nagpaligo ang biktima upod ang iya pamilya sa nasambit nga lugar apang samtang nagatindog ini sa dagat, kaki 5 Ray. Nga taga-tuhod gid lamang ang tubig, ang kadalumos ng tubig, nakita ini sa iyopod nga natumba, nagwala na makabutwa. Gilayon ini nga gimbuligan, pagkanto sa takas sa ginatagal sang first aid sa bulig sang MDRRM mo, kagindala sa Ramon Remdes Hospital, apang gindeklarar ini kay Fibre nga dead on arrival.
8: Ano ang natabuaw na hubog sa sang nagipaligo sa dagat? Ano ang information sang pulista?
9: Sa information nga nakuha naton kay K5 Ray, wala man ini nakainom ang biktima, pero gulpi lang ini nga nag-collapse kay K5 Ray.
8: Nag-collapse sa tunga sang dagat?
9: Hmm. Pero manabaw ang tubig, ah. Mga taga-tuhod, gid lamang kay K5 Ray.
8: Di pa nga na lumosaw, paano nga na lumos pag-collapse siya, ano, dugay pa sa marespondihan?
9: Posibilidad ka K5 Ray kay Tito Ngodonas, malayo-layo ang at ang antad sang pamilya kag sang biktima ka K5 Ray.
8: So ang cause of death yan ano?
9: Lumos kay K5 Ray kag wala man sang foul play. Ah.
8: Tuga sa pagkalumos, sabi ko nag-collapse ang balmo. Ang
9: balmo. Oh, nag-collapse siya kag K5 Ray tapos nagmuubogid siya sa tubig.
8: Pero ang pag-collapse siya, ano to, na may base, may ano to, cardiac, nanong ano, wala pa ma-ano sa pulis?
9: Wala pa sa ma-declare sa pulis kaki 5 Ray sa aton kagabi, no, sa pangusisa naton dito, kay ginahulat pa
8: ano
9: ang
8: sa medical, mo, sa doktor. Pag-examine sa mga doktor kung ano ginangyayag ito na ananti saya malumos, bla?
9: Oh, wala pa kaki 5 Ray.
8: Ano to saan, nalipungan to saan, ano, na ginatake sa cardiac, gina-stroke, ano, tapos may matabangan, timo na nga nalumos, no? Kay 5 BJ Cordoba. Kasunod, ipamangkot na bla, kompleto, bla, no? Kay ti magambal ka nga nalumos, tapos nagatuhod mo lang ang tubig, kundi to saan na nalumos, do, ka-imposible, no? Eh, ti nag-collapse, anong rason na nag-collapse, ha? Kay 5 BJ Cordoba.

0: Yes, may parte-parte sila kay Five Ring magpamilya kaga naligo dito sa area. Eh pide, ang ibaluan na nga Domingo kagahapon kay Five Ring kag medyo mainit ang tiempo ti nagdesisyon ini sila nga magpanaligo dito nga bilog nga pamilya kag na amo na to ang natabo. Wala nila gina-expectar no nga amo tumatabo sa ilang
1: mga
0: himata.
1: Nagapaligo sa munada nga lugaraw.
0: Oh, da mo na da lang si Febre nagapaligo kay ti tungod nga free na da mo wala sang bayad ang pagpaligo tapos kan ka lang eh idea ka lang di akong paano ka plasar ka lang lamisa kuan na nagbayad ka lang dira interest nga tag 5 ka pesos kung pagka donation kay ti Febre ah.
1: Kagi ka daligo aw.
0: Yes, kagi kami da paligo.
1: So why da ya sang bayad ano lang donation lang.
0: Donation lang kaki 5 Ray.
1: So open sa tanan, that's why ngang ibang to, timprano, pakapunto, aga pa, nagyaparigos na to sila?
0: Oo.
1: Sige, kaki 5 EJ.
0: Tamtang sa aton kaki 5 Ray, again pamakal, no? Presyos ang manok sa Iloilo Terminal Market sa 3M's Dress Chicken. Whole chicken, 165 ang kilo. Quarter cut, 180 ang kilo. Wing part, 185 ang kilo. Drumstick, 185 ang kilo. TL kamanok, 185 ang kilo. Atay, 240 ang kilo. Ulo kamanok, 50 ang kilo. Back chop, 135 ang kilo. Dugo, 8 pesos isa kamaso. Ambutsi, 85 ang kilo. Tinaing small, 100 ang kilo. Tinaing big, 100 ang kilo. Backbone chop, 135 ang kilo. Batikulon, 160 ang kilo. Kaki 5 Ray.
1: Sige.
0: Samtang kaki 5 Ray no ang atong lang mga produkto available dira sa corner store sa Barangay Santa Rosa sa distrito sa Mandurriao amo man dira sa may Buntatala sa may display dira sa Rosco available dira ang aton nga produkto kag sa kay Ma'am Marlina kag Sir Noel Gulis no mayong aga lang dira sa inyo tanan kag sa tanan tagpalamati sa aton sa mga taxi patrollers sa ang ining balita inadulong isinyo sa kaluwan sa D3 Bayo para sa oposipon nila na trangkasong mag D3 Bayo kopo sa patrol kag K5 mo ka SP ako naman sa K5 EJ kung ito ba para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kagalingawan sa Ililo K5 News FM.
1: Alas 5:19 oras sa ato sa inyong pagpangalaga diri sa balitang K5 sa maga ara si K5 Karen. Kung tabi ang update sa palarong pambansa dito sa may live sa Agusan del Sur mismo no, sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 na aton nga persa sa nga K5 News FM Philippines ara dito tanan-tanan agon magdulong sa mga pinakalitis nga update sa nagakilitabo dito mga ka-K5 sa palarong pambansa 2026 hapon formal na nga nagbukas mga ka-K5 ang aton sini mga ka-K5 nga opening no sa aton sini nga mga kuturan sa palarong pambansa 2026. So kamusta unta nung latest dito kahapon kag kamusta ang ila sini nga opening kag mga delegado sa Western Visayas kung wala man lang sa mga problema dito sa ila sini nga mga billeting areas no sa aton sini nga mga K5 yung mga balantayan ni nga mga hampang usually nga nag-champion kita basketball kay ang volleyball ti Negros Island Region na to ang Taytong College no hindi na sila part sang Western Visayas ang aton pagidi nga mga atleta nga nagapuli sang Bulawan ang mga athletics naton gid sa aton sini nga mga K5 kalabanan mga nagadalagan no sa aton sini nga mga kuturan sa mga athletics events no sa aton sini nga mga K5 alas 5:20 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad samtang gina contact mo sa K5 Karen Badilia siya sini nga linya mao tanay report ni K5 Reggie Di Mayo sa Quinto Distrito sa natabo nga pagpatay dira no akon pag bunggo sa nakasumalang sini nga counter truck kag pagpata na pa resulta sa pagkamatayon sa isa ka driver sa nga motorsiklo sa aton sini nga mga K5 K5 Reggie Di Mayo sa report go ahead.
2: Ka-K5 Ray, dead on arrival sa ospital ang driver sang motorsiklo matapos bumunggo sa kasumalang counter truck sa barangay Kau Ibatad, Iloilo, last 4 sang hapon sang Sabado, Mayo 23. Suno kay Police Staff Sergeant Ilian Jade Escropulo K5 Ray, investigador sang Batad Municipal Police Station, nga samtang nagabiyahe ang motorsiklo nga halin sa may Concepcion, kagpakadto kontani sa may

0: Yaban o sang batad sang nakabunggo sa kantertraka samtang nohali naman sa istansya ang kantertraka kagpakadto naman sa Barotac Viejo. Sa imbestigasyon sang kapulisan kay Fibrey nga samtang nagapasaka ang motorsiklo gulpi ng agaw sang linya gani nagdiretso sa kantertraka tungod sa impact kay Fibrey nagtabog ang driver sang motorsiklo nga nakaangkon sang patal nga pilas sa ulo nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Nahibaluan kay Fibrey nga wala sang suksok nga helmet ang driver sang motorsiklo sang natabo ang aksidente. Sa karon kay Fibrey no mayara sang natabo nga settlement batok sa driver sang truck kag pamilya sang napatay. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kagako naman si KK5 Raji Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Samtang gina-try na ton nga mag-connect sa linya ni KK5 Karen Badilla sa ato sini nga mga pinarangga nga mga taga Palamati, no? Sulihan tanay ni Blau kay sa Senado may ara naman sang ginapahayag nga kodita. Ini matapos nga magpahayag ang minority bloc nga ginasuportahan nila hugot ining kandidatura ni Senator Sherwin Gatchalian bilang magatalos nga Senate President kay Senator Peter Alan Cayetano. Ang mga minorya, no, ang ila pambato amo si Senator Sherwin Gatchalian. Kay suno sa ila ang personalidad ni Senator Sherwin Gatchalian, hiposon, neutral kag matawag ni malinong mag settle sa mga bagay-bagay sa Senado. Kay Senator Ping Lacson nga dapat i-redeem o ibalik anay sang Senado ang trust and confidence sang publiko sa ila, no, kay tungod nga ti sa mga nagkiritabo sa sulod sang Senado, no, nagimo nga serkos o konkaradlawan ang institusyon sang Senado ilabinagid ang pila ka mga senador, no? Dira sa may Senado mga KK5, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati. So ginasuportahan sang minorya ang kandidatura ni Senator Sherwin Gatchalian. Amo na nga may huring-huring nga base maislan si Senator Peter Alan Cayetano. Pero kinanglan pa sang minorya sang duha ka mga senador mga KK5 nga amo ang mag impon sa ila sini para at least makuha ang at least 13 votes baga KK5 para nga makapungko bilang senador mga kauturan ang makapungko bilang Senate President ang isa ka senador sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Itong lantawon ta ang numero subong 11 ang sa minorya, 13 ang sa majority block including si Senator Bato de la Rosa. Galing kay Tisubong, hindi na ni o kung mayawan-yawan na ni ang majority black nga mapabalik pa si Senator Bato de la Rosa para yung magbuto liwat pabor sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Ini matapos nga ti ang NBI gindeklarar na nga positive kag pugante ining si Senator Bato de la Rosa tungod sa kaso nga ginatubang sini sa International Criminal Court o kon ICC mga kakipay, no, sa mga pinarangga naton nga mga taga Palamati. So that is why nga ti ang NBI kag tanan nga mga law enforcement agencies naka-alerto na subong sa mando sang Department of Justice nga dapat nga dakpon si Senator Bato de la Rosa sungod sa iya sini nga kaso nga ginatubang may kang tanan sa crimes against humanity mga KK5 sa war on drugs. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati kung pananglitan kinanglan gid nga makakuha sang duha ka mga senador halin sa majority block ang minority block sang Senado. Sa aton sini nga mga KK5 kag kumatabo ini ang minority black mangin majority black ra. Ang pamangkot sa majority black subong nagapungko nga mga miyembro sang Senado sa aton sini nga mga kakipab, sino ang pwede mahugot dira sa mga minority black? No, may mga sugilanon nga nagagawa nga ba si Senator Chess Escudero o di gani si Senator Loren Ligarda, duha sila sa aton sini nga mga kakipab, kaya ang mga bilyar may utang na loob ni sa mga Duterte. Sa aton sini nga mga kakipab, si Bongo, te siyempre, hindi manima basta-basta. Suno pa kay broadcast journalist sa Muntulfo nga utod ni Senator Rapi Tulfo kag ni Erwin Tulfo sa interview sini sa iya, no? Gin-describe yan ni si Bongo nga kung pwede palang gani kuno dilapan ni Bongo buli ni former President Rodrigo Duterte, imuon niya. Oh, ibo silingon. No, hindi mo ni siya mapalin sa majority black. Amo man si Robin Padilla. Sa aton sini nga mga ka-K-5 kag si Joel Villanueva eh. Oh, si Joel Villanueva. Sa aton sini nga mga ka-K-5 maapin gid lamang ni sa mga tawag ni sa mga unungan niya gid lang ni ang mga miyembro sa mga Duterte. Tungod mga ka-K-5 nga ti napatam-an gid siya ni sang mga isyu sang nga nabaton sini. Lately mga ka-K-5 may kang tanan sa flood control. Oh, sa ton sini nga mga ka-K-5. Oh, ti si Amy Marcos, I do not know kung ang iya sini nga loyalty sa utod ya o kung sa kay Sara Duterte. Kay kung isip-isipon mga ka-K-5 sing intalikdan nga eleksyon, no? Si Amy Marcos nangayo tabang, nangayo bulig kay Sara Duterte para i-endorso sa kay balaan niya nga nagapunga-punga ang numero ya sa survey. Ay, why gid magsala mga ka-K-5 pagwa sang resulta kay number 12. Oh. Utod timo ka presidente sa Pilipinas, number 12 timo sa Senado, Oh. Dira mo na makita mga ka-K-5 na kung alang-alang lang to ang pag-endorso kag pagpangayo ya bulig kay Sara Duterte, no? Base lama-lama si Amy Marcos subong naga live-live na lang kag naga Facebook, no? Hindi na sa senador. O galing nakahawid pa sa mga ka-K-5 last 2025 election sa ikadusi nga numero. O, sa ton sini mga ka-K-5, ang pamangkot, mahalin bala inisam sa minority black pabor sa iya sini nga utod. Kay kabalo naman kita, politika manadagya po nang nagkatabo sa Senado. Sila naka-impeachment trial ang natabo ng mga ka-K-5 nga kung kaalyado ka sa administrasyon, lama-lama, sa aton sini nga mga ka-K-5 may mga biases ginadaya nga nagaklatabo kay gani hindi na kita pagpalibot-libuton sa mga senador da hindi nyo na kami pag-istorya. Hey! Mambaldag iban nga mga senador, we will try our best or we will impose impartiality sa aton sini nga mga ka-K-5, no? Sa pagdinig sang impeachment trial, no, do nagaistorya lang sila sa mga bata payaon kag bata gamay nga way makaintindi sa kung ano nagkakilitabo na sa sulod sa Senado ba? Ang mga youth subong ang mga bataon kabalo naman na sila mag-research mga kakipa, no, halin sa mga backgrounder sa mga impeachment trial before sa Senado. Oh, sa tong sa time ni Erap Estrada, oh, di bala may ara tong ginaproposar ang prosecution nga buksan ng second envelope kung sa diin ang second envelope, no, allegedly nagauno dito ang mga impormasyon nga makaangot sa presidente sang Pilipinas during the time ni President Erap Estrada nga may ara ini sang kailabtanan sa gina-alleged sa iya mga ka-K-5 nga plunder cases na dining isyo sa witing, no, sa aton sini nga mga ka-K-5 sa illegal gambling. No, karon, waay sa boto tong 10-11 ang nagpabor nga hindi pagbuksan ang second envelope. No? Si Nene Pimentel nga Senate President that time, the father of former Senator Coco Pimentel, which so happened that he is a vocal supporter also of the president, no? During that time, President Erap Estrada, nag-express ang iya disappointments sa iya sini kapwa nga mga senador. Nga ambalya, siya bilang Senate President, he voted to open the second envelope, no, to redeem the trust and confidence of the Filipino people sa nagkatabo, because the moment you open it, mabalaan mo if may kang tanan or mapamatbatan bala mabaskog balang ebidensya batok sa presidente during that time kay Erap Estrada o kung hindi tigaling kay tungod nga kontrolado sang presidente ang mga senador, no? So wala nangin mapalaro ng pag-open sang second envelope, and that is the time that the Senate President Nini Pimentel immediately resigned to his position as the Senate President of the Republic of the Philippines. Nag-create ato siya mga ka-K5 sang paghugpong sa mga pumuluyo, and amo ato siya ang gintawag naton nga People's Power 2, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Kung sa diin na amo ato ang tion nga nagpabagsak man sa administrasyon ni Erap Estrada, kung sa diin nga nagpanaog ini sa pwesto, nag-resign bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Kang gimbuslan ini sang iya vice president kasi Gloria Macapagal Arroyo. That is also the challenge mga ka-K5 sa aton sini nga mga senado, no? Once nga mabugat ang ebidensya nga ilatag sang prosecution batok kay Vice President Sara Duterte, kag hindi mangin pabor sa kag hindi mas satisfied mga ka-K5, no? Ang tawag sini ang kay Sara Duterte ang mga tao, no? Ti probably basi kag mag-create naman ini sang additional nga ginatawag naton nga People's Power. That's why ma-pressure ining mga senador naton. Ara na? Ara naman si Kakipaib Karen Badilla. Ano ni siya ang hook up na ni? Siyang kamustahan? Tila 5.33 pa malang? Temprano? Okay. Sige, naka-standby na sa linya naton ang K5 kamustahan naton si Nidre. Ang Bacolod sa aton sining palarong pambansa 2026 update. Naka-standby na ang pila naton sini ka mga sister stations. Ara na, Bacolod? Okay. Go ahead, Bacolod.
2: Sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakapi ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
3: Aray lado mga kaki 5, nandito na tayo sa ating balitaan. Galing po sa Agusan del Sur, alamin natin yung mga kalagayan doon. Mula kay Kaki 5, Sandro Salazar, mga Kaki 5. Tika muna, acknowledge muna natin yung mga kaibigan natin doon sa Iloilo, Ruwas, Antiquig at saka Kalibo. Magandang umaga, Kalibo!
4: Magandang umaga rin sa iyo, Bacolod. Napakalakas ang signal, napakagandang pakinggan ang kasama natin dyan mula Agusan, mula Kalibo. Magandang umaga, napakagandang umaga sa ating lahat, Iloilo, Antique at saka Ruwas. Balik sa iyo, Bacolod.
3: Arigado, sige. Mula sa Kalibo, puntahan natin mga kaibigan, yung taga Iloilo, Iloilo.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Balik, back sa inyo, dra, Bacolod.
3: Maraming salamat, Iloilo. From Iloilo to Antique, Antique, kasama ang Milmar.
5: K5 Nestor, Daddy Babes, and Sir Robert. Good morning, Philippines. Loud and clear. Mula po dito sa lalawigan ng Antique, where mountains meet the sea. Back to you, Bacolod.
3: Nakantabay na po mga kaibigan si Kaki 5 Jobert Lago ng Pilar, Cabiz. Pilar!
6: Good morning, King Fabos and Visayas. Malakas po yung signal dito sa probinsya San Capiz. Nakana na po yung Rojas City. Back to you, Bacolod.
3: Salamat po mga kaibigan. Nandito na tayo sa ating balitaan. Alamin natin yung mga kalagayan doon sa o mga kaganapan doon sa Agusan del Sur. Mula kay Kaki 5, Andro Salazar. Nakantabay na po si Andro Salazar. Nasa linya na po. Itan? Sige.
7: Hindi pa.
3: Sige. Maraming mga ulat na alamin natin doon sa Agusan del Sur kasi ho opening salbo noong ng nakalipas na araw mga kaibigan, so mas maganda na alamin natin yung mga kalagayan doon at saka kaganapan kung anong mga kaganapan doon sa Agusan del Sur mga kaibigan. Sige. May mensahe ka sa Iloilo?
7: Wala naman, no? Wala. Antayin natin kung anong mga unang event na nangyari doon sa Agusan del Sur upang malaman natin kung kumusta na ang performance ng ating mga delegates doon, no? Mm-hmm. Lalong-lalo na sa Negros Island Region at syempre din sa Region 6 na naghiwalay na sa ngayon sa palarong pambansa na sinagawa doon sa Agusan del Sur. Maubos ng Tagalog ni Kipay Vitan. Maubos ng Tagalog ni Kipay Babes Arana.
3: Naka-online ka at saka naka-connect na naman ang Kabangkalan, ang K5 Kabangkalan mula kay kasama natin si K5 Eric Tenderevi. Acknowledge natin na dumagiti.
8: Yes, magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-K5 na kasama natin ngayon at sa lahat po ng nakikinig ng K5 News sa Pampilipinas. At ang abangan nyo po ang mga updates about Palarong Pambansa 2026 na ginagarap ngayon dyan sa may Agusan del Sur. From the City of Gentle People, Dumaguete City, ka-K5 James de Tribayo, Brokilio, Maying Aga o Maying Buntag, good morning ka na tong tanan. Back to you, K5 babes.
3: Kaki 5 Eric Tenerepe ng K5 Kabangkalan. Sir Eric. Sige.
7: Nag-hook-up lang.
3: Okay, nag-hook-up lang mga Kaki 5. Sige. Kunin natin yung mga huling ulat na doon sa Agusan del Sur mga kaibigan. Andiyan na po sa ating linya si Kaki 5 Sandro Salazar. Kaki 5 Sandro. K5 Sandro Salazar.
9: K5 Philippines, K5 Western Visayas. Mag-uumpisa na ngayong araw, no? O magasugon na subong adlaw ang pipila ka mga hampang, no? First dere amo ang athletics.
7: Tagalog.
9: Before kita magsugod sa mga hampang, background danay sa mga natabo kagabi, no? Sa
8: basin pwede na magtagalog si reporter para
7: Magtagalog kayo nakahook up ang Dumaguete.
3: Makapakinggan tayo sa Dumaguete, Palawan, Iloilo, Ruas, Antique at sa Kakalibo, Sir Sandro.
9: Okay po. Kahapon, kagabi, no, nag-umpisa ang opening ceremony nitong Palarong Pambansa 2026 dito sa Datulipos, Makapandong, Governo DO Plaza Sports Complex kung saan naging matagumpay, no, at ang kanilang opening ceremony kung saan una dito nagparada ang mga para games athletes at binigyan sila, no, ng importansya talaga ng provincial government yung mga atleta na may mga special needs dahil po pinapakita ng mga ito na hindi po kumbaga challenge o parang hinder sa kanila, no, yung pag-abot ng kanilang mga pangarap itong mga atleta natin. Labing walo po, no, na rehiyon ang nagparada na kung saan pinakita nila, no, ang simbolo, kultura, ang kanilang mga pangarap at disiplina sa kanilang mga lugar sa pamamagitan, no, ng kanilang saludo performance. Bago pa man nag-umpisa ang kanilang programa, pinawaw na, no, ng provincial government ng Agusan del Sur ang lahat ng delegasyon, yung mga manunood matapos nag sa gawa no ng air exhibition ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagsakay sa parachute. Bit-bit ang mga yung bandila no ng Pilipinas, banner ng Luzon, Visayas at Mindanao at syempre no yung Agusan del Sur Provincial Government at yung Palarong Pambansa. So estimated po na yung ano estimated po na crowd mahigit no o humigit kumulang 50,000 na mga tao. Kabilang na dito ang mga delegasyon at ang mga bisita na pumunta dito no sa nasabing lugar, sa nasabing sports complex sa opening ceremony. At syempre, dumalo rin sa opening si Special Advisor to the President Antonio Lagdameo at syempre, yung Department of Education na si Secretary Sonny Angara. At syempre, wala na hindi po nakaabot, no, hindi nakapunta ang ating presidente, no, si President Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr. K5 News FM Philippines. No, sinabi nga po ng governor ng Agusan del Sur na marami silang naririnig, no, na mga good feedback sa itong Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur because nag-set talaga sila no ng standard in terms po sa air conditioned na mga billeting area no, yung mga tinutulugan ng ating mga atleta and of course sa production po ng kanilang team dito sa opening ceremony. Sabi nga po ni governor yung governor no ng Agusan del Sur Kani, si Governor Kani, sabi niya nga po no kumbaga na feel niya yung mga nararamdaman ng mga atleta kasi siya po no before dumadalo rin siya sa Palarong Pambansa so binigyang halaga niya talaga yung mga atleta sa pamamagitan no ng pagpapakita ng suporta all out support no sa pag establish nitong sports complex at lahat po ng mga billeting areas ng ating mga atleta. So going naman po tayo sa schedule ngayong araw, hindi pa sumisikat talaga yung araw kay 5 News FM Philippines pero mag-uumpisa na no yung mga iilan sa laro ngayong araw. Hinati po kasi ito sa dalawa no, meron tayong morning session at afternoon session. Sa day 1 ng athletic events mag-uumpisa no alas 6 mamaya-maya po no yung 3000 meter secondary girls long jump, elementary boys javelin throw, elementary girls at 6:30 naman po hanggang alas 7 o magtatapos ito hanggang alas 9:30 no yung 100 sprint for secondary girls at elementary girls, 110 sprint naman sa elementary boys, long jump, javelin throw sa secondary boys at secondary girls, 110 sprint sa elementary boys, 100 sprint sa secondary boys, 400 apat po na 400 meter sprint no, both elementary girls and boys and secondary girls and boys na magtatapos nga po no 9:30. Sabi nga ng ating mga technical working group dito, kaya nga po ginati itong sa morning session at afternoon session para po maprotektahan ang ating mga atleta no sa init ng sikat itong araw para po hindi sila magkaroon ng anumang sakit no. K5 News FM Philippines. So, binigyan nilang halaga itong ating mga atleta para po hindi ma-expose sa init. So, mamayang hapon naman po, mag-uumpisa naman alas 3 ng hapon yung 100 sprint for elementary girls, long jump secondary girls, javelin throw secondary boys, 100 sprint secondary girls, 110 sa elementary boys at secondary boys, long jump elementary girls, javelin throw elementary boys, 400 apat po na 400 meter sprint umpisa po alas 4 hanggang alas 4:45 po ng hapon ngayong araw yung elementary girls and boys na 100 meter sprint, secondary both girls and boys po sa 400 meter sprint naman. Sa iba pong laro, meron tayong hawak dito, no, na schedule din for swimming, pero bukas pa ito mag-uumpisa talaga yung laro, no, K5 News FM Philippines. Pero sa day one, both boys and girls po, no, gaganapin yung 400 meter freestyle for secondary, 400 meter freestyle sa elementary, 100 meter backstroke sa secondary, 100 meter backstroke for elementary. Habang sa ano naman po, sa para games naman, may 50 meter butterfly stroke orthopedically handicap, meaning po yung may mga ano po, no, hindi natin pwedeng i-mention, pero yung may mga kumbaga may yung mga ano natin, yung mga PWDs, no, K5 News FM Philippines. Pero meron din dito na 50 meter intellectual disability. Sa 50 meter backstroke orthopedically handicap intellectual disability, meron naman po. At syempre nakadakda sa day 1 ang 100 meter breaststroke for secondary, 100 meter breaststroke po sa elementary, 400 meter individual medley sa secondary, and 4x50 meter medley relay for elementary, at 4x50 medley meter medley relay for secondary naman po for day 1. Sa ano naman po, sa larong basketball, mag-uumpisa, no, alas 7 ngayong umaga yung group B3, no, yung versus Wivraa versus Braa, no. At meron namang magkakaroon ng exhibition game, co-exec o mga executive at yung mga field executive, no. Alas 10 naman, group B C3, Central Luzon versus Cabraa. 11 a.m. naman po, no, sunod nito yung Negros Island Region at Mindanao Region. Yung sa alauna naman po ng hapon, Dabraa, no, o Davao Region at yung versus Region 1. Mm. Sa ano naman po, sa alas 3 naman po ng hapon, mag ano po, magsasagupaan din itong Eastern Visayas at yung Zipraa, K5 News FM Philippines. So yun muna itong mga hawak natin, no, na schedule so far sa ilang laro ngayong araw na isasagawa ngayong araw. At syempre yung morning session, hati siya, at yung iba naman ipagpapatuloy mamayang hapon po. Most probably mga alas 3 ng hapon, K5 News FM Philippines.
3: K5, Sandro. Yes, baka po may katanungan yung Kalibo. Kalibo, Sir Michael Silorio, Kalibo.
4: Magandang umaga, K5 News FM Philippines. Ang katanungan ko rito mura sa bayan ng Kalibo. K5, Sandro Salazar, magandang umaga. Napakaganda ng mga detalyeng na ibigay mo at pinapakinggan ho natin dito sa buong lalawin ng plan na napaka-preparado ang Agusan del Sur. In terms of security, ano ang mga security nila? Agusan del Sur at pagdating sa mga mga atleta, K5 Sandro.
9: In terms naman po, no, K5 Michael, K5 News FM Philippines, sa peace and order and security, overall security, mahigpit po yung seguridad dito, most especially sa Makapandong Sports Complex, no, o Dato Lipos Makapandong Sports Complex dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sa atin nga po, no, isang media personnel lamang po yung ipinapasok dito sa sports complex per network, per station, dahil po kinokontrol nila yung crowd. Sa ano naman po, sa mga delegado naman, out of 1,000 delegates from other region po, yung pinapasok lamang yung magpe-perform sa saludo, yung etong 300 na mga delegates, including na po dyan yung athletes, yung mga coaches, chaperones, and assistant coach na magtatanghal, yung nagtanghal kahapon sa kanilang saludo performance. Yung pila po kahapon, napakahaba po, mula sa etong media center at palibot po yan, no, nitong oval, track oval sa Dato Lipos, no, napakahaba. Umaga pa lang, alas 4 pa lang ng umaga, nakapila na talaga yung mga bisita at yung mga manonood nitong opening ceremony. In terms naman po sa seguridad ng mga atleta natin sa mga billeting areas nila, may mga naka-standby na mga PNP personnel at yung mga force multipliers natin sa bawat region na kung saan sila nagsistay, no? O yung billeting area nila mismo. In fact, sa Davao region, binisita natin doon, no, na mahigit 47 kilometers from dito sa Prosperidad, pinuntahan natin yung Bunawan. Mahigit 64 na mga PNP personnel yung nakapalibot mismo sa loob nitong Bunawan National High School. At katulad din ito, no, sa ibang mga region kung saan yung mga billeting area nila, Western Visayas, meron ding naka-standby ng mga PNP personnel, yung mga Philippine military natin, at iba pa pong mga personnel, no, mga security personnel natin na nagme-maintain nitong peace and order, and of course, yung overall security sa loob mismo at labas nitong sports complex at sa bayan nitong Prosperidad Agusan del Sur. Fun fact lamang po, itong Prosperidad Agusan del Sur, hindi ito siya kumbaga mabibilang, no, na parang city talaga siya, pero nandito dito nakalagay itong ating sports complex at iba pa pong mga sporting events. So parang hassle-free sa ating mga atleta kasi dito na po yung iba, halos lahat ng mga sporting events, lalo na yung mga athletics tsaka yung mga individual category, dito na po within the vicinity of Prosperidad Agusan del Sur. K5 Michael, K5 News FM Philippines.
3: K5 Sandro, okay, standby Kalibo. Puntahan natin mga kaibigan yung Iloilo. Sir Ray Espia Umalay, Iloilo, baka may katanungan pong Iloilo.
1: Wala naman kaming masyadong katanungan at nasagot naman ni K-5 Sandro yung security at yung schedule of events. Ang binabantayan kasi ng Iloilo ay yung basketball, no, kung saan nangin kaaway ng Iloilo yung National Capital Region. Pero so far, parang wala pa namang schedule ngayong araw. Maraming salamat, okay. K-5 Sandro Salazar, 5:54 in the morning.
3: Dumagite. Alright, so Dumagite.

0: Oras mga kakaypay, alas 5.54 na sa aga, 5.54. 20 oras kagtsimpo na batian ang report sa K5 Western Visayas sa palarong pambansa. Update sa ito sa ating mga K5 with K5 Sandro Salazar. Mantayan na lang karundugang ang mga balita, mga kabyanan. Sa pila naton sa ka mga public affairs program, kulabos na kita sa oras. Kita naman kita buwas ng adlaw. Same time, same station, diri lang sa kampiyon ng estasyon ng K5 News FM Iloilo. Sa pangalan sang serbisyo publiko, ako naman si K5 Ray Espeha Umalay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan si Lilo, nagapabilin sa mga tinagang nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligat, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masaliga DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpampasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
11: Ganito ako!
13: Tigasi!
11: Tigalapa!
13: Tigasay!
11: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi, ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
11: Supplement for men!
13: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
11: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
13: para sa tigasing
11: performance.
13: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
11: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500
13: masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500
15: ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
16: K5 News FM Philippines.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Yan
17: ang
18: kapanupo.
17: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masalikan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
17: D3 Bio with PCO.
21: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
17: D3 Bio.
22: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
17: My family history ba na kamuos ang diabetes?
18: Mag DTX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag DTX 500 ka na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compounds!
17: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Garantisado.
18: Epektibo.
17: Ara mismo.
18: DTX 500.
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
18: Magalingin bala ang imo nga ulo.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauhan.
17: Masi may diabetes ka na.
18: Mag DTX 500 na.
17: Ang
0: DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
26: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
27: Libre! Libre!
26: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
28: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
29: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for men.
0: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
0: Mas nagtindo ang atay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
0: Masaligan.
2: DTX 500.
0: D3 Bio
2: with Physio.
30: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
32: K5.
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, Kag Mighty C.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Aujero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
6: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Mayo 25, 2026. Mostly cloudy ang kawaan sa syudad. 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
9: Mga KK5, sarang katababatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
9: Kag ako naman si KK5, Kim Montaño Caluyo.
6: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant.
10: The story of the day.
6: Bag-ong kudita sa Senado, ginakasa Senador Sherwin Gatchalian. Ginadosong ibulos kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa balita lokal, palarong pamansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur, nagsugod na.
9: Hubon palayag sang Buena Vista Guimara sa kampiyon sa cultural competition sa Manggahan Festival 2026.
6: Sa balita regional sa Rojas City, Libas Fishing Port kaayuhon, malapit 100 million pesos nga pondo ginpain.
9: Sa K5 Network News, supply sang tubig sa Puerto Princesa, Palawan, ginakulang bangod sa masami nga pag-brownout.
6: Sa balita national impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte, hindi dapat matrasar sang rigodon sa Senado, suno sa House Prosecution Panel.
9: Department of National Defense Secretary Chodoro nagpanindugan nga sarado ang gobyerno sa pagpatigayon sang peace talks sa mga NPA.
6: Balita international, kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Iran may maayo nga resulta.
9: Sa balita sa negosyo, BIR na lapawan ang target tax collection sa unang apat ka bulan sang 2026.
6: Balitang sport sa football, North Korea kampiyon sa Asian Women's Champions League.
9: Sa balita sa showbiz, KC Concepcion naghahanda na sa pagbalik sa showbiz.
6: Sa balitang extra special sa Nigeria, putot nga kandidato sa parlamento gin-disqualify. Ano, may height na limit? 6:14 na sa aga. Sa imo nga pagpamaho sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, Pasig City Branch sa Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City, Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, Kagharo, Iloilo City Branch. Subong adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Last 9:30 sa aga, sa last 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag sa Northern Iloilo, sa Quinto Distrito. Ayong nga balita, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. 6:15 na sa aga, oras sulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, atasin mga blood pressure. Magtumar, DTX 500, effective!
11: Top story of the day. Top story of the day.
6: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Mahimo nga hindi pa tapos ang binangigay sa Senado matapos magtuhaw ang isyo na tuwi sa ginapahayag bagong kodita sa liderato sa mataas kapanalgan sang Kongreso kung sa diin ginadoso si Senador Sherwin Tingatsalian nga mahimo magbulos kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa tunga sa nagapalayon nga tension sa Senado, ginpahayag nanday Senador Francis Pangilinan kag Senador Panfilo Ping Morena Lacson nga si Gatsalian ang nakita nila nga mahimo hisugtan sang mas madamo nga senador agud liwata bugoson ang Senado. Sunod kay Pangilinan, suportado sang solid Block 11 si Gatsalian agud mamuno sa Senado samtang ginpahayag naman ni Lacson nga may ikasarang kag experience ini agud mapabalik ang kredibilidad sang institution matapos ang magkasunod nga kontrobersiya sa nagligad nga inadlaw. Apisar wala sang direkta nga confirmation nga may naghana nga bag-o nga pag-ili sang liderato sa Senado, nagagwa nga hindi palubos nga mabakod ang bugos nga majority nga natukod matapos sa mapahalin sa pwesto si Senate President

0: Visakha ng pinakamahuhusay na rada. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
1: Sa detalye sa mga balita lokal, palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur, nagbukas na K5 Current sa report.
2: K5 Magarboso, Madinuagon, kagtuman kapagsik ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 na ginhiwat dere sa Dato Lipos Makapandong Sports Complex na nahamtang sa Barangay Patinay Prosperidad Agusan del Sur, Mayo 24.
3: Una nga nagparada ang para games athletes bangod ginahatagan gid sa importansya sa provincial government ang mga atleta nga may special needs bangod ginapakita sa mga ini nga indi upang ang kasablagan sa paglapot sang handom nga mangin atleta. 18 ka rehiyon ang nagparada sa dinila ginpakita ang simbolo, kultura, handom kag disiplina sang tagsa kalugar paagi sa saludo. Antes pa man nagumpisa ang programa, ginpawaw na sang provincial government sang Agusan del Sur ang tanan nga delegasyon kag tumalanaw matapos nagpatigayon sang air exhibition ang Philippine Air Force paagi sa pagsakay sa parachute kag bit-bit ang hayahay sang Pilipinas, banner sang Luzon, Visayas kag Mindanao, subong man ang Agusan del Sur provincial government kag sang palarong pambansa. Ginabanta malapit sa 50,000 katawo, lakip na ang mga delegasyon ang nagtambong sa opening ceremony. Nagtambong man sa opening si Special Advisor to the President Antonio Lagdameo kag Department of Education Secretary Sunny Angara, samtang wala naman nakaabot si Presidente Bongbong Marcos.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na rada. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
4: Sa kaangot nga balita, hindi apektado ang kusog sang delegasyon sang Western Visayas para sa palarong pambansa sa pagsipak sang Negros Island Region kon NIR. Suro pa kay Department of Education kon DepEd Region 6 spokesperson Mr. Hernani Escolar Jr. ginpahayag sini nga hindi ini ang pinakauna nga kahigayunan nga nagseparar ang Bacolod City kag Negros Occidental sa Western Visayas sa palarong pambansa bangod sang tuig 2016 sang nagseparar man ang amo o kon ang amo nga mga kag probinsya sa pagpanalawsaw sang K5 News FM nga bisan pa nga nagseparar sang tuig 2016 sulod sa gihapon sa rank 3 ang Western Visayas samtang wala na naman nadala sa rank 5 ang Negros Island Region sa rinyara sila sa rank 6 suro naman kay Escolar ang pinakababakod nga kasumpong o kontra sang Western Visayas sa kada palarong pambansa amo ang Region 4A o kon Calabarzon kag National Capital Region o kon NCR. Samtang gidalauman naman sang Region 6 nga liwat nga makuha ang rank 1 sa nasambit nga sporting event.
1: Sa 6:20 sa aga Philippine Standard Time oras sulong sang D3 Bio. May ginpain nga incentive o kon pondo ang Philippine Sports Commission o kon PSC para sa mga atleta nga makakuha sa nga medalya sa regular sports kag para games sa palarong pambansa 2026 nga ginahiwat sa Prosperidad Agusan del Sur. Sa video message sa opening ceremony sang palarong pambansa, ginpasiguro ni Presidente Marcos Jr. ang bugos nga suporta sang gobyerno sa mga batang atleta, labi na sa ilang mga paghanas. Inhaylo man sang presidente ang mga atleta na maghampang hindi lamang para sa medalya kundi subong man mag-enjoy kaupod sa iban ng mga atleta. Si Presidente Marcos Jr.
5: Ang atletang kalahok ng 2026 palarong pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta.

0: Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa.
1: Sa piyak nga bahin, nagpangibabaw ang hubon palayag sang Buena Vista, Guimaras sa limatanan ka mga hubon nga nagpasakop sa cultural competition sa Manggahan Festival 2026 matapos nakuha ang kampyonato kagabi Mayo 24. Dugang pa nga ang resummit nga competing group ang natigayon nga nakakuha sang cash prize nga valor 1.5 million pesos. Samtang first runner-up naman ang hubon bulantihan sang Jordan, Guimaras nga nakakuha sang 1 million pesos nga premyo. Kag second runner-up ang hubon balsahan sang Sibunag nga nagpauli isang tuwa sa milyon nga cash prize. Sa bahin sang special awards, best in production design ang hubon bulantihan, best in story concept, best in choreography kag best in performance naman ang hubon palayag sang Buena Vista, Guimaras. Samtang best in music naman ang hubon balsahan sang Sibunag. Yara naman sa valor 250,000 pesos ang nabaton nga consolation prize sang hubon panugday kag hubon sadsaran. Nakabato naman ang lima ka mga participating local government units o kon LGUs sang tig 20 million pesos nga balor sang project para sa ilang mga tagsa ka mga kabanuhanan.
2: Sa 6:23 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Gusto mga healthy mag Mighty C adlaw-adlaw. Masobra 50 ka mga tangke sang tubig. Ipahamtang sa mga barangay sa sudad sang Iloilo nga maninit na ang supply sang tubig. Jenny Kaoyonan sa report.
3: Kapadayon sa gihapon ang pagpanghanda sa Iloilo City Government sa posible manginepekto sa padayon ng dry season sa syudada. Sunod kay Engineer Neil Ravena, mayara sang 54 ka static tanks nga naka-standby para sa 25 ka mga barangay ang ginakabig vulnerable kung maglalapagid ang sitwasyon sang water supply. Samtang nag-umpisa na sa tinalikdan ang distribution sang 4,000 kalitro sang tubig sa mga barangay na critical na ang supply matapos mag-install sa mga static tanks. Sa karon duha na kabarangay ang gin-report na critical sa karon duha na kabarangay ang gin-report na critical na ang supply sang tubig amo ang barangay Hinaktakan Lapaz kag Calapan Arevalo kag apat pa ka barangay ang ginapabantayan kag gina-verify sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO nga posible critical na ang supply sang tubig. Ginpasalig man sang syudad nga handa ini magbulig sang water supply sa mga kabarangayan nga apektado sang dry season.
4: Report na gikan sa syudad sang Iloilo ini sa K5 Jenny Kauhunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Sa kaangot nga balita lokal, magapahamtang ang General Services Office kan GSO sang staff sa mga barangay nga ginpahamtangan sang static tanks para sa bulig nga water supply sa mga kabarangayan nga yara na sa critical level ang supply sang tubig. Ini matapos ang pila ka mga reklamo sa barangay Hinaktakan Lapaz nga hindi patas ang pagrasyon sa mga residente sa mga barangay. Suro pa kay Engineer Neil Ravena ang head sang GSO nga magakoordinate sila sa operation center sang syudad kagpahamtangan sang manugbantay ang lugar agod direkta nga makareklamo o mga pumuluyo kon mayara sang indi patas nga pagdistribute sa ila barangay. Nahibaluan niya isa ang Hinaktakan Lapaz nga yara na sa critical stage. Lakip na ang barangay Calaparan Arevalo. Ginamonitor naman sa karon sang GSO ang siyampa ka mga kabarangayan nga naga-experyensya sang water shortage nga ginalakipan sang Tikod Lapaz, Zamora Milyesa sa City Proper, Veterans Village sa City Proper, Rizal Palapalauno sa City Proper, Navais Manduriaw, Baldosa Lapaz, Molye Loni sa City Proper, Sook Arevalo, kag San Isidro, Lapaz.
2: La 6:26 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ginahaylo sang Department of Agriculture Western Visayas ang publiko nga magpakita sang suporta sa local producers pagi sa pagbakal sang ilang produkto. Hangot dari sa idalom sang Regional Development Council number 23 series of 2026 gidamando sa local government units, national government agencies, kag state universities and colleges sa Western Visayas nga require ang caterer o con service provider nga magamit sang locally sourced nga bugas, isda kag iba't pang agricultural products sa government-funded projects. Paagi sini, mapataas ang pagkonsumo sa mga produkto nga gintanom sang mga lokal nga manguma kagagin tinguan sang mga mangingisda.
1: Hugot nga girapanindugan ni punong barangay Wenen Tupas ang barangay Natividad Barotac Viejo, Iloilo, nga diretso niya bilang kapitan kung sino ang iya pasudlon nga benepesyaryo sa presidential scholars nga magabaton sang 20,000 pesos kada isa sa idalom sang bawat barangay ang makikinabang program sang gobyerno. Ini matapos gin question sang isa ka incoming fourth year student sa ila barangay kung nga alunsay pamilya niya ang nakasulod sa nasambit nga programa. Suno sa kapitan, kultura sa mga Pilipino nga kung sino ang nakabulig, amuman ang hatagan prioridad nga buligan kag bilang kapitan. May diretso siya kung sino ang iya unahon nga pasudlon. Dugang pa ni Kap Tupas nga kung kapigaduhon ang basihan, kinpahayag niya nga pigado man ang iya pamilya nga ginpasulod sa scholarship. Nahibaluan niya sa idalom sang bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tagsa ka barangay ang makabaton sang 200,000 pesos kung siriin. Katunga sini ang pag gamiton para sa pagpatuman sa mga proyekto sa barangay. Kag ang katunga naman ang 100,000 pesos ang gamiton sa lima ka mga barangay scholars nga magabaton sang tig 20,000 pesos sa kada isa.
2: The 6:28 sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men sa mga lalaking hard labor nagapulaw kag tumar extend food supplement for men. Maybe 1,211 ka-violators sang local ordinances sa Western Visayas ang gindakop halin Mayo 1 to Mayo 22, 2026 sa record sang Police Regional Office 6. 2,596 ang violators nga na-monitor nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon kag nagapanigalilyo sa mga pampublikong lugar. 4,431 ang naglapas sa pagsulundan sa dalanon. 803 ka mga minor edad ang naglapas sa curfew for minors. Kag 502 naman ang topless o nag-uubang ang mga tao nga nagalakad sa dalan. Samtang mayer aman sa na-record nga paglapas sa mga ordinansa angot sa illegal structures nga nagasablag sa dalan, video key operations nga naglapaw na sa ginapanugutan nga inoras, paglapas ang basura kag iban pa. Sa among numero, 3,282 ka-violators ang nagmulta. Samtang ginpaandaman kag in-release naman ang 5,925 ka-violators base sa local ordinances kag discretion sang implementing authorities. Suno kay PRO 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Torres Tuanyo. Ang kampanya ang indi gid lamang agud magpatuman sang penalty sa bylaw ini ang para sa pag-promote sang disiplina kag public order.
1: Samtang ginakabig naman sang Commission on Audit o CONCOA nga isa ka maatag nga usurpation of authority o kon pagpangagaw sang gahom ang ginhimo sang SK chairperson sang Barangay Rizal Palapala 2 matapos ini gintago ang mga o kon grapaya gintago ang mga pondo kag dokumento nga wala sa iya mandato sa idalom sang AOM number 2025-003 ginbuyagyag sang audit team 04 nga gintago kag inuyatan sang chairperson ang mga unissued nga mga cheque accountable form number 51 o kan official receipts kag mga disbursement vouchers nga mga dokumento nga base sa layi dapat yara sa poder sang SK Treasurer. Sa karon girating waan pa sang K5 News team nga makuha ang pahayag sang nasambit nga SK Chairman kag sang ila punong barangay.
2: Alas 6:31 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Biocog Mighty C sa Mandoriao, nakuhaan sa video sang concerned citizen ang pag-inaway sang mga minor de edad sa dalan sa Barangay Top North Mandoriao alas 5 kahapon sang hapon. Sino kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang Police Station 10, nga ma-involved sa inaway ang mga minor de edad nga base sa ila pagpangusisa, involved man sa iban pang rambol kag ginagamo sa sudad. Samtang may nabunan nga 15 anyos nga si Brent, residente sang Tabuk Subaharo. Sa pagpangusisa sang pulis, nag-part-time bilang mascot sa Bantog fast food chain ang biktima kag papauli na kuntani sa ila balay. Duga pa ni Oliveros nga samtang nagatabok ang biktima, ginpalapitan ini sang mga minor edad kag ginhanosan buno. Kuntani sang konsilyo apang nakalikaw. Samtang mayaraan naman sang pila ka tawo sa area ang nagsaway kag nagbulig sa mga biktima kag gindala ini sa ospital. nagpalagyo padulong sa L98 sa distrito Sangaro ang mga minor de edad.
1: Samtang walagid makaluwas ang 69 anyos nga tigulang nga lalaki matapos na lumos sa dagat nga sakop na sang sitio na Luuyan, Barangay Sapaw, Dumangas. Pasado las 9 sang aga, Mayo 24. Ginkilala ang biktima nga si Mario Arevalo Mendoza sang Barangay Sarage, Pototan, Iloilo. Sa pagpangusisa sang Dumangas PNP, nagpaligo ang biktima upod ang iya pamilya sa resambit nga lugar. Apang samtang nagatindog ini sa dagat nga tagatuhod ang kadalumon, nakita niya ini sang iya upod nga natumba kag wala na makabutwa. Gilayon ini nga ginbululigan pakadto sa takas kag ginhataga naman sang first aid sa bulig sang Dumangas sa DRRM kag indala naman sa Ramon Doremdes District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival.
2: Las 6:33 sa aga, subong adlaw Lunes, tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Hindi ka mo magbaka sa ginalibot nga DTX 500 sa kabarangayan kay Peke Ina. I-report sa police or sa DTI.
5: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional. Balitang Regional.
2: Ang Balita Regional, ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Aklan, lalaki na sapuan patay. Leonard Viray sa report.
6: Nakilala na ang lalaki nga nasapuan patay mga alas 4 sang aga sa tong nagligad nga adlaw sang Sabado sa may pantalan sang sitio Gisi, Barangay Odjong Altabas, Aklane. Ang biktima, isa ka 40 anyos nga laborer kag residente sang Barangay Tabon, Batan, Aklane nga naklaim na sang iyang pamilya. Base sa investigasyon sang Altabas Municipal Police Station, wala sang foul play sa insidente kag pagkalumos ang gintunaan sang iya kamatayon. Ginabulubanta nga duhan tub-tub tatlo kadlaw na ini nga patay antes ini nga sapuan. Sunod sa asawa sang biktima, uli sila nga nagistoryahan ay sang Mayo 21 sang nagpahayag ang lalaki nga magalangoy siya pauli halin sa Gisi Fishport matapos nga nagkabirya ang iya nga baruto. Sa karon, yara na sa punerarya ang bangkay sang biktima para ipaidalom sa postmortem examination. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko, agalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Sa dugang balitang regional, Libas Fishing Port, pagakayuhon, 92 million pesos ginalukar nga pondo. K5 Myla Vasquez Fuentes sang K5 News FM Rojas sa report.
7: Nanglabot sa 92 million pesos nga pondo ang ginpain para sa redevelopment kag pagpakayo sang Libas Fishing Port. Agod mas mapaayo ang serbisyo kag pasilidad para sa mga nagabaligya kag nagabakal sang isda. Suno ka Mr. Garrett Ansel Baez, ang Fishing Port Administrator, madamo sang kinahanglan nga kayuhon sa fishing port. Agwad mangin mas matinlo kag organisado ang palibot sang pantalan, lakip sa proyekto among pagtukod sang bago nga opisina para sa mga bisita. Agwad mas maayo nga makita kag mamonitor ang trading sang isda sa lugar. Ginpasiguro naman sang administrador nga padayon gihapon ang operasyon kag trading sa fishing port apesar ginatuman ang construction. Bangod wala sang relocation site para sa mga mangingisda kag negosyante. Sunotri, amat-amat lamang ang pagpatigayon sang construction agad hindi maapektuhan ang ilang pangabuyanan. Ginpayag man ni Baez nga nasugura na ang pagpakayo kag ginalauman nga matapos inisubong nga tuig. Isa sa mga tinutuyo sang redevelopment nga mangin tourist attraction man ang Libas Fishing Port para sa mga dumuloong nagabisita sa lugar. Kabahin man sang proyekto ang pagpatukod sang water system plant nga magasala sa mga higo kag basura ilabi na sa flushing system agad mapabilin nga limpyo kag maayo ang sanitasyon sa fishing port.
8: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Las 6:36 aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, supply sang tubig sa Puerto Princesa, Palawan, naglinit bangod sa masami nga brownout. Grace Ann Belostrino sa report.
9: Apektado ngayon ang mahina hanggang pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig ang ilang kabahayan sa Puerto Princesa kasunod ng sunod-sunod na power interruption na nararanasan sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa Puerto Princesa City Water District, mas nakaasa ngayon ang malaking bahagi ng water supply sa Muntibli River at groundwater sources dahil sa mababang level ng tubig mula sa mga gravity source dahil gumagamit ng electrically operated pumps at deep wells ang mga ito. Agad ding naaapektuhan ang produksyon ng tubig tuwing nawawala ng kuryente. Kabilang din sa nakikitang dahilan ng pagkaantala sa supply ang delay sa paglipat ng operasyon mula sa linya ng Paleco patungo sa genset ng ilang pumping stations, partikular sa Muntibli sources. Nagiging sanhi ito ng pansamantalang paghinto ng operasyon at kakulangan sa pressure na kailangan upang maituloy ang normal na distribusyon ng tubig sa mga consumer. Sa ilang pagkakataon, halos nauubos umano ang laman ng transmission lines dahil sa sunod-sunod na brownout. Pinapayuhan naman ng Puerto Princesa City Water District ang publiko na mag-ipon ng sapat na supply ng tubig at gamitin ito ng matipid habang nagpapatuloy ang problema sa supply ng kuryente. Ako si KK5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, Aboitiz Power nagpain sang 2 million pesos nga bulig pinansyal para sa 200 tanan ka mga engineering students sa Bataan. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
10: Nagkaloob ang Aboitiz Power sa pamamagitan ng GNPD at GMEC ng 2 milyong tulong pinansyal para sa 200 engineering students sa lalawigan ng Bataan. Ang mga benepisyaryo ay kasalukuyan nag-aaral sa Bataan Peninsula State University sa ilalim ng programang Scholar ng Bataan ng pamahalaang panlalawigan. Ang pondong ito ay bahagi ng mas malaking 10 milyong pangako ng Aboitiz Power na inilunsad noong nakaraang taon. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang kumpanya ng 2 milyon kada taon sa loob ng 5 taon upang patuloy na masuportahan ang pag-aaral ng mga piling scholar. Formal na tinanggap nila Governor Joette Garcia at Vice Governor Chris Garcia ang simbolikong cheque mula kay Andrea Madrid, Vice President for Corporate Services ng GMEC-GNPD. Ayon kay Madrid, hindi lamang tungkol sa produksyon ng enerhiya ang layunin ng kanilang pakikipagtulungan sa Bataan, kundi maging ang pagtulong sa pag-abot ng mga pangarap ng mga kabataan. Samantala, pinasalamatan naman ni Governor Garcia ang kumpanya at sinabing malaking tulong ito sa layunin ng lalawigan na mabigyan ng dekalidad at mas inklusibong edukasyon ang mga kabataan sa Bataan. Inaasahang makatutulong ang programang ito upang mabawasan ang pinansyal na alalahanin ng mga mag-aaral at mabigyan sila ng pagkakataong mas mapagtuunan ang kanilang pag-aaral at paghahanda para sa kanilang magiging propesyon. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: 6:40 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sa ang mga balita national, ang balita ang inatulong sa The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C. Hindi dapat nga matrasar o kon mapiktuan sa anuman nga pagbalasa sa liderato sang Senado ang nagapadayon nga proseso sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sino kay Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong taghambal sang House Prosecution Panel nga ang luya gilamang nila among ma-present sang bugos kag wala sang pagkatrasar ang maebidensya kag testigo sa atubang sang Senate Impeachment Court. Patag ni Adyong, kinamatarong sang pumuluyo nga mahibaloan ang maebidensya kag kinamatarong man sang Vice Presidente nga indi matrasar ang trial.
1: Samtang liwat nga nagpaningdugan si Department of National Defense sa kon DND Secretary Gilberto kon Gilberto Teodoro Jr. nga indi nabukas ang gobyerno sa pakighinon-ano no kon peace talk sa mga miyembro sang New People's Army o kon NPA. Ginihimo ni Secretary Teodoro ang pahayag samtang nagapakigpulong siya kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag sa iban pa nga mga opisyales sang syudad sang Bacolod. Ginatag niya nga target sang gobyerno nga mauntat ang tanan nga mga armado nga rebelde. apanggin pa siguro man sini nga ginabaton sang gobyerno ang mga rebelde nga nagabalik sang sabak sang gobyerno.
2: Alas 6:42 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea. Pasado na sa House Committee on Government Enterprises ang House Bill number 207, ang hagna nga nagapanubo sa optional retirement age sang government workers lakip ang mga manunudlo sa pampublikong eskwelahan sa 56 anyos halin sa 60. Sino kay House Deputy Minority Leader kag ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, co-author sa hagna, nga isa ka importante nga tikang ang pag-approve sa committee sa hagna padulong sa mas makatawo nga retirement policy para sa mga manunudlo kag empleyado sa gobyerno nga ginhinguyang ang ila kabuhi sa serbisyo publiko. Naghatag man sino kay Tino sa kahigayunan ang hagna para sa pag-retire sa edad nga 56 matapos ang sobrang kakapoy o kon burnout nga tugas sa mabugat nga trabaho. Ginpamilit sang opisyal nga ang hagna ang sabat sa madugay na nga ginahinyo sang mga manunudlo.
1: Sa dugang balita nasyonal, gindoso ni Nueva Vizcaya Representative Timothy Joseph Cayton ang House Bill 9331 o kunangagna nga hatagan sang dugang nga suporta ang mga empleyado sang gobyerno sa tungas ang padayon nga pagtaas ang presyo sang pagkaon, pamasahe, kuryente, gasolina, bulong kag iban pa nga nagapanguna nga mga kinahanglanon. Target sang hagda nga amyandahan ang Personal Economic Relief Allowance o kon pera sa mga empleyado sang gobyerno o kon mga government employees kag pataason ini sa 9,000 pesos kada bulan gikan sa karon nga yara sa 2,000 pesos. Sakop sang hagna ang mga regular, casual, contractual, appointive kag elective government employees nga yara sa idalom sang Compensation and Position Classification Act. Suro pa kay Cayton nga dapat mapabaskog pa ang suporta para sa mga manunudlo, nurse, mga kapulisan, soldado, empleyado sang LGU kag iban pa nga padayon nga nagaservisyo sa publiko sa piyak sang nag ako nga galastuhan sa matag-adlaw nga tanan.
2: La 6:44 sa aga, natrangkaso ka magtumar sang Mighty Sea, D3 Bio kag DTX 500. Ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch, Subong Adlaw. Buwas, Martes, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog. Kada Martes kagada Biyernes, samtang sa Mayagaw Branch ang free consultation kada Domingo. Sa Pasig Branch, kada Huwebes. La 6:44 sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
2: Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagkutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar sang Clinica Spore Biotics effective. Sa Amerika, ginpabugal ni US President Donald John Trump nga nakaangko na sang mas masangkad nga kasugtanan sa tunga nila sang pungsod Iran. Dugang pa ni Trump nga magluwas sa mas dalako nga kasugtanan, mahimo naman nga mabuksan ang Strait of Hormuz. Hiwato na lamang ang pag-finalize o kon paghitso sang kasugtanan sa tunga sang Amerika kay Islamic Republic of Iran. Kaupod ang pila ka mga pungsod na istorya ni Trump sa telepono, ang pila ka grupo sang Gulf Regional Leaders. Lakip na ang nagikan sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan kag Bahrain, agud talakayon ang negosasyon sa Iran.
1: Sa dugang balita sa luwasang pungsod, ginpasiguro ni Russian President Vladimir Putin nga magatimalo siya matapos ginaaligar ginatake sang Ukraine ang dorm sa mga estudyante. Naglabot sa 18 ka mga tao ang napatay, kag 42 naman ang napilasan sa pag-atake sa Starobelsk sa rehiyon sang Luhansk. Apang ginpayag naman sang Ukraine military nga ilagin target sa airstrike amo ang Rubicon drone military unit nga nahamtang sa Starobelsk. Angot siya rin ginpatag naman ni Putin nga wala sang anuman nga mga military facilities sa lugar kung siya rin natabo ang airstrikes. Bangod siya rin, ginapreparar na sang Russian President ang iya mga soldado para sa ila nga pagtimalos.
2: Para nga mapagsika, Sir Alex Sasabo, Ma'am Florinda Sasabo, dira sa Gibungan Miagaw, Sir Tots Montañez Ferrer sa Misi, Lambunaw, Ma'am Anali Salvadico Silorio, Sir Eden sa Distrito Sang Arevalo, Ma'am Winifreda Sarmiento, Agosto 5, Agosto 5 dira sa Kuwait, Ma'am Marlene Antiquera, Ma'am Ev Soltik sa Sara, Ma'am Rose Cabangalimbagi, dira sa Rose Calanan sa Guasang Centennial Townhomes, Manong Boy Berhamin, Ma'am Rosemaria Gramon sa Banate, kay Sir Darwin Aranya, Ma'am Arlene Aranya Clarito sa Dilarama City proper, Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay sa Digol Tribunal, Ma'am Erlina Goles, Sir Bimbo Ilumba, kay Ma'am Ningning Ilumba, Pamilya Calvo sa Maribuyong Duanyas, Tumarka mo adlaw-adlaw, DTX 500 D3 Bio kag Mighty C, effective, wala sang side effects.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Ang business news kinatulong sang DTX Premium Coffee. Nalapawan sang Bureau of Internal Revenue o BIR ang target collection sa unang apat ka bulan sang karon nga tuig. Base sa official reports ang agency, naglapot sa 1.155 trillion pesos ang nakolekta nga buwis. Pamalin sa Enero, Tubtub, Abril, Subong at Tuig, mas mataas ini sang 9.6 billion pesos ipaanggit sa target collections ng agency sa mga period. Inikabahin sang modernization efforts ng gobyerno kagasang bukas nga pagpangolekta sang buwis sa bugos nga pungsod. Sa reference rate, 197 pesos and 97 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 94 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 88 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 71 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 61 centavos ang United States dollar, 71 pesos and 68 centavos ang euro, 82 pesos and 91 centavos ang British pound, 44 pesos and 7 centavos ang Australian dollar, 44 pesos and 60 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 18 centavos ang Singaporean dollar, 78 pesos and 54 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 52 centavos ang Malaysian ringgit, 21 pesos and 31 centavos ang Israeli new shekel, 36 pesos and 17 centavos ang New Zealand dollar, kag 16 pesos and 43 centavos ang Saudi Arabian rial. La 6:49 sa aga, Mighty C Morning, Sir Robert Ligaspe, Sir Gene Seaman, Ma'am Apple Camari Seaman, Sir Danny Dumedes Agbalo sa New York, USA, Sir George Ocampo and family sa Ana Rosa Subdivision sa Mandurriao, Sir Rinante Palek, kay Ma'am Mary Jane Fernandez Alvarado sa Palomo Eatery. Kag sa Kaulikan Garahe, gapamati sila. Ma'am Rosemary Agramon, Coach Kenneth Gangoy, Sir Tab Diaz, Papa Teten sa Blugon, Pasig City, Ken Shine Llorca, sa Balantang Haro, kag mga tricycle driver dira. Kumarka mo D3 Bayo, ha? Pamilya Llorca, Pilio sa Villa Solidad, Subdivision Balantang Haro. DTX 500.
1: Kag sa ato naman balita sa showbiz, Casey Concepcion naghahanda na sa pagbalik sa entertainment industry. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
11: Nagpakita liwat sa entertainment press si Casey Concepcion sa birthday party ni June Lanin sa Miyerkules, Mayo 20, 2026. Naginiwat sa 5 private dining sa Green Hills, San Juan City. Ginako ni Casey na gusto niya magbalik sa industriya, gani seryoso na siya subong sa iya pag-ehersisyo, agad mabalik ang iya anay screen look. Sa karon, wala pa siya naghatag sa kompletong detalye angot sa iya comeback. Ginapahayag mo niya ang mayara na siya sa mga meeting na ginatambungan para sa posible nga mga proyekto.
12: Ini nga balita, ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, mag D3 Bio! Ang balita sa hinampang ginatulong sang Clinica Sport Biotics sa football. Champion ang North Korea sa Asian Women's Championship League kontra sa Japan sa score ng 1-0. Ang North Korea ang unang sports team na nagbisita sa South Korea sa sulod sang 8 katuig. Napasulod ni Kim Yong-yong ang goal, ang bola antes natapos ang first half sa hampang na giniwat sa Suwon City, South Korea. Ang women's football ginakabig nga isa sa pinakamabaskog ng international sports sa North Korea. Kamasami sila nagpasakop sa competition sa Asia kag iban pang mga pungsod. Bangod sa kampiyonato, maghahampang ang North Korea sa FIFA Women's Champions Cup sa South America. La 6:52 sa aga, Mighty C Morning, Tots Montañez Ferrer, Kaiser Steven Gerardino, Sir Superman, Sir Bamboo Durem Desnava, magpangapena ha, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500. Mighty C Morning, SB member Bebot Bunyi Baez and the team sa Iskof Dingle kay Nonoy Cardo! Arlan Baez Jr., Noy! Hay na, Nona! Anong boy beramin, titambing Baez kabasa? Pangapin ha, DTX Premium Coffee. Sa balitang extra special sa Nigeria, gingamit ni Mahmoud Sadis Buba. Mahmoud Sadis Buba ang iya sitwasyon nga dwarfism. Agod dayaan ang iya edad kay nagpapili bilang miyembro sang parlamento sang Nigeria sa pagambang 30 anyos ng iya edad. Nakilala si Mahmoud Sadis Buba matapos ginpagwa ang All Progressive Congress APC Party ang iya video sa screening para manging katapos ang House of Representatives kung saan inangin viral siya bangon sa iya nga sitwasyon. Subong man, ang gulpyadan iya nga pagbantog ang naliman nga nagbaliskad kag nangin nationwide scandal. Ini matapos ginpayag niya sa screening video na nakakuha siya sang senior secondary school certificate kay nagtrabaho bilang driver kagbangod sa iya ginaangkon nga dwarfism pagkaputot bala wala na siya nagdako bisa nagkaedad na siya sang 30 anyos apang bangod nangin online sensation nangin topic siya sa mga balita kag nakalkalan ang matudiyang birth date kung sa liin na tukiban nga 16 years old pa lamang siya baliskad sa iya claim nga 30 anyos na ay pagani nagpolitiko buti gondo na. La 6:54 sa aga, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. La 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Kami ang inyo, mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
1: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo.
13: K5 News FM.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
16: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
17: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
16: A mask in disease na.
17: Mga kuko nga, 20 mayong kapinakalain.
16: Patuloy lang.
18: Nail fungi.
16: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
14: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
20: Hamot ang bulak.
16: Yes.
20: Doksan. Ha?
16: Bulaklak, ang bulaklak.
21: Sa buhay ay kailangan.
16: Bubuka ang bulaklak.
17: So sa ang bulaklak.
16: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
22: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
16: Oh,
14: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
23: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
20: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
21: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
20: Kuno mi gid yung D3 Bio no pilas-pilas ka.
22: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
20: Bago nang discuss ka kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
21: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
14: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid K5 News FM Philippines.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Basis sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intesting ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
11: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
0: Para sa matinlong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sang imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
0: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
21: Supplement for men!
22: Gortez!
21: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
0: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matinong
4: matinlong na dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlong sa imo atay.
4: Basta tinlong atay.
5: Happy kalunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
22: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
22: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
22: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
22: D3 Bio with BCO.
24: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
22: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
22: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
22: My family history ba na kamuos ng diabetes?
21: Mag-DTX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DTX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compounds!
22: Yan ang panubo sang imo blood sugar!
21: DTX 500!
22: Garantisado!
21: Epektibo!
22: Para mismo!
21: DTX 500!
22: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
21: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
22: Masami nagkapangihi!
21: Masami ginauha!
22: Masi may diabetes ka na!
21: Mag-DTX 500 na!
22: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compounds!
22: Yan ang panubo
21: sang imo blood sugar!
22: DTX 500!
21: Garantisado!
22: DTX 500!
21: DTX Coffee Mix!
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix!
22: Mabaka mga butika!
21: DTX Coffee Mix!
27: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
21: DTX Coffee Mix!
22: DTX Coffee Mix!
21: Mabaka mga butika!
22: Mighty C!
21: Ang alkaline ng vitamin C!
28: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
22: Mighty C!
21: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C!
21: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
22: Mighty C!
21: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're all

0: Trio, Mighty C, D3 Bio, Kog DTX 500.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Lunes, May 25, 2026. Mostly cloudy ang kahawaan dari sa siyudad sang Iloilo. 28 degrees Celsius ang temperature. Dari sa kaumahan sa Kabanuhanan, kumusta? Magal-umon man. Kagabi, nagtupa ang mabasgog nga ulan dari sa siyudad sang Iloilo na nagpabugnaw sang palibot. Nagpanalingsing naman ang mga hilamon. Bangod sang pag-ulan sa probinsya sang Iloilo, may pag-ulan man. Salamat kay Lord sang ulan. Naghatag kita katawaran sa mga sukita, nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ginaabi-abi namon kamo, Mighty C Morning. Ini ang Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Publiko ginapahalong batok sa pagdamo sang kaso sang dengue fever sa probinsya sang Iloilo. Hindi lang sa probinsya sang Iloilo, kundi bugos nga Pilipinas. Publiko ginapahalong man kag ginapapangaman sa danger level heat index nga gina-forecast nga mabatsagan subong adlaw diri sa Iloilo kag iban pa nga parte sang Panay bangod sang sobrang nga kainit sa panahon hasta bus. Update sa nagasugod ng Palarong Pamansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur may yara ini sang 13 ka mga banwa kay isa ka sudad ang iyang kapital among prosperidad. Pero ang pinakadako niya ang sudad niya ginatawag ini sang Bayugan City, Bayugan City, Agusan del Sur.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa diin may 750,000 ka population and mayara sang isa sa pinakadako nga banwa sa Pilipinas, ikaapat sa pinakadako nga banwa sa Pilipinas nga among banwa sang La Paz nga mayara sang 1,481.12 square kilometers nga kalaparon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang Agusan del Sur ginapamunuan ni Governor Santiago Barriga Cane Jr. nga nangin Vice Governor man sa among provinces from 2007 until 2016.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang inampang ang programa, opening ceremony kahapon, pero may mga abansin ang hinampang. Sang Sabado, naghampang na ang Western Visayas Regional Athletic Association meet football secondary boys represented by Santa Barbara kag may ginkuha silang isa lang gid ka player sa Sang Balotac Nuevo nagdaog kontra sa Zamboanga Peninsula Sports Association.
1: Foro de los
0: Subong aga balantayan ining Western Visayas Basketball Boys Secondary Team sa diin ginatiglawas ini sang St. Robert's College diri lang gini sa kilid man sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa may daan nga DePaul College blas ang una Ma'am Laura.
1: Foro de los Pueblos.
0: Magikasumpong nila ang Bicol Region Athletic Association.

0: Association. Ginabantayan din nga player sa Western Visayas Basketball Boys Secondary si Luke Rose. Si Luke Rose ang muna ang ace point guard nga taga Leso Aklan, pero diri na nag-eskwela sa St. Robert's College.
1: Foro de los Pueblos.
0: Apod man kay Rio Jan Doronila, nga may ning ilang team captain taga Ahoy, kag ang ilang pick halin sa Dumangas Iloilo nga si Jeff Duot.
1: Foro de los
0: Pueblos. La 7:23 na sa aga sa Pilipinas, gina-forecast na pag-asa nga mabatsagan sa siyudad sang Iloilo, kag Dumangas ang danger level heat index sa subong nga adlaw as tabas. Duha ka magkasunod nga adlaw. Subong adlaw May 25 magalabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa siyudad sang Iloilo, kag 43 degrees Celsius sa Dumangas. Buwas Martes May 26 mabatsagan diri sa siyudad sang Iloilo 45 degrees Celsius nga heat index, kag 44 degrees Celsius naman sa Dumangas Iloilo. Makaabot nga danger level kon ang heat index halin sa 42 degrees Celsius, tub-tub 51 degrees Celsius. Panugyan sa health official sa publiko magdoble halong kun magwa sa balay pagi sa pagdala sang payong o kun gamit nga maka-protect sa imo sa tuman nga init sang tempo, kag mag-inom gid sa madamo bastante nga tubig agoy malikawan ang heat related illnesses. Samtang kaangot sini ang publiko ginapahalong man kay man ang kaso sang dengue nagkataas man sa probinsya sang Iloilo, naglabot na sa 604 ang kaso, sa diin duha ang patay. Sa data sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit halin Enero 4 tubtob Mayo 16, ang Kabatuan may 72 ka mga kaso, among meaning may pinakadamo, kinasundan sa Kalinog nga may 59, 28 ka kaso halin sa Dumangas, 25 sa Oton, 24 sa Haniway, kag 23 sa siyudad sang Pasay. May 22 ka mga kaso sa Maasin, 20 sa Lambunaw, kag Miyagaw, kag 19 naman sa Ahoy. May napatay halin sa Ahoy, kag sa Dingli, Iloilo.
1: La
0: 7:25 sa aga si Pasay City Mayor Stephen Andador Palmares, kag ang sports coordinator nga si Mr. Randy Palomaria and team dito subong sa Agusan del Sur. And si Mayor Stephen Palmares naging kabayan sa Western Visayas Delegation.
1: Foro de los Pueblos.
0: Because ang Pasay City magabid, Ma'am Laura, Sir Danny Agpalo, Sir Danny Labrador, para sa pag-host sang palarong pambansa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Daligato ang tuwikin ni Luzon Area, Ilocos Norte, subong Mindanao naman, Agusan del Sur. So ang 2027 palarong pambansa, may NCR pagli nga venue, pero ang 2028 target ni Mayor Stephen Palmares before sa mag-exit sa iya last term as mayor sa June of 2028 maka-host ang siyudad sang Pasay, kagkabigo ng Pasay nga sports capital of Western Visayas of Panay area.
1: Foro de los Pueblos.
0: Perde paya siyudad kay Iloilo. Man puro politika lang. Wait na tinalang ang Iloilo City. Kadawan tinyo ni Stephen. Kadawan tinyo ni Nonoy Eliser. Kadawan kamo ni Toto Jessery sa Pasay. Di ko niyang sports tourism, tanong nga tao, tuyas Pasay, Boy Scout, tuyas Pasay. Konserto, tuyaman sa Pasay. Ang regional meet sa Pasay. Naliga to, may college and universities association. Western Visayas man to. Sa Pasay man. Te, Iloilo City, tanahay. Wait tinyo kadaya, mahuya. Ngang mga opisyal sang Pasay, may visionary. Ah, kaya hindi nga puro politika. Manggugpong tanay ang mga konsyal ka Pasay. Yat na sa Iloilo City, gabantay lang magtaka sa latikab. Basta kontra gani, pangitaan, gid ka sala. Te, kunin huyaan ka mo. Amo ina, si Mayor Stephen Palmares sa kalabot at sa Agusan del Sur. Te, sino ang nagtiglawas sa lindis sa probinsya sa Iloilo? Halin sa syudad? Waay! Amo na blakon ang ikaw yung may gugma sa ibong trabaho, ha? Hindi ka lang pencil pusher ka. Magabang pencil pusher, halapong ko kalanda sa imo nga opisina, kag magulat lang ko na nung report na mga sol-sol, mga sol-sol sa mga sol-soltant mo, bla? Kikita nyo mga bahasa surat sa Iloilo na disponiran, wala! Sa Bailo nga magwa ang tubig, galin sa baha na sa Mahilan doon kay guba ang motor sa ilang pumping station, ginsuyo pa isang tubig pasulod. Hindi mo kita ang ating adlaw, baha. Di mo na mga spito sa sports per day, kid Professor Luis Aldibar, ya Iloilo City. Perdit ng spase. Ti amon, tamon, papi, napin, tamon, gata ka duinyas ni Pak Louie. Eh, ti apasi, tupad na lang duinyas mo. Sports capital, tanay, pasi mo. Sa una, ano yung blame, pasi, blau? Ya pasi, component city. Pag gintingwaan ni Monfort, gintingwaan ni Disura, gintingwaan ni Palmares nga, mangin component city, ti Dukaroon, blau? Ano na imo, kag may sterling leadership ni Mayor Stephen Palmares, Vice Mayor Elizer Chavez, sa mga konsyal nila, hindi mga bingit, hindi mga maysa. Dari sa sulat sa Iloilo, ala, bantayan lang ang minority. Mabagati, ginapinan mo si Mabilogaw, ginapinan mo si Barundao, wala takong gapin. Ang ato lang for the greater good, blah. Ah, ililang, wala ka mo mag-abot ng eleksyon, pero dapat gahugpong ka mo sa mga kausa para sa kayuan sa sulat sa Iloilo. Ang mga cover gym ninyo dari kung may mga PBLD, Premier Volleyball League, mga basketball, perte man kamahal. Hindi ni Marigilo sa prosyudad sang Iloilo. Why ka mo nag-envision sining magpatindog sang taga 20,000 seater balang arena balang T-Sports Tourism ni mo. Ma-promote mo ng imo nga turismo, ma-promote mo pang lugar mo.
1: Foro de los Pueblos. La
0: 7:28, 29 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Gasakit ang tiyan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan,
2: mag-Klinika
3: Max 4 Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sang imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sang imo
4: mo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
10: DTX 500. Masaliga DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Matakas mga butika.
10: D3 Bio.
12: With Vizio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
0: Oras, alas 7.33 sa aga. Oras kinadulong song, The Power Trio. Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
16: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM.
17: Philippines.
16: K5 News FM. K5 News FM. Palarong pambansa. Scores update.
0: Padayon diri sa Foro de los Pueblos. Sa karon ga pamati kamo sa update sa high school basketball boys. Sa diin naghampang subong ang Western Visayas Regional Athletic Association meet nga ginatiglawas ang St. Robert's College Iloilo kontra sa Bicol Region team. Ang score subong 24-21. Abanse ang Western Visayas sang tatlo. Ginabantayan rin nga mga player sang Western Visayas. Meaning si John Elijah Luke Rose. Nga nangin finals MVP, kag mythical team selection sa palarong pamansa silver medalist campaign nila last year sa Ilocos. Kag ining shooter nga subong arasubong sa Batangilas, ining si Kyle Nino Sardon. Si Kyle Nino Sardon, ginkilala nga season MVP, kag mythical team selection, grabe itong tinagasak sang yung 3-point shots. Sampang sang Batang Gilas team kontra sa UP Fighting Maroons. Justin Rafael Cargo, anay MVP man, kag Tyler Gion. Si Tyler Gion, sa high school, sa elementary ni San last year. Ang St. Robert's team last year, nakalabot man sa regional meet o sa na palarong pamansa, nakampang man sila, I think daw na nakasulong man sila sa finals. Basta si Tyler Gion, stand out niya sa elementary boys. Ang ibang pagigid niya mga players ang Western Visayas, puro gini ni mga taga-Iloilo. Misan Oñate, Paul Jovan Santome, John Ray Alarcon. Ang ilang team captain, Rio John Doronila. Rio John Doronila, nga taga-Huy Iloilo. Skiles Nicolai Gadong. Lionel Ace Maestral, Patrick Pacheco, Christian Di Maisip, Sebastian Hoxing, Jude Raven Nerio, kagailang pick halin sa Dumangas, nga si Jeff Duot. Sa karon ang score 25-23, makita niyo subong sa inyong screen, hataga na ito ninisang itilapangod, nagtira ang Western Visayas, wala, nakuha sa ang Bicol Region team. Ang Bicol Region, nagtira sa 3, ang regional ang region 5 sulod ang score subong bansina 26-25 bansa isa ang region 5 ang bola subong ara kay Luke Rose ang mga player subong sang Western Visayas puro naka semi kalbo halin balis last year ang ila sini nga daw unity nila ning nagpakalbo sila tan Luke Rose nag dribble Luke Rose kinpasa sa jersey number 29 nagtira wala rebound Western Visayas na recover Doronila agit pasa sa numero 3 taga boy sang 3 wala rebound sang Bicol Region. Hold on ha, sa mga nagapamati dar kamo sa radyo nyo gapanglaba kamo himuan nyo ning kalingawan. Bicol Region sa may 3 points area. Numero 3 sang Bicol Region nagatake na depensahan taga boy sang 3 wala rebound. Luke Rose, jersey number 24. Madasig gagin pasang bola sa iyong teammate na agaw. Na agaw sa Bicol Region. Jersey number 28. Ara sa may ilang court. Nag-por mga mahaboy tres. Wala. Na-recover sa Western Visayas. Sa jersey, si Doronila nag-lay up. Wala. Rebound for the second try. Wala. Gyapon. Maalat para sa regional sa region 6. Subong 26-25. Ang pangasubong ara sa Agusa del Sur Cover Gym. Nagtira ang taga region 5 wala napayungan sang taga Western Visayas. Lucros nagadibol. Jersey number 24. Ay nini si Lucros line ni o do second kanila nga point guard ni. Okay. 28-26 bago lang naka-score ang region 6. San ba kamo kami update kita dugay o per sa iba naton nga mga sister station. Ang Bula Subong sa jersey number 24 sang region 5 nagtira pa pertik kalayo. Ang uy gamay lang mabuyan. Ara ang second point guard ni coach Jan Cuangco ang Western Visayas team ginauyata ni coach Jan Cuangco, multi-titled champion na coach. Nagtira ang taga Western Visayas away. Naway sila ga-penetrate ta Sir Paul, no? Kigan ka mo ko ni Coach Paul Dihada, sinay ka ni Coach Pedro Bilyones mo. Activate na kung si Pedro kag si Paul mo. ang may offensive foul, 28-26, abansi isa, abansi dua, ang Western Visayas. Makita mo sumang gidawin na kwan, dodo gina test drive ko sa salakya pa ni Coach Jan Cuangco. Kag daway napakita gid ang iyang mga key player subong daw natagan niya break ang mga second stringers niya. Ara bula sa Western Visayas aliop, why tamay ka disgruntled ang ila sa mga offense magamoni kontra niya mga NCR gani mga Dabaw laban-laban na balbal naman kamo basi kon kwan lang to bala basi kon nagligat tuig blasti basi to na nakwan nato nalagpatan nato nga nakasulod kamo sa finals. Kag pinanumba nyo itong mga taga Pampanga to. Aring bula. Lucros na. Nagbalik na sa pagampa. Nagtira. Wala! And ball possession magapabilin sa Western Visayas. Ang score subang 28-26. Ginpapongko tong jersey. 24 nga point guards ang Western Visayas. Hala! Sagad lang kahaboy. Ngaboy sagwa. Ang bula subang inbound. Ara sa Western Visayas. Sa may 3-points area. Puro kalboy ni sila. Jersey number 16, nagadribble, ginadupahan sang jersey number 17 sang Bicol, nagtira, wala kabo, nakuha sang region 5 ang bola. Region 5, nagadribble, ginadepensahan, agaw, na recover sang taga Bicol. Nagpasa si Dalom, balik sa may top of the key, nagaboy tres, sulod, 3-point shot para sa region 5. Ang score subong 28-29. Abansi isa ang Bicol Region. Ara pa kamo da, ara pa kamo. Eh sa jaon ta niyo. Ang hampang subong Western Visayas kontra Bicol Region sa high school basketball boys sa St. Robert's College. Jersey number 18 sang Western Visayas. Ginaban pa yan, nag-atake, sulod. Ayas ini nga layup. Wala nga kamot. Ang score subong 30-29. Close game ini. At least may kuan bla may thrill ngampang, no? Ari bula sa may sang region 5. And the depensahan ginputos sang duha ka depensa sang Western Visayas, pero magapabili ng bola sa regional sa Bicol Region. Ang score subang 30-29. Anong imong bet nga madaog, Bicol Region or Western Visayas? Mamakatiga pamangkot ka sang obvious. Di ba si kun ikaw team mo taga region 5 ka? Ang score subang 30-29. Nami pamatian ay ho. Mambet, salamat kin Mambet. Samtang ka pamati ka muda, magpangapi ka mo DTX Coffee Mix. Foro de los Pratos. La 7:41 sa aga, nag-timeout subong ang Western Visayas team. Ang regional or ang palarong paman sa update, Ma'am Ebs Hisuan, kagsubuman sa kay Jevoy Dalupines. Katunog sa radyo niya sa Barangay Aglalana, Dumaro Capiz, Remia Panes, Elsa Dimafilis Arnaiz, may TC Morning Ma'am, kay Ma'am Rosemary Agramon, para mapukaw man ang nagakatulog na politisan. Batian ko na munted kada adlaw ang imuugtas, pangakig. Why takon ka ugtas ah? Kung magugtas ko, perdi takon. Kung isa ka taas, singog ko, because sometimes I have to raise my voice to raise a point. Pero taloy, wait ako ko ugtas. Nakaligad na sa akon, ang old self ko, tipla ugtas eh. Subong yung wine ako igugtas, mga kotabla si Sir Warren ba? Tagat akong kaugtas ka. La 7:42 na sa aga. Back, there is a hinampang second quarter. Ang score subong 30-29, Region 6 contra Region 5. Bola sa Bicol Region. Bicol Region nag-dribble, nag-atake, wala! Nakuha sa Western Visayas jersey number 13, ginpasan sa kay Luke Rose. Si Luke Rose, jersey number 1, kalbo man din sa. Kinamantayan sa jersey number 17, sa Bicol Region, nakalusot sa depensa. Luke Rose, nag-atake, sulod! Sulod! Luke Rose, ang maning mapagsik ni si Luke Rose in papuhayan na itong isa ka point card nila kinang disgruntled sa orchestration ng plays. May trapping defense ang West Visayas, jersey number 20 sa Bicol Region, ginabatayan sa jersey number 16. Nagkaboy sang 3! Ang mutok ina, nagkaboy sang 3. Pero, kabos, foul? Anong tawag? 32-29. Batawag sang time out si Coach Jan Juanco. Ginabantayan ni kay Baloka si Luke Rose, may followers ni siya bilog nga Pilipinas, and he was already invited sang pila ka Manila schools, pero mayo man ang panugyan sa yan ni Coach Jan Juanco. Although nga way man sa hindi man saya pagpunggan kon magsailo na gimansa sa mga top tier teams sa UAAP, pareho sa Ateneo, UP, Lasal, NU, nga dlagko ang offer. Pero ginpakamayos ang ginikanan niya, nga drila na yung bata, samtang nga linghod pabla, no? Kiti, ang mga Manila teams niya, kung sa aton pa, mabakit naman lang sa layas ang tinigang sang iban mo. O muna, ang manang inimon, ilang grabing recruitment, kag hindi man ato na ma, hindi man ato na ma, ma nigar. Kiti, that's also an opportunity para sa mga imol ng mga kabataan, mga atleta, pero they have the skills. Kung makalabot ka sa palarong pamansa, tanan nga scouts arada. Na tanan nga scouts arada ang nagabantay, nagapadilag kung may kuan ka, may potential ka. Kaya kung makita ka nila may potential, matanay na sila sa imo sang scholarship. Di kung hando mo nga mag-eskwela sa Ateneo, sa UP, sa NU for free, ha? At tanan na, ang imong dormitory, may allowances, pagkaon, tanan, kompleto, sapatos mo, and tanan yung mga binipiso, pariyo sa mga former basketball players from Western Visayas, na nakalabot na sa UAAP, nakalabot na sa NCAA, kag nakalabot na sa Professional League, pariyo sa Philippine Basketball Association. Dumduman nyo sa una, sa ay Eman Monfort. Si Eman Monfort was a former standout sa Santa Maria Catholic School, nakampang sa regional meet asa sa palaro o puto ni Cartel Bla, nakita sa ni coach at the time Norman Black pa. Ti si Eman Monfort gamay man nga tawo, Ma'am Ningning, pero ti mapagsik bla. He has all the heart, pareho man kay Elijah Luke Rose nga subong damo na sa nagatarget sa iya. So ining palarong pamansa is an opportunity sa kabataan nga makikiskwela sang maayo dito sa Manila, kay kundari sa aton sa Western Visayas, ang scholarship hindi gaman na tanto ka-tempting kakada ko i-compare mo sa Manila schools. 7:45 sa aga, sige ako di cheer samtang nag-Londres, siyempre Western Visayas supporta. Si Ma'am Ningning, ti kung isa regionalistic, siyempre Western Visayas. Lang-alang abing nga, mabaliban ano ka Ted Killjoy, wala mo nakita ka tayo Western Visayas, ta sa kontra tayo ma-cheer. Iba siya kung gusto mo yan para may challenge, bla? Sir Jesse James Carvilles, gakaula man kapi ko, kada tira ka Region 5, bisan ano na ka liko, solo gyapo na daw maperde manok tao. Madaog ni Sir Jesse James, subong Sir Jesse James gakuan ini, nao nagapamatsag, pamula ni kay first game nila mo. Pero dapat makorek din as early as now, ni Coach Jan Juanco, kagsang coaching staff, ang mga error ni sa mga bata gini. Ang coaching staff sa St. Robert's College sa Pastor Bobby Riemann, Sir Dan Calvo, ang head coach si Coach Jan Juanco, assistant and associate coaches Luis Michael Sechon kag Jurimar Loredo. Coach Michael Sechon kag Coach Jurimar Loredo. So ang exposure ni isang St. Robert's College, damo na gimana ini. Nagampang masala ni sa national prize sa amo against Ateneo de Cebu dito sa Lasal, Bacolod last week. Kita tatong hampang down the wire. Galing kung kisa ang mga last minute decision on court sang point guard nga si Luke Rose. Bata pagiman. Ang score sa todo 60-59. Ilang bula mo? ay pili niya to ma-drive or gani, he can draw a foul. Ang inimo niya, nagaboy sa tres. Ti ang kwentro niya to mga taga Tineo, Ma'am Ningding, Pastor Babi nga, do mga singit katagas. Do mga kawayang tagas. Ti na kuha sa Tineo, may foul. And the game ended sa score nga 62-59. Actually, gamay mo lang to. So, kung mag-amo na, indaw exposure sang Western Visayas team para sa mga bigger teams sa subong palarong pamansa. Magluwas sa basketball, ginabantayan man ang atod nga Western Visayas High School Basketball High School Volleyball Girls nga taga Leon. Ining si Shara Calfoforo. And ang ipan pagid niya mga teams. Actually, ginadayaw ta ang local sports programs ang Leon. Nga ang ilayang nga mga player ya homegrown. Ang ilang nga coach homegrown man. Ha? Kag nagkuha lang sila sang player from Binguan isa, may ginkuha sila sa Santa Barbara nga nag-complement sa ilang nga team subong. So makabato ini sa top tier teams pareho sang NCR. Nga usually ginatiglawas ini sang NU Bullpups. Nga mo na ginalinan ni Samantha Cantada. Si Sam Cantada, amuneng MVP, nagligan niya palang pamansa. Nga ginpirde niya ang Western Visayas. Nga at that time, ginatiglawas pa sang Taitung School, sang Bacolod. Nga ginapagunahan ng day Brianna Nicola Ang, kag ni Rose Almendralejo. Si Rose Almendralejo, tagali mo dyan. Galing kay tingin recruit man kag mayo man niyang recruitment program niya sang Taitong ni Mr. Jose Montalvo. Ang muna nga ma-player dito at tiga-dris aton sa Iloilo or taga-iban nga probinsa, ginadala dito sa Bacolod Taitong. Isubong lain na nga team ang matiglawas na Galiona ang aton nga volleyball girls secondary. Makontra na sila sa team ni Brianna Ang nga Negros Island Region.
17: Foro de los Pueblos.
0: Si Brianna Ang, after sa iya sininga last year niya na playing year sa Taitong, masailo na siya sa Ateneo Lady Eagles sa UAAP na. And si Almendralejo, magampang na sa National University.
17: Foro de los Pueblos. La
0: 750 sa aga, back here, Jeffrey Tomlos, Jean Siman, Tabski Diaz. Ang bola subong para sa Western Visayas sa second quarter, third quarter. Do perdihon pa nila ning San Antonio Spurs kag OKC. By the way, subong alas 8 mayampang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder game 4 subong. 2-1 ang series pabor sa OKC. Ang bola ra sa kay Rio Jan Doronila, jersey number 29, naman yung team captain. Jersey number 18, nagaboy 3! Kiwi! Sino sa agad ka... Sino na yung nagasugo sa'yo sa agad ka, boy nga? Pwede ni nga mag-i-kwan niya nang i-drive niya Coach Paul, no? Abi, balik ang ball possession na rasa Bicol Region. May natumba! Malayo ta, malayo na may natumba yung ataka Bicol, no? Nag-a-depensa si Lucros, ginpasa sa jersey number 28. Nagaboy 3! Wala! Rebound! Nakuha ni Doronila. Doronila, marasi ka nagadadalas ang bola. Pakapto sila ng front court. To jersey number 3. Oops! Madanlog! Madanlog ang court. Ginbalik sa kay Lucros. Lucros sa may 3 points area. Nag-dribble sa'yo na wala nga kamot. Ginadopan sang nag-a-depensa. Sa nag-a-depensa, palapit ka blade ka. Lumugunta ka ho. Are, sa down to lang niya. Doronila, nag-atake. Doronila, nag-layup. Wala! Ara na gid, blogging luwan pa. So may sarado, yung saraduan ang ring nilaw. Score subong 32-29. Jersey number 17 sang Bicol Region. Nag-atake and out of bounds. Mayong depensa ni Lucros. Ang depensa nga ginunahan niya lang bala referee Tabski Diaz. Ang tikang sang kontra niya. Okay, balo ka sa depensa. Lantaon mo kung ang imong depensa, ang imong gina-depensahan right-handed. Dalon mo siya sa left. Kay amo nang iya sining awkward nga kwan, awkward position. Di ba, Coach Paul? Kung left, kung walis naman ang imong gina-depensahan, dalon mo siya sa too. Kay mamag-una siya. Amo nang madepensa mo. Amo nang manatunaan naman sa UAAP. Are sa jahon tala niya, parang samtaga pang usok, kamo dada mabuhi, anong kamong dugo nyo bla? Mga pika mo dati DTX Coffee Mix ha. Live coverage sang K5 News FM. Lucros nagtiyog-tiyog. Lucros. Ginpasa sa tres. Iabi ko tani i-drive mo na to. Dagaw. Sa manang damo blang nga pasa blang nga mga necessary nga. Pwede na to. Mabaka te daw maarang papasang sa mga player. Alam mo ba sa komentarista ka dapat ka komentar kagima mo. Nagaboy tres ang taga Bicol. Nagumpok lang sa ring and narecover sa taga Bicol. Numero 28 tira. Wala. Na rebound sang Big Bang sa taga Bicol. Sulod. Sulod. Sulod. Back to possession was ang Visayas team. Jersey number 18. Nagtiyog-tiyog, nagagaway sila bula, naagaw gin sang taga Bicol. Jersey number 17, mapagsik subong ang opensa sang taga Bicol. Nag-dribble ang jersey number 20. Nanamitan sa Pirmi Magaboy Mantreso ng traveling violation. Inabalang basa damo kagalising na pinsar, laban-laban sila matravel kagid. Inablang anang coin kabla nang daw damo kasi napaminsar lang silimo mang labaka maluto ka ma video call ka kuno no laban daman sino damo kasi sa mga sala di mo manas basketball bla why ka pagani ka receive bola minsan mo ma-drive ka na ti ari or balik ang ball possession sa Wasa Visayas sa Sir Tabski Diaz Sir JC James Carvillas okay pak muda masabab ma-propose lan man niya coverage ni Nonoy Moted Lucros nakaboy sang tres perte ka baskog. Wala riban ang Wasa Visayas. And ball possession magapabilin sa Wasa Visayas. Balik niya sa kwan? Balik sa Gusan. Sa Bicol Region. 7:54 sa aga. Ang mambing space din ni Miso Tahala, Emilita Kasipe, Jeffrey Tomlos. Lantaw ko ah. Basketball bao. Mapati, matsirman ta. Reynold Sotik. Tomlod sa Tomlos sa Sitso Baclayan Velasco Lemery Jean Siman gapamati ang oras 7:54 saga last na lang ang nagaboy tres ang taga Bicol wala and na out of bounds ang iba't sining update batayalan ninyo 7:54 magabalik ang Foro de los Pueblos.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
20: Mag-DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DTX 500 ka na!
19: DTX 500
20: ang may powerful compound.
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
20: DTX 500 garantisado,
19: epektibo,
20: aramis wow. DTX 500!
21: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, was ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
22: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan, kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligag.
2: Epektibo.
3: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
22: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
5: Oh.
22: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
5: Mm.
22: Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
22: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
5: Mm.
22: Garing calls ka na, gatigulang na imuguya.
5: Mm.
22: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.